Yan na kamo sa si Jean and sa halabahan po nyo. Diyan, may buluwagan ng kauno bombo. Yan, sorry no, tasun niya on dyan. Para oxygen. Amo, okay. Para mas madali yun, Ichatindo Elena Fernandez. Yan si madam. Kat Androni Power Shop, kung kamutabi, mapag-ibumanin burak na pangregalo. Pa okasyon, arog po kan Mansari Wittery. Pag-ibo na kamudyanin burak na pangregalo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Maurag yan magkutik-kutigalo. Ura nindo. Basta burak na pangregalo, Flower Shop ang solusyon. Nagigibo dyan yung surprise bouquet. Honey bouquet, chocolate bouquet. Ang pinakang maurag dyan ang bouquet na pigigibo. Best ka pangregalo sa birthday ni Mai, ni Pai, ni Tio, ni Papa, ni Mama. Dyan na kamo magpag-ibo tabi nin best kape bouquet. Bakal kang una dyan kay Ma'am Yoli. Or tayaon dyan tabi na katambak ang best kape. Yeah. Oranin man sa May Food Park, ang tindahan ni Ma'am Yoli. Yaw, asik ang best kape 81. So, gold. Yaw dyan so gold. So green, buda so black. Yan. Tabi ka mo. Pakabakal nindo kayan, hatunod nindo dyan sa Ronnie Bio Bar Saga Flower Shop. Taman sana yan. Yaw niyan dyan harani pareho sa May Kunyan, Inihong Food Park. Ang Ronnie Bio Bar Saga Flower Shop, pag ilawag mo dyan sa May Arco, dyan sa May Meat Shop, oh, iyon na yan. Ang primerong postong yan, iyo yan tabi ang Saga Flower Shop. Oh, so pigo ko niya nandiyan kan mga... Oh. Iyon ang gan iyan tabi manay, manoy. Pait na. I-chat nindo ah, ang sa iyang Facebook account. I-follow naman nindo. Ta nagbablog ini. Tasayang dakang sa pampuhunan. Bio Barsaga Flower Shop. Borok dos kan divino rostro. Katuwang taman ang balayo. Basta bye-bye sinkraban kay puan sa pagpapagibo kan sa inyong mga mansyon. Dahil na magduwad. Diyan na kamo sa balayo Gravel and Sand sa Borok dos kan San Antonio Tabaco City. Ngunyan, may kansap ko, motor mo ka. Sudma, may pig-respondian pa sana ang mga taga CDRR mo. Ngunyan, amo na naman. Ano na ini? Kita magatugang hangkan sa tuyang programa. Basta bye-bye sin graba, balayo. Kamahan na po nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Grabal and San sa Antonio. Good morning, good morning. Katong sa paghatod, kan mga bareta, ngunyan pong aldawin Lunes. Honorable Board Member Carol Siga, Board Member Vixa, Bisharo sa baga taga Premier District sa good sa kunya. Nido, so Sir Siga, Carol Siga, buda Board Member Nyor. Siyempre pa si Honorable City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso. Tunay na amigo, Riner Burse. Katuwang taman, magatugang Honorable City Mayor Ray Bragais sa Servicio Asin Progreso para sa Tabakenyo. Honorable Municipal Mayor Chica Posbilo kan Bagong Malinaw. Good morning. Happy sana sabi ni Mayor Chic. Good morning. Nag-kunyan dyan. Inauguration ba yan ito, Mayor Chic kan covered court dyan sa Baril? Mayor Chic, good morning. Good morning. Kansarong aldaw, adi mayor, iyo, tama mayor si, inauguration ba ito? Sige, alas 8:08 na. Christian Macenas, good morning. Kay Maribik Mercado, good morning po si Red. Umuulan po ng abo dito sa Bunga. Uyo talaga. Bindal, John Ray Balaguer, grabing abo sir, sa Baclayon, Bacacay. Uyo talagang nakaabot siya na no, Manuel De Hita. Nena Palanas Bubi, sa gabo sa nagdadangog sa programa mo, magkapi na po. Pulang Ango, good morning tabi Sir Ed. Pa-shoutout sa mga taga-Malilipot. Dai nagmati-mati sa mga barkada ko dyan. Tama na, oy manangad baga mga piyesta na no, sa Malilipot. Mayor sino? Happy piyesta. Cherry Car, Leo Hanna, Manuel Dihita, Marina Pagkamorning databi kay Tita Beth Velasco dyan sa Corminal. Claire Diaz, good morning. Kay Radin Tison, Maricel Malyares, Marina Pagkamorning ma, nag-uuran ki Abodigdi sa Sugod, Bacacay. Uy, yun nakaabot yan, adi. Bangan harayo na ang Sugod. Yek Kanieta, good morning. Josephine Dagdag del Rosario, ansudo man ni... Parehas man galawan kan si SWD Buda Baranghawon sa Educ Assistant. Sa 20 kaysa Baranghawon, nula tulos, maski na ipa.

cut-off kan application. So CSWD man pa day pigpaisi sa Gabon information dissemination hain an PIO. At may rason ka anetad taod. Good morning. Pinairisi sa naso mga empleyado kan City Hall ade. Kaya nagparangurob-ngurob sa mga kababayan ta. Naraman inda, nag-release na kan educational assistance para sa sobrang ba ito 400 ng mga beneficiaryo? Baan nga yan, puro man sa mga empleyado kan City Hall ang nakaise. Ay, lugod. Kaya importante baga ang transparency and accountability. Tangani na daing do the balls. Romel Maglasang Mirabel, Marina Pag, good morning. Kay Jenna Brera Christian, uni pa ako po tatlo ang pangaki ko sa harong lang. Ige, Monica Calaor, ako nga ni Vice kong pinaaki ni ni Martires, tulong aki ko. Ayos un bagaso pag Arnil Soro Asweta. Pati digdi sa Santa Teresa, abot ki abo. Pagtungkol sa gabos kita igwa, pero pag cash assistance pinipili, ano ba pinipili ni Joel Tan? Abot na po ang aspol sa Isla Canbacacay. Nakaabot sa Isla Canbacacay ang abo. Tatalagang habagato. Daiman ang mapusngak si Mayon, tadakol ang nagpupusngak na mga bulkan sa kinaban. Aktibo mo niyan, saro na si bulkan. Ay, daiman, si Mayon. Kung sa kaaraman mo, ah, si Vulcan Mayon nakaabot na po duman sa Negros. Salampat. Kansarong. Dahil mo na hiling su Barreta Osla unon. Oh. Hanggang nagpapatrol. Piganon siya baga duman ni Alvin. Ano ito nga? So, apelyido ni Alvin? Oh! Vulcan Negros. Muling nag-alboroto. Hindi mo ito nahiling, slow down. Nakaabot sa Negros. Irlinda Benitez Vilches, sa malilipot, nag-abot naman ang abo. Oh, okay, digdi na lang sa tabako, wala kitang report. Iyo, Sir Ed, maabuhon talaga, sabi ni Arnel Soro Asweta. Oh, garo, ligtas yung mga taga-tabako, ah. Juliana Bernardes. Pa-shout out po sa CBFC boy asin sa samong boy na mabuot asin maray. Iyan ang maurag na boss. Pag maurag ang boss, dapat kayan pigpaparagpatakan. Paragpataki, ay paragpatak man sa ko. Palaktakan, bako paragpatakan. Ay paragpatak iba man pala nito. Pinaparagpatakan. Basta maurag na klase din, boss. Bago, boss a boss. Mare Perla Bindal, good morning. Keep safe sa gabos. Magmask po, yan. Rauring Paglinawan, Emmy. Margie, G. Good. Magkusugo ng speaker ko din. Shoutout po sa mga Sir Ed, sa mga taga-matu. Hey, sa mga taga-matu, uy, good morning! May tuwoy pa dyan, Margie. Silver Mas Bornilla, good morning, Ver. Marina Pagkaaga, tabi sa buwang. Oy, Eva, nakaabot siya ng abo. Uy, si Eva, magtaram ka, Eva. Nasusuwa duman. Maricel Binyas, good morning, Sir Ed. Shoutout po kay Mama Lourdes Binyas. Tignip po sa Pawa, Tabaco. Cha Lolita Kalya, kapo ka, Sir Ed. Salamat, tabi, Cha Lolita Kalya. Salamat po, Cha. Kay Lang Mirabel, tama nang iyasiran sa imong kunya. Puro ka na sa nangyaya greetings. Yo, ang commercial na lugod ako. Garo, nakakamali siya ako. Garo, abong manindo pagparabation. Aray, Perla Bindal, Salidad, Binarong, Maray, Binaraw. Good morning. Mabultada kita, mga tugang sa pagbultada ta. Pag-restoryahan taan mga gana. Inuton WDO, digdi sa tabako. Bago duman sa ibang probinsya, bago duman sa boarding house. Ayo, taod-taod sa nang tabi. Uy, pasensya ni nag-apoday kung una masisimbag. Sa pagbultada kan sa tuyang programa, ayo. Inuta na, ano ni, ay nutop. Mapagalon magbasa kan sa imong pangarap. Digdi sa datag Santa Teresa, malilipot. Iguan naman pong abo. Eyo Lods, nahiling ko ito. Kinontra ko nga ni taaram ko. Nasa nagaan mayon. Giselle Bas Bordeos, sa kayaan. Maabuhon sa pagkaaga si Red. Maabuhon digdi sa datag Santa Teresa. Kabot sa malilipot. Bakakay, garo sa tabako. Sana anda ipang report. Kay Shirley Sikel Serrano, good morning. Mabultada, bagatugang ang sa inyong paboritong programa dyan.

0: House Instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kong tricycle na makidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial para sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in, baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes, sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pang kantambakan kang...
1: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Sige, Manoy, Manay! Alas 8.24 na tabi ni aga, makaskason sa nangaya, sir. Garong ngayon, mapaaram ka na naman. Mapait pa kita, Ernesto Mabinilana, asko po, Marina Sakayan, kumusta? Arong ko dyan, datag. May abo. Oh. Nagahapot ini kung kumusta da suharing Marina. Kumusta da suharong niya? Ating uminaro, uminarahil sa po. Ano ang nangyayari? Kasalukoy nangyayari ang pagguho ng PDC sa Bulkan. PDC, ini pong suuson. Ha? Kaya pala nagkakaigwa po mga tugang niin ko niyan, inihagkan abot ha. Nagarasay na naman mga katindugon sa mga pyroclastic density current na ali dyan sa Mayon. O kaya yan, may mga abotabi kitang na-experiencean ngunya. Ito bago pa yung apo. Dilo, good morning, Tabi.
1: Morning, sir.
0: Hello po.
1: Hi.
0: Ay, ano lamang, Tabi, at may paglilingkod kang programa?
1: Dahil po, manaka-abot digi, sir, sa abo sa buwang.
0: Ay, Eva, pala niya na nagpaparaan po, nahiling muna. Maray man taday pa nakakaabot siya na din. Pero ano, natanaw nindo dyan?
1: Ay man, sir.
0: Ah, sa may party siya.

0: talaga kan malilipot mo da baka kay adi. Ay, salamat Eva ha sa information. Kumusta ka mo dyan? Damon.
1: Okay man sir.
0: Okay lang ka mo dyan. Okay lang ka mo dyan sa evacuation center.
1: Damon.
0: Aday, nakamungunyan sa evacuation center. Day, kakasabit.
1: Relocation, sir.
0: Ah, relocation. Okay, sige. Salamat sa information.
1: Iyo po.
0: Thank you so much. Para dangog ta si Eva Oliver. So, bago pa ni actually ki Apod. Day, ko lang napapagbigyan. Ta sabi ko, may kuro commercial kita. Alas 8.26 na sa Bicinal Family, dyan sa Buntong Boulevard. Good morning. Budao niyo. Yugon mo ini. May paraantabay pa lang kita dyan sa Uwas Albay. Kamot kita dyan sa Uwas. Good morning, sir. Pabati man po dito sa Mayon View, Parisan, sa San Juan, Uwas. Kusog kita sa San Juan, Uwas? Ige. Mga tugang, kansarong simana, nagpaluwas po nin... Nasa relocation da siya. Tabi usla onong pig-relocate na kaya ito. Kaya dahil naman sa evacuation center. Okay. Mga tugang, kansaron si Manay, padagos ko ha. So, Public Information Office, kansyudad din tabako, ipigbareta mga tugang. Makin kami digdi sa One Radio, adi nakakunyang ka ito, naka-scope man kan bareta na ito. Unong mag-is ha, ining educational assist na po sa CSWDO, Daddy Joe Ibueng, na iyan po funded ali po sa God Gender and Development Office. Ini ang sabi kan maraman kan publiko na may stance para sa bagatabakenyo bagatugang tabi so iba nang ngurob tananta ngayata day kami naka-easy naraman miss na sa nangaya na may nag-pay out na. Napaw no.
2: Hala, tira.
0: Actually, kung sa tuyang babalikan mga katindugon, way back, siguro 2 years ago na po nakakalihis. Kaan may pabalangibog ini mga katindugon tabi sa social media. Anarog ka ini pong asistensya sa mga taga-tabako. Mga 2 years ago or 3 years ago na gayon, kundi ako nasasala tabi. Posted through social media and ginibukan si S. Halabaon ba kang inot yan supila? Kung sa'yo nung magigirim duman? Halawigon yan mga tugang supila? Iyo? Ngun yan, baga tugang ta, nagapara question sa mga kababayan ta, napauno? Ang magayon nga ni Kuta, kaini sabi ko si Ma'am Jen Mayo, or ang taga-God, yun ang magpaliwanag kaini mga katindugon. Kundi, ta-posted naman. Kung kasuarin ngayon, sir, may mga beneficiaryo na sa kasinda ma-post. Kanda ipangaya, garo ngayong habon ang ipaaram sa publiko na may arog pala ngayon ka-assistance yung tigtataw ang LGU. Nakula man baga ang 5,000, luna nindo. Kantida na ang 5,000. Kaya dahil taman mababasol sa publiko na mag-ngrob-ngrob. Sabi, mga manoy, Honey, sabi po kan ipalo nindo ang page kan CSWDO. Nagkabugtak yan sa DO Tabako. Tayo man ini ang babasihan tango niyan kan sa kuyang pag-deformation. Honey, kung napauno, naisihan na sa nanindo, nag-pay out na, ika na may angki na nagkaklase sa college, dahil mo lamang nasabutan na may siring palan kaining ayuda na pigtatao tabi.
2: Hala, tira.
0: Basahon ko na ha para ako ko taba ko man taga CSWD o kundi tabangan ta sinda na mag-disseminating information. Ayo po.
2: Hala, tira.
0: Oni ang sabi digdi, Educational Assistance Program para sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang Educational Assistance Program ay isang programang sa ilalim ng Gender and Development o GAD Fund na naglalayong makatulong sa mga mag-aaral sa kolehiyo upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw na pangangailangan habang sila ay nag-aaral. Mga kinakailangang dokumento, white form, assessment form o certificate of

0: Validated school ID, school year 2026 to 2027, first semester, certificate of indigency na may layuning for educational assistance. Yan iyo, pag mapag-ibo ka mong certificate of indigency, dapat nakabugtak dyan kumpara sa inang certificate of indigency. Ibugtak na din nyo dyan, educational for educational assistance. Mga kwalifikasyon. Sabi ni Dekan Post sa CSWDO, kalukuyang nakaimang pampubliko o pribadong kolehiyo o universidad. Mas bibigyang prioridad ang mga nasa ikatlo, ikaapat na taon. So, but sabihon, priority kang edok assistance na ini mga tugang ang third year sa ka-fourth year. Ngunyan, huni pa ang kasugpon. Residente ng lungsod ng Tabaco. Pantulo, walang natatanggap na scholarship o educational assistance mula sa o programa tulad ng CHED, DUST, UNIT at iba pa. Pang-apat, hindi pa nagap ng educational assistance mula sa parehong GAD program. Isa sa ilalim ito sa verification database. Gusto sabihon kay ni Sarumbis kasi natataonan adi kun ini ang tamang pagrumdum ko kasi sabi ni Dio hindi pa nakakatanggap ng educational assistance kun dati ka nang natataonan dai ka nagayod kasabay iyo gayud ambot sabihon kang pang number 4 na ini kuyang kunyan ha pakainchindi o tronko hindi panggap ng educational assistance mula sa parehong GAD program isa sa ilalim ito sa verification sa aming database bilang ng mga benepisyaryo. Tinatayang 425 na mga mag-aaral sa paaring mapagkalooban ng educational assistance. Iguan na nga ni, natauna na nga ni. Gayon pa man, isinasagawa pa ang cross-matching at validation dahil may mga benepisyaryo mula sa na kwalipikado pa rin muling mag-apply para sa school year 2026 to 2027, first semester. Ang opisyal na bilang ng mga ay i-anunsyo kapag natapos na ang verification. Mga madalas na katanungan, bakit walang inilalabas na schedule ng aplikasyon sa social media? O, ni Ansimbag. Ang schedule ay hindi inilalathala sa social media at sa halip pinapaskit lamang sa opisina. Ito ay dahil sa nakaraang aplikasyon kung saan na ang pag-post ng schedule sa social media ay nagdudulot ng napakaraming aplikante na lumalagpas sa kapasidad ng aming tanggapan at sa bilang ng mga available na slot upang maging maayos ang pagproseso o ang proseso at mabigyan ng sapat na serbisyo ang bawat aplikante, tumatanggap lamang ang tanggapan ng mga walk-in applicants. Oh. Walk-in, maraman sa nanindo pag taga-opisina kan CSWD o kung may nakapaskil na. Sabi digdi, bakit hindi lamang ang pinakang mahirang mga benepisyaryo? Ang Educational Assistance Program ay hindi lamang para sa mga kabilang sa pinakamahirap na sektor. Saklaw din ito ang mga mag-aaral na naka-enroll sa mga pribadong kolehiyo at bilang pagkilala ng matrikula sa mga pampublikong state colleges at universities ay mayroon ng subsidiya mula sa pamahalaan. Layon nitong mabigyan ng patas sa pagkakataon ng lahat ng kwalipikadong mag-aral na nangangailangan ng tulong sa kanilang pag-aaral. Hiyam po mga tugang supasabot kang CSWDO. Ayan, kay kanala, sana sa nag-out na. Iyo po, sabutan nindo, ang payag kan CSWDO, kung nanta din ninda pig post sa social media, pig post na duman sa sendang opisina, and ikitig pa si ring ka sa opisina yun diyo rin siya nagkakara sinda sana na kaisig sinda sana na kaisig sisay sana ang pwede nindang ip si siyempre so kami bid ninda de kapagalo
1: tira
0: eh tamaan magburuklusa naman da ito suman sa nangayang isla digdingan sa barangay mi arugman kan hinaingkan kadaklan nakaaram kami na kuruahan na kan assistant no saka yun ay yung pigsasabi ko mga tuga kaya dahil man nindo mababasol ang minsan nadadali ka mukhang doodables yan
1: tira
0: personal ala

Kalsa na mga katinduga at kung nga ni Nangking Kigman, may educational assistant WDO na daipig-anunsyo adi daipig-anunsyo an-announce mga tugang na educational assistant naraman ta na sa napig-anunsyo na nag-umapay out na GoDM tabi at pwede po pakitok anyaka parang may mali po sa pagpauto para magimataan po ng tinukarin ng yakap na inisaw trual daw interview ta si Ma'am Larry Ilagan. Si Ma'am Larry Ilagan tangan imas may paliwanag ining program na ini di kisarong laboratory office tama laboratorio na clinic ba dirado ba yang clinic ang mga arukan na nag-offer ning laboratory tabi sir Manny ano ya laboratory ano naday na nagpa kunyan Manny huminali na sa yakap program tama pagalon pagalon. At maurasan kita sa mga masunod po tabi, maki-appoint kita. Tamapagal sa PhilHealth, pag-interview ka sa PhilHealth pati, may advance question na ipapain naman ang PhilHealth. Dapat kayan, makunyang kang una, uyugun mo. Di aram na kan PhilHealth, di nakapaghanda sa PhilHealth pag-arugan. Di pwedeng isalang sa kunyan, investigation. Kamapadara ka ng kunyan inihong questions. Sa kung namapasyons, ano ngayon, possible questions. Nauyam ako mga pitaan. Midya kaga dan kanyo ipapangu Monica kaka ka mag-anak mas WD si makinabang kaan hiling mo naman napagludahan na lugod ng diretsyo katabi sir pwede man po pa shoutout mga magurang ko dyan sa Isla Cagraray buang baka kay Elmay de la Fuerta Canyon family hali digdi sa Quezon City de la Fuerta Bueno Marina agad atabi sa mga taga buang baka kay Lyra Belda Prieto good morning. Probably pa dyan sa so mga nakakuha 20,000, nakakuha pang 5,000. Kaya daipig po mga nakakatanggap na nga ng iwas, mamuda, mga barangay official. May cross-matching da ang pigi usla. Iyo, may cross-matching da. Pero itong sa barangay Manangan, may probably kasi ang priority, base po duman sa nakuha at ang information, na pig-post kan CSW, ang priority is 4th year. O, pag 3rd year saka 4th year, aramtaman baga na 4th year man so priority ng 20,000 apakaswerte pagka nagkataon ano 20,000 ka na plus 5 di 25,000 pesos. Good morning sir Ed, harani sa kusina iyan mga sir. Kasi talagang maduda maglasang Mirabel iyo ta kamo bibihir na, ano pag minapasirin kamo sa CSWD ano ang tuyo nindo pag minadyan ka mo? Kadaklan ang tuyo kan mga mapasirin yan, mahagad nin pambakal bulong, mahagad nin inihong ano na nga nito, funeral assistance, mahagad sa hospital bill, o inintulong ini mga katindugon ang mga transaksyon pong pigpapasyaran kan mga kababayan dyan sa opisina kan CSWD. O minsan nga ni ba ko dyan sa opis naman sa city hall, di ba? Kaya nagkukulang. So, mga kababayan ta na mapasirin dyan, ma-walk in sa opisina na makahagan ng education. Man nga ni aram kan tao na igwang educational assistance. Ang ngunyan aram na nindo, i-inquire ka mo dyan sa opisina kan CSWD. Kundi tapos na, ano? Maghalat ka mo para sa second sem. So para sa nag-enroll na para sa first semester, di ba? O ngunyan na taon. Halato naman yung so second sem. Kunyan baga, may mga requirements sa dapat tindong i-comply. Iyo po. So para mas madali sa indo, sa mga nagdadangog sa satuya ngunyan sa mga magurang buda sa mga estudyante, fakipalo na lang ang social media account mga katindugon tabi. Yo, social media account CSWD Tabako. CSWD Tabako. Listed man tabi kung ano ang mga requirements na kinakaipuhan. Yo, nasabutan taman kung nantata ako sabot ko man, sabi ko na nga isa sa inyo, nangyari na ini dati na nag-post sinda sa mga katindugon tabi. Dinagsakol na mga aplikante. Pila. Kaya nangyari, ngurub-ngurub man. Day pinaising, ngurub-ngurub man. Kan pinaising, ngurub-ngurub man giraray. Tahalaw indugon supila, tapos may kunyan lang, may slots lang. Maakumudar. O, kaya

0: kang talagang naghahanap ka mo ng educational or financial assistance para sa senyong pag-eskwela, igwa dyan po sa opisina kang CSWD, funded by God, Gender and Development Office. Iyo po, makipagtabangan na lang ka mo dyan para sa iba pa pong mga impormasyon dyan sa naunang bitana na opisina. Good morning po kung kailan po ang tupad. So naglilinis sa school. Thanks po. Anong eskulahan ini? Budaoy, Pineda, Pineda. Kini po na tupad. Makipag-coordinate ka mo tabi sa barangay. Ta barangay kan kadaklan ang nagkukunyan eh. Tatawbaga kan mga... Coordinate ka sa barangay nindo. Nathaniel Vargas. Kung antistan sa mga pili lang na estudyante ay ipinag-ibo ng project para sa solar panel sa public, di sa kinabang, lalo na pag brown out, perming one, na kung igwa ng solar system, diretso kutaan klase, dawa brown out. Alas 8.44 na po, nin pagkamor sa pagbultada ta, lipat kita ng ibang topic. May messenger po ako sa imong video tungkol sa PhilHealth. Kutabi akong messenger ta, haloy na akong may Facebook tabi. Iyo nga ni po sir, maano ka man PSW na day ka man po kituyo. O ngunyan, araman mo na, tuyuhon mo na CSWD. Yan yun, makapagkunyang ka mo, makapagpasiguro na ka mo ng slatching mandatabi. Sayang man baga kan 5,000, 400 labiman ang beneficiaryo ka yan. Yan yun, makanamit man ka mo ng ayuda. Iyo po. Alas 8.45, mabultada pa mga tumama de sa Ibaray!
1: You're listening to One Radio News. Tindugo na sa Bukolandia.
2: Wednesday!

0: plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pag or call National Problem Gam at 024-89568.
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Derlon Kitchen Efficient Washing Machines, Energy-Saving Air Conditioners at ang pangarap mong Smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin si Ting.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances sa igyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, edap pa rin.
5: Di na kaya. Mulang, agoy-agoy na.
4: Pero pag gusto, may paraan. Kaya minagbahid ng Pauling katawan.
5: Siya bahid sa akin ng Pau. Bandingan na namin yan eh.
4: 10 years na kaming na Pau.
5: Kung pulis, Pau.
6: Tama si nanay. Hihintay pa mangalay mo. Dapat kasi hindi. Kaya pahid lang ako ng pinimit na may sikamo extra anytime. Hanggang ramdam ko pa rin na lamig. Tawan ko. Itong anak kong teacher eh.
7: As a public school biro, ang kaya kailangan ko talaga yung quality sleep para ma-achieve ko yung mahinding pahid ako ng noo sa inong sa kamay. At room freshener price. Kung hindi ka denying, Paulie's have in every Filipino household.
8: Alam mo, off yung sabon mo, ang gamit mo, parang may kulang. Ganyan eh, pero si Ko ang kawai. So, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang bold at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, stick, gamitin. Leave it on for 30 days. Diba? Kaya kung gusto mo rin ng ting walang etyo, pan mo na. Like and follow. Kawai Skin para sa more skin care tips. Kawai Max. Achieve na look. Emotional at Elcho. Till
9: remind. Isang put ang masay. Napakahusay. Sa sakit without skin.
10: Kasi Michelle, nakaginagamit kong massage oil. Bang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Cusay massage. At wow! Napakahusay naman. Sa comfort cup katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan!

0: Q-Sai Massage Oil, napaka-safe sa mga sensitive skin.
1: Oy, salamat sa mga sponsors kan programang ini sa Sweet Cell Phone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Balayo Gravel and Sand. Salamat man sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Honorable Mayor Ray Bragais, Honorable Mayor Shikapos Bilo kan Bagong Malinaw, Board Member Carol Siga, Buda Board Member Vic Siga Jr., Sirigman, si City Councilor Burse, tanawad tuyo. Yusin tugang niya, kita o info na sa Twitter. Inisap gang sunang po kan marinig mga tugang tabi na yumakad. Hindi ngayon niya ilugod sa boarding nga ninis. Karaman, babawartment, direktiban di pawaki, badusong. Pangaiba, kaya na nangyay. Gabos, pasiring, pasiring na mag- Buda, ay tangat. Pangiyate, kasir na. Manungod bagang sa... Ga? Oh, hello. Good morning.
2: Manahira ka ba yung nagpakan ng ano sa laboratory?
1: Hindi.
2: Karta.
1: Ano sa guys kong ano sa kung ako?
2: Ano ang repelled ka na mga
1: ako? Mapag...
2: Ano? Yan ang mga... ano? Yung mga clip. Ay, mag- talaga pag sinabing ano?
1: May pade.
2: Bukuhan talaga. Dos. Nag- ako, sir. 150 ako naturo. Kala nakakagdaman sa...
1: Libre. Ayun. Tabog naman, sir. Ayugon mo. Anak. Welcome.
2: Libre ni
1: unang unya
2: ko na ita nung ka opisya kami duman ano sabot
1: muni ata sagaan proseso kan bagohon iya
2: kami kada pala niya nagpasyente ngaya pa niya lagi pala niya kami sa mga pasang kita
1: so bulungan
2: pan makan mo ita
1: pero ay ka partner bagasin ng mga butika no ang problema sa bulungan available sin mo na
2: papakala eh dapat mo na man kan ining dapat ipaskil libre may kami kung sa pelher na libre
1: selected mo kan selected na laboratory lang
2: pero so, libre
1: oh. Ay po ko na sana sir salamat sir
2: oh, okay.
1: Thank salamat. You tinit ko na yung mga tuga kaning question yung ups ko magiging hapot mo try ako asyon ta sa may gusto ang kibun sa yan garing to si sa technical tulos ang talubo tabako si malam sa ino by town sa good ham na ko na tortayos po mikro lus po itri na
3: Alert! Tinapunay ko yung naging katawan mumulan ng maraming malalang sakit. Ang Best Caps Food Supplement.
4: Human worker, tagarawis ni Kasusite, gumagamit ng Best Caps Mineral para mas at iwas sa kibo talaga ang akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0943-7958 for more details.
6: Good job! Thank you, Timisis eh. Dapat no retreat, no surrender din ah!
7: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng Max Herbal Dietetico na may ginsoba. Aarasyon!
6: Honey, reporting for duty!
7: 5 Max Herbal available course nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Swimming Capsule ay hindi gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.

0: listening to One Radio FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alubo, Tabaco, Kauswagan, Karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhay.
2: Hatun sa ito, Pratikilang sa One Radio 91.3 News FM.

0: Well, good Monday morning. It's the start of your work week. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? At bagong lahat ay batiin muna natin ang mga mabubuting gawa ng Metropolitan ng Metro Manila Development Authority or MMDA, lalong-lalo na yung kanilang flood control teams. At over social media, nakita nga natin yung walang humpay na roving, declogging, and clearing operations sa mga drainage inlet sa EDSA Camp Aguinaldo, Main Avenue, Kamuning, Katipunan Avenue, East Avenue, Elliptical Road sa 2nd District ng Quezon City. Siyempre, ito yung mga palagi ang binabaha, ano? And kahit umuulan, naadala ng bagyong Inday, mano-mano nilang nilinis ang mga inlets at nakakolekta ng 0.50 cubic meter na basura na bumabara sa daloy ng tubig. So, gamit po ang minor tools, patuloy ang kanilang operasyon sa kasagsagan ng bagyong Inday upang mapanatiling ligtas at mabilis ang daloy ng tubig sa mga drainage tuwing umuulan. At paalaala po ni MMDA Chairman Nicolas Torre, huwag magtapo ng basura sa kalsada upang hindi babarahan ang mga drainages. And I think that also applies dito po sa atin, ano? Sa gitna nga ng typhoon na Inday, at nagdulot ito ng may 17 kataong namatay. Siyam ang nawawala pa rin, and apat po yung nadisgrasya sa aftermath nitong malakas na bagyong ito. And syempre, pinaigting din itong southwest monsoon or yung habagat noong Saturday. July 11th, yan po ay according to the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Alam niyo po ba, may 514,700 people and 112,000 families ang naapektuhan ng naturang bagyo. So anyway, sa mabuhay ang MMDA. Siyempre, iba't ibang mga CDRRMOs ng iba't ibang mga municipalities din. Mabuhay kayo. Bagong lahat, syempre, batiin muna natin ang ating mga katalubo. Hello kay Christian Masenas at kay Romnick Bilao. Sabi niya, good morning po. And doon po sa nanalo sa ating talubo quiz noong Friday, si Roby Benig, ay maaari niyo pong kunin ang inyong gift certificate today, you know? Mayamayang alas 10 ng umaga. And si Christina Belchez Ortega, siya yung nanalo sa ating Talubo Alls noong Wednesday. Kaya lang, wala pala siyang SIM card, kaya hindi natin na maipasa, no, yung load sa kanya. Anyways, maaari daw po na yung gift certificate na lamang, ano, ang aming ibibigay sa inyo. So si Christina Belchez Ortega, maaari mo na rin kunin ang iyong napanalunang gift certificate Digditabi sa One Radio. So kung may mga kahaputan pa kayo, maaari nyo pong i-text sa amin na sa 0962-409-3467.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahihiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, at basahin muna natin ng ilan po sa mga messages sa Nindo. And happy listening kay Tita Magtangob. Okay, pinalitan niyo po ba ang FB name niyo? Oo, Ma'am Tita. Oo, yung Magtangob ko po kasi ay familiar sa akin. So may nanalong Magtangob last week. Ano? So paki-confirm na lamang. Sabi niya kasi ako po ba yung nanalo last week sa Talubo noong Huwebes. Okay, hello din kay Richelda Binalia. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And kay Shirley Ezekiel Serrano. Good morning Ma'am Cecil. Ang nagdadangog po always sa digdi sa Labnig, Malinaw, sa lahat ng program ng One Radio Tindugo na. At salamat po. Salamat!

0: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, sabi ni Johnny Calleja, good morning sa Gabo. Shout out po sa na Tabi Digdi sa Hot Note na nagtatrabaho si Paring Jess. Hello, and hello din kay Cherry Car Borja. Happy listening.

Ini po, Tabi Hale, sa National Telecommunications Commission or NTC. At ito po yung kanilang mga kaipuhan, Chief Administrative Officer sa Regional Office Number 5 sa Legazpi City. And then, halat lang ha. Okay. Yan. Kaipuhan din po ninda ng

sa NTC pa rin, kay Puan Puninda ng Engineer 2. And then, ang qualifications ay...

Okay, bago tayo magpatuloy, ano, sa ating trabaho alert, basahin ko muna ilan pa rin sa mga text messages. Sabi ni Tita Magtangob. Okay, ano po yung name na ginamit ninyo, no? Para sure lamang, kasi meron na rin naka-ready na gift certificate, pero hindi po yata yan ang pangalan na ginamit nindo. Ano? So, paki-ilaaga yung name na ginamit ninyo doon sa quiz nung sumagot kayo. Okay, hello kay Boss Lolo. Sabi niya, good morning po and shout out sa Deta Blan Bakery sa crossing ng Rizal sa Kasiguran, Sorsogon. Wow! Hello! Nakakaabot tayo sa Sorsogon. Happy, happy listening. And hello din kay Marites Brito. Sabi niya, good morning po Ma'am Cecil and bati kay M. Bonagua, Canabaling Zone 9. Tama ba? May Baling ba? Oo. Na barangay. Tama ba? Okay, hello kay Carmelo Carulio. Makusog naman si Linog. Ah, talaga? Lumindol po? And hello kay Geraldine Candel Cid. Good morning, Ma'am Cecil. Okay, sige po. And sabi ni Tita Magtangob, ginamit ko po screenshot nyo na lang po. Ano? Okay, ito no, sabi sa hali po sa Vivox, sa Lumindol, sa may Masbate. 1.6 ang magnitude. Ano? Sa Claveria, Masbate. Okay. Tingnan natin, meron pa ba na areas na lumindol? Okay, 20 minutes sa may Claveria, Masbate. 4.8 ang magnitude, no? 20 minutes ago. So medyo makusog-kusog, gade. From Masbate po ba kayo? Si Geraldine, ay sino nga po ba? Si Carmela Carulio.

And sakaling hindi nyo pa po alam, tayo ay nasa alert level 3 no, sa Mayon Volcano. At yung latest nga, so kaninang alas 12 ng umaga ay nagkaroon ng eruption or pagbuga ng lava sa may Basud, sa Bongga Gali at sa Miisi Galis, no, na may panakanakang mahinang Strombolian activity. Okay? So hopefully ay makapanayam natin na ang ating CDRRMO o di kaya ay ang FIVOX, ano, patungkol dito, kasi ang kung napapansin niyo po, ano, ang aktibidad ng Mayon Volcano ay increasingly na nakikita natin, ano, nag

0: mataas na aktibidad, may na mataas na aktibidad na nakikita nga sa Mayon Volcano. At ano nga po ba ang pagtugon ng ating syudada patungkol dito? Ay, okay. Thank you, Sir Erwin. Ano? And happy, happy listening po. Ayun nga.
1: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: So intensity 4 pala.

Salamat po. Okay, sa may talaga SDO Tabaco, nagsilabasan po si na Sir Jerry. Kay Sir Jerry, kamusta na kayo? Ingat po kayo diyan. Sa nasa TNHS kayo, Sir Erwin? Asan ngunyan lang 'yan? Sige, i-try namin sa Fivox po. Ano, salamat.

0: Okay, and nasa linya po ngayon mula po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang OIC, ang ng FIVOC, si Ma'am Doreen Abelinde. Good morning, Ma'am Doreen.
1: Yes po, ma'am. Good morning po.
0: Mm-mm. Ma'am, i-confirm ko lang, ngunyan ba ay linog or lumindol ba Digdi-Tabi sa may First District?
1: Yes po, ma'am. Mm. So, okay. May naranasan po kitang Intensity 3 Digdi sa Legazpi City.
0: Mm-hmm.
1: But yung lindol po is sa Masbate po siya.
0: Uh-uh.
1: Sa harani po sa Clavería, Masbate.
0: Okay.
1: Magnitude 4.8. Mm-hmm. Kaninang
0: O, kasabi ka 20 minutes ago? Tama po ba?
1: 8:53 AM.
0: Okay, 8:53.
1: So,
0: tama, mga ganun.
1: 4.8. Ang rarom niya po is 7 kilometers.
0: Ah, Digdi-Tabi sa Tabaco, Mesinenda, yung isang ALS implementer. Intensity 4 daw, Digdi sa Tabaco. Ano?
1: Digdi po sa... Ano? Sa... Sa... mga reported intensities.
0: Mm.
1: So, sa Castilla, Donsol, and Sorsogon City po, and pati Legazpi City, naka-experience siya po ng intensity 3.
0: Mm-hmm.
1: Sa Tabaco, Albay, Aroroy, Masbate, Pili, Ragay, and Sipokot, Camarines Sur, intensity 2.
0: Ah, intensity 2?
1: Sa Pulusan, Sorsogon po, and Batuan, Masbate, may intensity 1.
0: Okay.
1: So, based po yun, ma'am, sa mga reports po natin, but pwede pa po siyang mabago kung may mag-report po ng mas higher intensity.
0: Oo. Siguro yun muna, ma'am, ano, and thank you sa mga listeners natin na nagbigay ng tip. Actually, dito from the studio, hindi ko naramdaman. Ewan kung naramdaman ni Kuya Manny, naramdaman. Hindi rin, ano. Okay, anyways. So, ano po yung kausa? Ano yung cause nitong lindol na ini?
1: Ito po yung inaapod natin na ano na tectonic earthquake.
0: Uh-oh.
1: So, digdi po sa may region kang Masbate, ang major po dyan na yung ano no, major na nagko-cause ng mga earthquake yung inaapot ang slip na fault, side slip fault, or yung galotonic nagsaslide po siya.
0: Kiss.
1: Nagkika. Okay. Yung sarong, hindi yung sarong na pasa.
0: Okay.
1: Yung direction niya po, pa,
0: okay.
1: Yung duman sa po is pataas naman. Or kung mas specific po, yung sa left side is passing sa south east, yung sa right side is passing po sa north northwest.
0: Oo. Okay. Sorry po, ma'am. Go ahead, ma'am. So you were saying?
1: Ayan. So nag-ano po sila, slide past each other po.
0: And Ma'am Doreen, kasi sa inyong website, no? Ni-report ko from your website itong Strombolian. Ano ba isabihin ng Strombolian activity?
1: Yes po. So, yung Strombolian activity ta po, or yung Digdi sa Mayon, to be specific, ay yung minor Strombolian activity. Ini po mga weak na explosions po sa crater ng Mayon. So, nangyayari po yan kapag yung yung magma po or yung lava na nagluluwas sa Mayon volcano is sa may mga trap po na gas bubble. Kasi may yung magma, hindi lang naman siya pure melt. May ano po yan, may mga volatile materials or may mga gas na mga components po siya. So, habang nagtataas po yung magma or from deeper source to shallower source or mas mababaw na source, yung mga gas components po, naghihiwalay siya dun sa mismong melt, magma melt. And nag-form po siya ng mga bubble.
0: Mm-mm.
1: Ngayon po, pag ining mga bubbles na ni, na-reach niya po ang atmosphere or hingaw na po siya dyan sa may crater kang Mayon Volcano, nagpapap po siya, na, nagpupurotok po ining mga saradit na bubbles na ni, at nagkakaiba po ng mga weak explosion and ash emissions.
0: Mm-mm.
1: So yun po yung inaabutan na minor stromboling activity.
0: Okay. Ma'am Doreen, ask ko lamang, balik tayo no, dun sa Lindol, ngunyan lamang. Ito po ba, maaasahan natin from time to time, itong medyo malalakas na lindol na ito? Kung nanggagaling, halimbawa, dito nga sa, sabi nyo, tectonic in origin, and mayroong side slip na fault no, dyan sa may Masbate. So, maaasahan na natin yan, ano? Digdi po sa atin na mararamdaman talaga yan na from time to time. Mararamdaman natin from time to time. Tama po ba?
1: Sorry, ma'am, yung ano po, yung tectonic po?
0: Oo, yung tectonic. Yung earthquake. Yung lindol, ma'am.
1: Yes po. Mm-mm. So, yung mga, ito pong mga lindol, mga volcanic or tectonic man,
0: uh-oh,
1: are natural, ano na, natural hazards po yan, no? So, lalo na, Bicol region, madami tayong volcano.

0: And yung mayon is very active. Tapos, igwa din po kita mga active fault lines dito sa Bicol. So talagang from time to time po, experience po kita ng mga ground shaking.
1: Mm. And ang epekto nito sa atin sa Albay, ano, talagang direktang maapektuhan tayo, no, nitong mga shakings na ini.
0: Yes po. Mm. So talagang yao na po 'yan sa para aldotang pagkabuhay yung mga geologic hazards na nalig, earthquake. So ang talagang recommendation po dyan is mag-follow sa building code. Kita ng mga sa to yung mga o mga buildings, mga kaharungan, kaipuhan naka-follow kita sa building code para kung sakaling magkaigwan yung mga ground shaking na arganing na matiantangon niya na pagkaaga, is arampang safe po kita. And lalo-lalo na dapat magkaigwa kitang knowledge talaga na buhon pag nagkaigwan
1: niya. And dito po ba sa may Albay, bawa, merong may fault line po ba? Dito po
0: yes
1: sa...
0: Yes po. May inaapod po kita na Legazpi Lineament. Spray po siya o sanga po siya na hali sa Philippine Fault Zone.
1: Mm-hmm.
0: So, yan. Iyo din po yung inaapod ng San Vicente Linaw Fault System.
1: Okay.
0: So, yan po nag-aagi po digdi sa Albay.
1: Yung San Vicente na yan... digditabi sa Tabaco or
0: parang hindi po kasi parang dyan po siya nag-agi sa may isang unyan po kaya wala akong alam.
1: Okay lang ma'am.
0: Digdi po siya nag-agi sa may doon sa may OWAS. Yeah. So,
1: okay.
0: Hanggang digdig po sa may Albay Golf po.
1: Okay, sige po. Ma'am, inintabi naman na eruption, hali tabi sa mayon na volcano. So, wakamusta po ba ang aktibidad ng mayon volcano? At ano po ba yung gawin sa paghahanda? Are we expect eruption? This time, kasi dati yung lava flow lamang yung ating nararanasan.
0: So, ngunya naman nakaraging aldaw, igwa po kitang nahiling sa mga parametro hang mayon na pagtaas, no? Kaning mga parametro na binabantayan kadigis sa mayon volcano. So, yun na po dyan sa pagtaas kang sulfur dioxide emission and coinciding din po yung pagtaas kang mga nare-record natin na low frequency volcanic quakes na kairipan na po dyan yung minor strombolian activity.
1: Apa.
0: And pati po yung rockfalls and nagbalik na din po, meron na din tayong mga mangilan-ngilang PDCs na kanina umaga po meron din po tayong na-record.
1: Yes.
0: So, kay Puhanta po i-remind yung public na we are still in alert level 3 sa mayon. So, hindi pa po natatapos yung aktibidad ng mayon, no? Medyo matagal na since nga po kung January pa. Ito ay talagang elevated pa rin po yung activity ng volcano. Ito po mga nakikita natin na pagtaas ng parametro ay yun nga po, meron din na mga nare-record tayo na mga weak explosions like minor strombolian activity and mga PDCs. So pwede po yan mag-cause ng ashfall. Also kung mga rain, kung magkaigwa kita mga rainy days, pwede kitang magkaigwa ng lahar. So talagang dapat ma-remind po yung public that we are still in alert level.
1: So meaning inaasahan po ba natin na magkakaroon ng mas hazardous na eruption or at this point

0: Hindi naman.
1: Sa ngayon po, ma'am, wala pa tayong signs na magkakaroon okay. tayo ng hazardous eruption.
0: Oo.
1: Ayan, so sa ngayon po, lahat po ng parameters natin okay. ay pasok pa rin sa alert level 3.
0: Mm-mm. Okay, sige po. Kasi nga, ano, syempre ang tanong ng ating mga kababayan, ano, ay kailan itataas, ano, itong alert level, ano, status ng mayon, oo.
1: Opo. So, sa ngayon po, wala pa naman pong signs na kailangan nating itaas po alert level
0: 4. Oh, okay. Sige po. Okay, meron po kayong mga huling paabiso sa ating mga tagapakinig ngayong morning na to, Ma'am Doreen?
1: Opo. So, yun po, reminder lang po that mayon volcano is still alert level 3.
0: Mm-mm. Okay, sige po. Ma'am Doreen, maraming salamat sa time niyo po and God bless you. Mag-iingat po kayo dyan sa may Feevox.
1: Thank you po.
0: Okay, si Ma'am Doreen Abelinde, ang OIC ng Feevox. Digdi po sa Legazpi City.

0: So tudad nga sinabi po ni Mama Doreen ay mag-iingat po tayo at siguro no dun sa mga may-ari din ng mga iba't ibang buildings and structures ano di po tabi sa Albay. Sabi asahan na natin na yung mga lindol na yan na please ano paki-check yung mga yung structural integrity ng mga buildings digdi no sa tuyang probinsya sa ating syudad sa inyong mga harong. Okay, sige. At ready na po kayo sa ating talubok quiz. Kung nakapakinig po kayo kay Ma'am Doreen Abelinde, ang OIC ng FIVOX dito po sa Region 5, ano po daw ang naging kausa ng lindol digditabi sa tuyang probinsya? Ulitin ko po, ano po ang naging kausa ng linog, paglinog digditabi sa tuyang probinsya? So, i-message yun na po o di kaya ay i-text ang tamang sagot sa comment section po ng ating live stream or maaaring mag-text sa 0962-409-3467. Okay, and habang inintay po namin ang inyong mga kasagutan, naadako na tayo sa ating Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Ang ating pong kwento ngayong umaga ay patungkol sa isang binata na katatapos lang mag-aral sa kolehiyo. At dahil nga tapos na siya ng pag-aaral, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Sa sobrang pagod sa paglalakad at pag-aasikaso ng requirements at sa pagsabak niya sa iba't ibang job interviews, ay hindi na niya namalaya na siya ay nakatulog sa ilalim ng tulay. Pagising niya, napansin niyang kaunti na lamang pala ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Nanlumo ang binata at pakiramdam niya ay nabigo siya dahil wala siyang makuhang trabaho. Naawa ito sa kanyang sarili sapagkat wala man lamang ni isa sa kanyang nilapitan ang tumulong sa kanya, kung kaya't nakaisip ito ng paraan para mapalago ang kakarampot niyang barya. Nanalangin siya para ihandog sa Diyos ang natitirang pera niya at napagdesisyonan niyang ibili ito ng pagkain at maghintay ng sagot ng Panginoon sa kanyang kalagayan. Habang siya ay kumakain, may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki at dalawang batang gusgusin, isang batang lalaki at isang batang babae. Nakiusap sa kanya ang matandang lalaki na kung maaari ay bigyan sila ng pagkain dahil isang linggo na di umano silang hindi kumakain. Napatingin ang binata sa mga bata at napansin niyang payat na nga ang dalawang bata. Halos kita na ang buto at halos lumuwa na ang kanilang mata dahil sa kapayatan. At sa awa ng binata sa kanila, ay ibinigay niya sa kanila ang binili niyang pagkain. Natuwa ang matanda at ipinanalangin ito na pagpalain ang binata at maging masagana siya dahil sa kanyang kabutihan. Pagkatapos ay binigyan ng matanda ang binata ng isang lumang sentimo. Subalit ito ay tinanggihan ng binata. Hindi po, mas kailangan po ninyo ang perang ito. Pero nagpumilit ang matanda, kaya tinanggap din ito at itinago ng mabait na binata ang lumang sentimo na galing sa matandang pulubi. Makalipas ang ilang sandali, ang binata ay bumalik sa ilalim ng tulay para magpahinga. At sa kanyang pamamahinga, ay nakita niya ang isang dyaryo na mayroong patalasta sa pahina at iniimbitahan ito ang mga taong may nakatagong mga lumang barya na pumunta sa isang tindahan. Tiningnan kaagad nito ang binigay na sentimo ng matandang pulubi at siniyasat itong mabuti. Ganitong uri ng salapi ang iniwan ng mabuting pulubi sa akin. Ang masayang nasambit ng binata sa kanyang sarili. Pagkatapos ay pumunta na siya sa naturang coin shop para ibigay ang lumang barya na kanyang natanggap mula sa matanda. Nang makita ito ng may-ari ng coin shop, naglabas siya ng isang malaking libro para tingnan at ikumpara kung anong klase ng barya mayroon ang binata. Masusing siniyasat ang lumang sentimo at nadiskubre ng may-ari ng coin shop na ang barya ay bahagi ng Spanish treasure ship na hindi natagpuan at ito ay nagkakahalaga ng $67,000. Napakalaki pala ng halaga ng lumang sentimo. Lubos ang tuwa ng binata nang mabigyan ito ng checking buong-buo ang halagang $67,000. Dali-dali namang ipinagpalit ng binata ang cheque sa pinakamalapit na bangko. At naalala nito ang matandang pulubi at ang dalawang batang gusgusi na nagpala sa kanya ng ganoon kalaking pera. Hinanap ng binata ang mga ito, pumunta siya sa lugar na pinag-iwanan niya sa tatlo pero wala na sila doon. Nagtanong-tanong siya sa mga tao kung nakita nila ang matanda at ang dalawang bata. Mabuti naman at mayroong isang babae na pinag-iwanan ng matanda ng mensahe para sa binata. May iniwang sulat ang matanda para sa iyo kung sakaling hanapin mo siya, ang sabi ng babae sa binata. Dali-daling binuksan ng binata ang sobre at umasang may nakasulat doong return address para kahit sa liha man lang ay mapasalamatan niya ang matanda. Pero walang address na nakasulat doon, kundi mga ilang salita lamang para sa kanya. At ito ang sinasabi, "Ibinigay mo sa amin ang lahat, kaya't ginantimpalaan ka namin ng barya." Well, ang aral na mapupulot natin dito sa ating kwento, tunay nga na kapag tayo ay nagbigay ng buong puso sa ating kapwa, tayo ay nagbigay na rin sa ating Panginoon. At anuman ang ibinigay natin sa ating kapwa, ay merong gantimpala mula sa may kapan. Sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 6:38, "Magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo." Kaya nga kung tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magbigay sa ating kapwa, ibigay natin ang lahat ng ating makakaya sapagkat ibabalik yun sa atin ng Diyos ng sobra-sobra at higit pa sa ating ibinigay sa iba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po dahil ikaw nga ay tapat at patuloy na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Dalangin po namin na tulungan po ninyo kami at patuloy niyo po kaming turuan na makapagbigay. Bigyan niyo po kami ng pusong may kasiyahan sa aming pagbibigay para mas lalo pa kaming makatulong sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, and happy listening din. Salamat sa mga nag participate ano sa ating Talubok quiz. Sabi ni Ramon Buban Bellarmino, tectonic plate. Sabi ni Carol De Castro, paggalaw ng strike slip. Sabi ni Menelin Bea, tectonic. And then sabi ni Mary Ann Benconsejo, Borcelis minor Strombolian activity. So sama yon, volcano yon ano. Sabi ni Joe Camero, tectonic. Ni Shirley Ezekiel, tectonic. Ni Julie Columna, tectonic. Ni Ambeth Ken, tectonic. Ni Dante Borcelis, tectonic. Ni Ricky Akenda, Akende, tectonic. At hello kay Joe Besmonte Burse. At sa mga texters naman natin, sabi ni Margie Belica, siya yung una-una nag-text sa tectonic. And then may nag-text dito, sabi, opo, Melindol kanina, naramdaman ko. Ayan, happy listening. And good morning daw pa, shout out kay Madam Nerissa Binalingbing, kay Amy, kay Judith, kay June Buban, Tindugon pa, Kang Siwol, San Lorenzo. Hello! Ang tamang sagot ay tectonic. At ang una-una sumagot ay si Margie Belhika. So Margie, kunin mo na lamang tomorrow ano, ng 10 a.m. ang iyong gift certificate. Okay? So, okay kay ano rin po? Kay, dali lamang. Kay Tita Magtangob. Ayan, ready na ang inyong gift certificate. Okay, so kami po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin today. Nakapanayam natin na si Ma'am Doreen Abelinde, ang OIC ng FIVOC sa Digdi po sa Bicol Region. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye! See you tomorrow!

0: Palubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
5: Uni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na siomay. Ang Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, arog kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, Orpao, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Demsong Pram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho.

0: mystery price especially for you. Get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap Difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride.
2: Made up of base lubricants,
1: risk-pulverized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis up analysis and rotor defect, wheel balance, tire valve. So, diba? Visit us at Lakwi City, Chete, San Lorenzo City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951 219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Repair. Maaasa generator repair, maintenance, and troubleshoot namin ang ibang generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Kindong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
7: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, Shell, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Honey!

0: kabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Kunan

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
6: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
8: No approved therapeutic claims. Bombita.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga kuyang radio ninyo. Kaya dito tindogo na.

0: in Tabaco City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi yung DJ dito, tindogo na. Kaya makinig kayo kay Oso sa 91.3 One Radio, tindogo na. Pag hindi kayo makinig, detayin ko talaga yung radio ninyo. At tayo.

Ngudoy pa ka na! Nagmula pa!

At Lunes na nga ni. Lunes na naman. Balik sa mga trabaho. Nagasyangaw talaga sa kuyang. Kunay ni. Sangaw? Iyon may sangaw? Sangaw na naman dabi. Ang sa kuyang retainer. Anyway, Lunes ni. Kaya, tindugo na naman kita mga katindugon. Sa programang Tindo Show. Bango na mga nagtatrabaho. Bango at magtrabaho na naman. Hindi po tayo CEO. Bangon ka na. Bango na, Lunes na naman. Yung mga alipin ng salapi. Yung mga salapi dyan, bango na po. Kay punta ng kumayod. Nini, Banuto, SGS, nung pagkaaga. Enhanced Radio, 91.3. Mapapaulala. Talaga pag ikang nanggana digdi sa satuyang barangay Salakay digi digi digi dong paldo dong do apang sinta. Kaya naman po ha ang satuyang barangay Salakay hatod an tabi sa indo kang manok ni osang Friday.

0: Chicken House. And also brought to you Vita Generator Repair Services. Hatod man sa Indokang Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. And Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, healthy ka na, sexy ka pa. And also brought to you by Best Cafe Gold. Best Cafe Gold 20-in-1. Laki, barangay matugdod. Ingit ako.
1: Barangay Salakay.
0: Barangay Salakay. Madaguso na naman sa indong mga barangay. Kaya naman, abang-abang ha. Alam mo nang gibuhon mo tabi? Uni naman sa nang gibuhon ta. Mag-abang-abang ka dyan sa barangay mo, ta malay mo, yaon dyan sa harong mo, kaya sa hampangan kang harong mo, ang manok ni Osang matog dun. Pag ikaw ang pinaka-primerong nagdalagan, ikaw ang pinaka-nainot tabi na nagdalagan, naghatod kan sa kuyang pa-bring me today, ika na ang gana. Ika na tabi ang manggagana.
2: Wow! Congratulations!
0: Kisarong bilog na manok from manok ni Osang.
2: Wow! Congratulations!
0: Kaya, sige na. Abang-abang. Pahalabaw ng liog. Magtagahilin sa palibot, tamali mo, yaon dyan ang barangay Salakay. O, diba, Tatay D?
3: You know, people of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. Sugod na, Barangay Salakay.
0: Sugod na tabi. Ta, muni na, para may pang-isira ka na naman. Hatod sa indo kang manok ni Osang. Si Ann, nasira. Soon to open na po, branch. Abangan.

0: nang gatabi kang ano, kang wancho dindog. mga katindogon, mahamuton. Mahamuton ang ano, naghamot subot. Marinaldo at Tami. Good morning. Ayun na yan. So, Ma'am, good morning Tabi. Diyan sa mga rayaon sa Wancho Dim Sum. Wancho Dim Sum. May padarangon niya ang Wancho. Ano Tabi, nadara mo? Anong paran mo nga ni? Anong name mo, ma'am?
1: Yvonne po.
0: Ma'am Yvonne. Tignan na Tabi sa miyang pangan. Today makaos to sa lamesa. Ay, grabe naman yan! Ang laki naman yan! May ting ha. Maray pa, mag-ano ka ta, mag-log ka dyan sa pinto ta, nag-vlog ako. Kapot-kapot mo initabi, madam. Sige na, madam, tayo, vlog ko siya. Isabay ko siya sa vlog.

0: para ma-promote siya. Dumaka muna sa pinto, tapos ano, na, kunwari nga, na-excite ako, na-surprise ako, may nag-abot na ano, ang arte. Alright. So mga kaibigan, welcome po sa ating programang Tindugo na Radio Show. Didilaman po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome po sa ating Monday edition of Tindugo na. Oh, yan na ha! Yan na! Hello po! Nakakatuwa naman po. Ano po ang regalo from, ano nga ni inyo, from Wancho Dim Sum. Thank you so much, Tabi. Ang laki naman yan! Takulaon!
1: Gabos na po yung mga variant
0: ko. Gabos ng mga variant kang dim sum, kang Wancho. Anong pagkakaiba sa siomai? Para pareho lang, ano? Siomai tsaka dim sum, pareho. Sir Manny, anong pagkakaiba kang siomai sa dim sum? Pareho lang naman, ano? Ayan, wow, thank you so much po. Nakakatuwa po sa puso. Gusto ko magpasalamat, Tabi. Ayan si Miss Yvonne, ganyan. Siya nag-deliver, Tabi, from Wancho Dim Sum. Ayan, different varieties ng at... Ano mga flavor ka ini?
1: Pork, chicken, beef, Japanese po.
0: Pork, chicken, beef, at saka Japanese. Wow, thank you so much, Tabi. Matatry tayin niya, Atchan, sa ma-ano ko. Ma-ano po kayo ni, i-review ko siya, Atchan. Thank you so much, Mama Jinky, right there. Thank you so much, Chef Jinky from Wancho Dim Sum Tabi sa ining pinadaramo Tabi na sarambila o baga ini o dakulaon ini mga katundugon na dim sum. Pork, chicken, beef, tsaka Japanese. Ayan, so mga kaibigan, Lunes, may biyaya. Tabi, Atchan Tabi, Chef Jinky, i-ano ka ini, i-review ko Tabi ni Atchan. Pero darakulaon man, darakulaon ng dim sum nindo, no? May saraday, may darakula. How much ang ano niya, ang pag-atado nindo, tulo-tulo, ano, nailing ko baga sa wall. Tulo-tulo siya. How much yung chicken na
1: what, dim sum?
0: 35. Tulo na siya, 35 lang. Japanese, 40. Pero so, beef, chicken, tsaka pork is 35 pesos every 3 pieces. May kasabay na siyang ano ha, sauce. May sabay ng sauce. Para tuon Tabi ha, 35 pesos ang Wancho Dim Sum. Anyways, thank you so much. Ang Wancho Dim Sum palang Tabi, makukuha po yan sa may, ang Sendong location talaga. So, location talaga nindo is dyan sa San Roque, ano? Kataning lang iyan kang manok ni Osang sa Barangay San Roque, Tabaco City, ang Wancho Dim Sum, right?
2: Hi.
0: So, thank you so much, Tabi. Ayan, thank you so much, Ma'am Yvonne. Hi. Thank you so much. Yvonne. So, mainit pa siya, ha? Thank you so much, Wancho Dim Sum, sa ano, sa food na pinadala dito sa ating radio show ngayon. So, review na. Thank you so much, Chef G. Anyways, favorite ko ang Japanese siomai kang Wancho. Ay, talaga? Sabi ni DJ, Japanese siomai kang Wancho Dim Sum. Sige, tatirahin natin mamaya, Ella. Wancho Dim Sum!
3: Uni na, yao na sa Bicol, ang Uragon na siomai. Ang Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing. Regular siomai o igwa kami ka iyan. Available ibang flavor po na talagang mga urago. Tunay na murong kasin manamis-namis. Pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing. Ko akad kapirang near car pantete branch. Roque Tabaco. Taning an mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, Licensed Professional Teacher and Co-Owner Gilberto Conde.
0: Thank you so much, Tabi, Chef Jinky. Ayan. So, makaugmaon, Tabi. At yan, Tabi, tatirahon tayo ni. Lalo na supi kasabi ni, ano, ni Ella, DJ Ella, DJ Chloe, na masiramong daan sa indong Japanese. Tama ito? Japanese, ano? Ang masiramong daan, Tabi. Ni siomai. Di ko pa natatry. Try ko Tabi at Charn. Alright? Ay, nagkanta na akong birthday song ha. Sa gabos ng mga nag-celebrate kan sa inyong mga birthdays today. Romnick Milaos, Christian, good morning. Saint Tabi Madaguso, Manay Usang, ang ano, Manay Usang, ang manok ni Osang. Maghalat ka Tabi yung kurtisano, ta! Rosy Buenbra, Tres, kasi mong rak nga, wada si ano, timing.

0: Maraming salamat po, Manay Nati, ha. Ako lang ang katabing-tabang sa Muya. I love you and thank you. abangan tabi ang pagbubukas kang manok ni Osang Panal Branch. Sunasulo, baga tabi. Sa kami na damay man sana kami. Naku na naman mga espekulasyon. Ay, remind ko tabi ka mag-alaray, ha. Ano naman yan? Mga fake news na naman yan. Ang sulo tabi, nagpuon sa taas. Ako man tabi sa Muya, ha. Napabayaan na electric fan sa taas. Yun. Although, sadyang mabuo tayo eh. Wala na. Parang, tao naman tayo, di ba? Nagkakamali naman ang mga tao. So, wala po kaming dispute, ha. Wala kaming dispute ni Kagawat Biggo. Mag-amigo kami kan. Magbarkada kami kayan. Hanggang ngunyan, maski may nangyaring arog kayo ito. Wala tabi kaming dispute ni Mr. Kagawad Biggo. Iyo po. Sa totoo nga ni, ayan nga, huling nga inindo ho, ta mag-agi ka mo dyan sa nasulo. Ta, nagtatrabaho na naman dyan. Ang tanong nga ego dyan, eh, matugtok na naman kang manok ni Osang. Ta, kung may dispute kami ganyan, then ako maka-arkela dyan, then ako mapatrabaho dyan. Wow. Then, nadyang kimanok ni Osang na naman na mabutwa. Iyo po. Abangan tabi si Nindo sa July 28 ang pagbubukas kang manok ni Osay. Wow. Ay, bagat napatumba man kidiit, napadikwat man kidiit, natumba ka man, ang importante, nagbabangon ka. Wow. Di ba? Dahil ka mag-stay dyan sa lugar mo, na arog lang ka iyan.
1: Tama!
0: Pero man sana ang mga pagsubok sa buhay, napatumba ka man, nadual ka man, ang importante, maski natumba ka, matindog ka man girara. Wow! Gagawa at gagawa ka ng paraan para itindog girara, iyan na natumba.
1: Tama!
0: Garo mo sa nanarog ang negosyo, tabi. Iyo po. Wow! Kaya, abangan tabi nindo, ha, ang grand reopening, tabi, kang manok ni Osang Panal Branch. Wow! Mabukas girara kita dyan. Mas dakula. Wow! Mas pinahiwas. Kasya ng sanggatos. May mga estudyante kang Tabaco National High School. Wow. Buda kang Tabaco Northwest Central. Tama ba ito?
2: Wow.
0: Ang eskulan, di ko na na-memorize ang eskulan dyan na kataning kang kasampangan kang Tabaco National High School. Wow. Ano nga ni Tabi? Manay nati. Ano nga niyang pangarang kang eskulan dyan na kahampang kang Tabaco National High School?
2: Wow.
0: Diamond Gallery, Tabi, mawawara. So sa tuyang Bangkilingan branch, sampangan kang Gay Hall kang Bangkilingan. Yaon man giraray. Wow. Kaya ang manok niya osang dyan sa may Tineches, duwa na.
2: Wow.
0: Abang-abang ano, abang duman sa kanto, abang man duman sa kanto. Kantuhan pala na, no? May Bangkilingan, duman sa may rotonda, sa may triangle. Igo man na, manok ni Osang. Pag iliko mo, dyan sa may, ano baga, pasiding ka sa Marirok.
2: Wow.
0: May manok ni Osang po dyan. So, Panal Branch, tabi. Mabukas na naman kita sa April. Sa July 28, mga katindugon.
2: Wow.
0: Diba? Kaya, ayan, ha? Sabi ba baga man ni Manay Nati, humble sana, basta bangon man giraray, tapadago sana ang paghanap buhay.
2: Wow.
0: Eh, yung manay natin, tama ba, gar? Yan sa natin kasabi eh. Ano sana, humildi sana, tabi.
2: Wow.
0: Pero nagigibok ang paraan para iangatan sa imong pagkabuhay. Mas kinadapa ka, kidiit. Oh, sabi ba, tama si manay natin, ano, humble sana para bangon man giraray. Tapadago sana ang paghanap buhay.
2: Wow.
0: Tabaco Northwest, tabi. Iyo pala, no? Haranihon, tabi, dyan sa Tabaco Northwest. Ang manok ni Osang, kampang bagayang kan Tabaco National High School. Kasyahon na ka mo dyan. Mahiwason tabi dyan.
2: Wow.
0: Mahiwason na. Kasyang-kasyang damas. Di pasanggatos ka mo dyan. Tabaco Northwest, tabi. Elementary School. Oni na. Yaw na si Erickson. Tapos si Erickson, tabi. Iyon tagapaghatod kang Marhay na Bareta. Ang tagapaghatod kang Marhay na Bareta na nagtugdo na ang manok ni Osang ay sa ito na barangay Mananggal, ano?
1: Ayan na!
0: Mm-hmm.
1: Barangay!
0: At sa iyo na!
1: Barangay! Salaga!
0: Good morning, tabi!

0: Childa Binalya. Oy, Bicolanong dala, good morning mo sa imo. Gayon na morning kan CEO. And sa gabos na tindugo na, naarog sa kuya na minamatapas na. Ahahaha! Ang buot sa bihon palan kan CEO, Chip Ining Uragon. Ahahaha! Bumangon na ang anak ng CEO. At ngayon magkakaroon na tayo ng ating barangay sa Lakay.
1: Wow!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bangon na! Abang na! Ahahaha!
1: Wow!
0: Ahahaha! Ahahaha! Yao na si Erickson. Alam mo na. Ahahaha! Andyan na po si Erickson.
1: Wow!
0: Para magatid ng magandang balita sa ating barangay sa Lakay. Ahahaha!
2: Wow!
0: Pasok na, Erickson!
3: Ahahaha! Hello, magandang umaga.
0: Ipasok mo na. Ipasok mo na ang manok ni Osa.
1: Wow.
0: At may mananalo na naman ng isang buong manok sa manok ni Osa.
3: May mananalo na naman.
0: Ng ating manok ni Osa. Kaya ano pang iniintay nyo? Sali na kayo. Sali na kayo. Sali na kayo. Ang iibag, Rucho, ano? Rutro ba ang AI? Balik na po tayo sa ating nakaraan. Balik na po tayo sa ating nakaraan.
1: Wow.
0: Last Friday po, ang nanalo ay sino?
1: Wow.
0: Sino ba ang nanalo sa ating winner? Sa ating barangay sa Lakay last
3: Friday.
0: Week, Erickson.
3: Ay, isa sa mga kita kang Girls Tabi SMA Season 1.
0: Kaya po malugod naming ina-announce po sa inyo na ang winner po kahapon ng Friday ay from San Juan, Tabaco City. Aha!
1: Wow!
0: Tiga master ko ba yan? Tari, may master tayo niya.
1: Wow.
0: Pati pag-ulok. Anyway, start na tayo sa ating barangay sa Lakay. Ang ating ganap ngayon ay ganap ni Erickson. Ang tanong, asan ba ngayon ang barangay sa Lakay?
1: Wow!
3: Andito lang, sa malapit lang.
0: Asan ba ngayon?
3: Malapit lang dito.
0: Saan ba ang manok ni Osang nakatog doon?
1: Wow.
0: Sabihin mo na kasi naghihintay na ang mga madlang people dito sa barangay sa Lakay with Erickson.
1: Wow.
0: Aha. Asan ba ngayon?
3: Para di na magpuntaw.
4: Andito ako sa barangawon.
0: So parang ngawon, Erickson.
1: Wow!
4: Andito ako sa barangay hall.
0: Nasa barangay hall ngayon, ang barangay sa Lakay with Erickson.
1: Wow.
0: Ano pang iniintay nyo, Madam People? Daguso na kayo sa barangay hall. At magdala kayo.
1: Wow.
0: Alat mo na, maisip ako. Anong ipapadara ako? I forgot. Alam ko na kung ano yung papadala natin. Magdala po kayo.
1: Wow!
0: Na yan. At panahata, may tag-iisip ako, Erickson, kanong darahon tabi, ha? Mapapa-oh-lala. Uni na. Magdala tabi ka mo. Magdala po kayo sa ating pabringi ng kalunggay. Kalunggay lang po ang dadalin nyo. Para meron na kayo manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Wow.
0: Ahahaha. Ahahaha. Hain na.
3: Dalhin mo lang.
1: Dalhin nyo na.
0: Ahahaha.
3: Bilisan nyo.
0: Asa na ba kayo?
1: Wow.
0: Ahahaha. Magdala lang po kayo ng kalunggay.
1: Wow.
0: Yan po sa barangay hall ng Barangawon. Ahahaha. Hain na. Paurumbasan tabi, ha? Paurumbasan tabi.
3: Sarok
0: sa nangunyan, ang winner. Salamat palang tabi, ha? Saga palang Martes. Di kitang barangay sa Lakay. Ano, ta? Daisy Erickson, ta may sesyon. Miyerkules na tabi. May pabagas na naman ako.
1: Wow!
0: Abangan tabi sa Miyerkules, ha?
1: Wow!
0: Paano nga ni Ulo kayo ito? Ahahaha! Arkan! Palan!
1: Wow.

0: Wala pa. Meron na ba, Erickson? Wala pa. Wala pa. Dumarating, Erickson. Aha, aha.
1: Wow.
2: Habang nagtaga lang sila.
0: Oo, naghahanap sila ng kalunggay sa katabi nila.
1: Wow.
0: At kinalbo na ang kalunggay sa katabi nila.
1: Wow.
0: Pasalamatin na muna ang mga sponsor ta, Erickson. Aha, aha.
1: Wow.
2: Aha, aha. Siyempre, ang ating program na nakiosan. Fried Chicken House, may chicken nuggets na, may chicken tulay pa. Di ano si Ram? Ha. And Zap Donuts na mabukal si Gabos at Branch kan manok na asam. Huni na iguana na ano pa ang...
0: Te, pangani tapos mag-sponsor.
2: Balbing?
0: Meron na ba, Erickson? Meron na ba?
2: Ikas pa? Dapod na. Ah, huni na sa chugging tabako. Thank you very much.
0: Nagaputol-putol ka.
1: Wow!
0: Nagaputol-putol ka, Erickson.
1: Wow!
2: Napuputol-putol.
0: Napuputol-putol yung ating video. Kaya ang gagawin natin ngayon, mag-restart tayo. Okay na ba tayo dyan? Hello, good morning po. Uh-huh. Sino po ba sila? Sino po ba yung winner ngayon? Aha, ha, ha.
2: Uli na tabi, SM. Uli nga yan. Uh-huh.
0: Good morning. Aha, ha, ha. Dapat AI man ang simbag, ha?
1: Wow!
0: Ay, good morning, Tabi! Good morning.
2: Ayo, Tabi.
0: Marinaldo, Tabi, si Emo. Ano lamang?
2: Good morning,
0: Tabi. Good morning, Tabi.
1: Wow!
0: Ano, Tabi, ang pangaran mo?
2: Good morning, Tabi.
0: Ano, Tabi, ang pangaran mo?
2: Elijah.
0: Elijah.
1: Wow!
2: Elijah, Tabi.
0: Tindugon ka na. Tindugon ka na.
2: Ayo, Tabi. Ayo, Tabi.
0: Ay, ikaw ang pinakainit na nagdalaga na, no? Makaskason ka mo, Elijah. Tagasayin ka, Tabi. Tagasayin ka.
2: Taga-proxes kang barangawon.
0: Harayo iyan dyan sa barangay hall.
2: Araniman sa na, Tabi.
0: Araniman sa na. Wow. Ay, yan ang magayon. Ta, ika, nagdadangog ka. Nagdadangog ka sa One Radio. Kaya naaraman mo na kalunggay ang papadarahon.
1: Wow! Mm.
0: Erickson. Elijah! Sa'yin ka nagkuha kang kalunggay mo?
2: Ano, Tabi?
0: Sa'yin ka nagkuha, Tabi, kang kalunggay?
2: Kilula, ta.
0: Kilula mo!
1: Wow!
2: Tinasa ko, ya.
0: Tinausay mo ni Lola mo. Kamusta? Kamusta ang kalunggay na dinara mo? Pirang pidaso.
2: Dakul, Tabi, ni.
0: Dakul iyan.
2: Kamusta, Tabi, SM?
0: Ay, wow. Darahan na, Tabi, ang Erickson. Pwedeng agadan ng kalunggay.
2: Nakulong.
0: Pwedeng agadan, Tabi, ang kalunggay.
1: Wow!
0: Pang ano? Pag, ay, iyo na, yehey! O, palakpakan. Yehey, yehey, yehey. May kalunggay na ako. Kulang na sana ang pangkusido. Elijah, dahil Tabi sa ikaw ang pinakapremero, Tabi na nagdalaga. Andyan, gana ka. Ki, sarong bilog na manok from manok na.
3: Wow, congratulations!
0: Congratulations, Tabi, say mo. Anong masasabi mo, Tabi?
2: Salamat, Tabi.
0: May mga babationg kangunya. Naka-live ka sa One Radio.
1: Wow.
0: O, batian na. Bati na.
2: Para man, Tabi.
0: Para man. Elijah, congratulations, Tabi, sa imo. Congratulations.
2: Para man, Tabi.
0: Alright. Sige. Back to you, Erickson. Aha, aha. Yehey, yehey. May kalunggay na kita. May kalunggay na kita. Kulang na sana. Ang pambangot.
2: Marami pati ito.
0: Marami ito.
2: Isang bugkus pati ito.
0: Salamat, Lola, sa kalunggay mo.
4: Si Ram
0: Sana. Salamat, Lola, sa kalunggay
2: Maraming
0: mo.
2: Maraming salamat.
0: Maraming salamat po, si Ram Sana.
4: Si Ram Sana.
0: Back to you, Erickson. Mag-extra ka na. Aha, ha, ha.
2: Aha, ha, ha. Yan po ang barangay Sanakay. Dito sa may barangay Barangawon. Pero kan manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na may chicken pilipa. Tian na si Ram. Ang Zap Donuts na mababakal sa kabos sa branch kan manok ni Osang. Boss Herbal Capsule may lakas ng vitang natural na sangkap. Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix.

0: categories, valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this fashion hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via messenger, www.facebook.com/thebluehotel. Phone numbers, 0985-110-8592, 052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
1: Usang, balita ko, masarap ang manok mo. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay. Tian, tian manangat. Masiram ang manok ni Usang. Talagang legit palan. Kaya tikman nyo. Hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunta ko diyan, ngangat-ngatin ko yan. Yung manok mo ang masarap. Lami kaayo. Seram.
2: Nagbabalik po ang Tindugo na Radio Show. Mababa, ooh, lala. Good morning, Tabi, sa imo, Goldmine. Sabi ni Maria Cristina Clavillas Banico, makaulo kun. Maray naman ito man, Tabi, sa indo, Geraldine Candelsi. Pa-shoutout man, Tabi, kami sa Bulod, kang oras. Makusugun ka digdi man ay osang, nakaturumpa. Shoutout, Tabi. Sa mga taga oras, sa Bulod kang oras. Tapos su duwa nagtansi, tanuman kang pagulong. Salamat po. Ayan. And shout out sa mga rayaon tabi diyan sa slaughterhouse. Magpatugdon ka man kang manok niyo sang digdi sa slaughterhouse. Pero may nagdadangog po sa programa mo, love love love. Salamat tabi diyan sa slaughterhouse kang San Carlos P1B. Tabaco City, Miss O. Welcome, Tabi. Marami-marami salamat. Delma Mores, Marina Aldo man, Tabi, siya imo. Ayan. So, uni na lang, ha? Ikukatangon yan, Tabi, ki tigapod na hulaan mo ang kansyon. Para, igwa ka, Tabi, ki 50 pesos na GCash today. Iyo po. Kaya, ang gibon sa natabi ning do, hulaan po tabi nito kung ano ang title kang kantang ipi-play ko bago kita magpaara mga katindugon. So, all you have to do is, hulaan mo na tabi ini o madliwan mo sa nini para may 50 ka. Again, thank you so much tabi sa Wancho Dim Sum mga katindugon. Thank you so much, Chef Jinky. Thank you so much. Sa dakulaon na ano ini platter, dakulaon na bilao kang Wancho Dim Sum Siomai. Salamat po. Anyways, 10:58 ang oras. Hulaan mo na nga ni kung anong title kang kantang ini. Pa-shoutout tabi sa imo Jude Bilgar Bande. Thank you so much for listening. Sino ba yung mga mauuna dito? Kaurumbasan tabi kang simbagha para may 50 kata. Surusulapi sa natabi ha. Di ba doon kinagpapadala sa kuya kang cellphone number? Kiliong ko daw ang spam ko. Baka yaon duman. So, message tabi. Kasi di ko na ay iling sa mga kang winner ta. Pakisend na tabi kang cellphone number nito para mapadalan ko na kamo kay GCash. Iyo po. Kasi di ako na-receive na GCash number kang duwa ng winner ta eh. Kang last week, di pa nagsasend kang sa indang mga cellphone number para ma-load ko na or ma-GCash ko na tabi ka mo. Good morning, Gwen. Good morning sa mga taga-family. Ting pa hula song today. Hulaan mo ang ating song of the day. Ahaha. Ahahaha. Ito na po ang ating song of the day. Para manalo ka ng 50 pesos cellphone load. Ahahaha. Ito na po. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yan po ang ating hulaan mo ang kanta para manalo ka ng 50 pesos load.

0: hulaan mo ang kansyon. Ito na po ang ating winner of the day. Ahahaha. Ang galing-galing ng ating mga contestant. Ahahaha. Pero hahanapin ko ang pangalan nyo. Kapalo ba kayo sa aking Facebook account? Ahahaha. Tingnan natin kung nakafollow ba talaga kayo. Ahahaha. Shoutout muna kay Joye Arabi Villar, nakafollow. Salamat sa pagfollow. Antoinette Pongtod Santillan, kay Jab Nabub, Philben Arsinue sa Baupan, Ina Borbe, Elilius Toazon, Demsi Bubier. Sila po ang mga followers natin na bago ngayon sa ating Facebook account. Ahahaha. Hahanapin ko na ang ating winner of the day. Kung siya ba'y nakafollow. At kung nakafollow po siya, siya na po ang winner ng 50 pesos. Hindi po siya. Sorry po sa inyo. At hindi ka po nakafollow, hindi ko mahanap ang pangalan nyo. Naku naman, oh. Wait lang ha. Hanapin ko muna ha. Si Ate Osang ngayon, may ano? May, alat mo na. Si Ate Osang na, may AI da akong. Di man po ako nagagamit kay AI. Boses ko po talaga eh. May pa-effect si Pex po na. Wala pong effect ang boses. Ito po talaga ako. So, ibig sabihin po talaga, may talent po. Ambog mo. Ano yung bangko? Tinas yung bangko. Congratulations, tabi, sa imo. Lily Brito. Lily Brito Marquez. Ikaw ang winner sa ating... Hulaan mo ang title ng kanta portion.
1: Wow! Congratulations!
0: Kaya, congratulations po sa'yo. Ahahaha. Akat ako po'y, ako po'y ayaw na. Ang title po ng kanta ay Top of the World by Carpenters.
1: Wow!
0: Tao na, aalis na po ako. Bukas naman po tayo magkakasama-sama. Pasenda lang po ng Gcash mo. Dito po sa One Radio. O kaya naman po sa aking messenger, Rosana Boris po, pa-follow na lang. Ahahaha. Salamat po sa ating mga sponsors. Bye everybody!
2: Ang programang ini, hatad sa indo kang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka! Para sa mga aging umaangat, Max Adult Herbal Capsule, NutriCleanse Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, dahil ikaw ang sandigan, Power Cells Herbal Capsule, Guard C and Yummy V, Manok ni Osang Fried Chicken House, Si Anasiram, Visit Town kami sa samuyang mga branches, sa Basud, Tabaco City, sa likod sana kang Mercury Drug, Igoman Ponen Branch sa Panal, Harinisana sa may 7-Eleven, as in Tabaco National High School, Igoman sa Malilipot Branch, sa Taning Langkang Malilipot Municipal Hall, as in San Jose, Malilipot Albay, sa Ampangan sana kang Simbahan kang San Jose, pagbisita man po sa Tiwi Branch, Tigbi, Tiwi Albay, sa Ampangan kang Pamilihang Bayan, as in sa Barangay Uyama, Tiwi Albay, Haranihon sana sa Tiwi Community College, Igoman po ni Manok ni Osang sa Laog kan Tabaco City Mall, as in sa Tagas, Tabaco City, Iguaman and Branch sa Zone 1, Salvacion, Tabaco City, Katanin sa Nakambores Motor Shop, Visit Town man kami sa Ligao Branch, Barangay Gilid, Ligao City, as in Barangay Santa Cruz, Ligao City. For orders and deliveries, text or call 0917-500-3567 or mag-message sa muyang Facebook page, Manok ni Osang Fried Chicken House. Manok ni Osang, tian na si Ram. Ang program ang inihatad man po sa indwa kang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Green, healthy ka na, sexy ka pa, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, Alin Deco, We Bring Fiber to the World, Jollibee Tabaco, Chowking Tabaco, JB Bragaiz Eatery, at Zone 1 Salvacion Tabaco City, 6G Enterprises, at Happy Homes Tagas Tabaco City, BTS Pro Lights and Sounds, and high-end cell phone and computer shop, Jaya Enterprises, Happy Homes Tagas Tabaco City, Lola's Bistro, Yibert Sari Sari Store, My Price Gas, Island Gas, Gas Light Flow Gas. Sa mga naghahanap din LPG, located at San Roque Tabaco City, text or call 0946-826-2244. Tabaco AB Color Meat Center, Nong's Meat Shop, and Joseph Tep Meat Shop, authorized franchisee of Nong Meat Shop, Smile Innovations Dental Clinic, People's Credit for Social Development Microfinance Incorporated o PCSD. Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House. Ang programang inihat

0: Channel Plus. Gambling is for 20. Oh, and mail response. Channel prop line. 2 or 8.
1: One News. Your best source is One News. One News FM. Tamang balita. Tamang informat. The best. Natugtugan. Itong The One. Dugo na. Ong biyata. Ibang pangata. Upibiyan at kapun. Matira. Tirda bang sa ulo. Eos. Oto. Kan mga ispag. Urok o plalyado. Sibo. Go. Uno. Sa One.
2: Tindugo na.

ra tangu-tangu. Tirahon ta ano, tirahon pa kaniba. So linog tabi sperpatay. Sentro mampo sa may party kat. From 4.8.8 malinog din siya. Ang duman sa may riyam. Tanyo ang parte nigdi sa probinsya. Pero maluya man sa nalino. Bangga tugang so bangga natatadatang isyo o bagong aga na daita po ni pagpadago kita magpo sa social media post ni Sinaro Hostel Ostaki and Promax ayang mga kipalan na normal boarding house pa nakamuga mga biyerno ishare ni doon madangog kakatidan na liwat.

0: nga kumadangay, balik ang sa katindugon na iyo ang nag-asik kong apat sumay sa katindugon.
1: Hala!
0: Duma, Martres, Cavite, Ustisya mga... Hagan ng Ustisya ngunyan tabi, kunyan, magurangos na grade 4 pupil si Martres eh. Sa... kan kunan dinasabi niya binawian in buhay so sayang aki pampapur kabagay dahilan po sa ginibong dugang ta love you kita pasiring diyan mga school condenser kun hindi warming o kaya pan ini nagpupanga aki man iyan ba numon makun igwanin mission na aki weber man iyan napigtatao sa kada magur pigsasahot tindugo na dapat ng imbestigaran so maestra tama para tukduro lahan numda po mga katinuga kan susa aki. Ako day man tuging school han gan para tukdo per coordination sa mga magulang kuha man na iba pang komplikasyon oy si kagawad na liya mga katindugo naroon sa totoo kunya surog kay na binalya sa totoo lang itong mga itong krusa ni kagawad na mga katindugo na pag kansa sala bo mga katindugo la sa grugar no, na pinagpo-post niya sa satuga. Nakul kaya ang medyo taski lay ibon ni Gerald Binal. Actually, lamso si Wanda. Naglalangkaw ang hapira. Ilan po sa sinakiramda kang kagawad. Ikabi ka na na doon na makahurun taon-taon sa Binal yan. Ang kaistorya hong tamang ini. Aranang gadyang kunyan, inihong pinakang kribo niya. Kasi, ang pag-expose mga tunao, yan maraot. So man sa na media, nag-expose man mga kabulas tugan, nag-expose din yung mga... si Wad, kung mamaya si Kagnalya, kay maski sa telepono sa na... gusto kong asi mga kaanong utada. Kasi ang pag-expose, sabi ko na expose, buwara mang kimars na yan, inihong may mga kaput ka na. Ang latest pa, gawad jero pong sa inihong emergency vehicle taga-Bakakay. Nakaduwa, ang pag-una gayon kan mga taga-Bakakay, pinian sa iyo ko na pag-riparo. So, saro baga dyan mismo, kung barangay san, o ikat post ni Wad na, eh man, caption duman sa po. Kung mababasa nindo, ano, parang nagre-remind Gerald Binalya, yan o, dahil man sinabi ni Miton, ah, ang hearing kaya. Taya o dyan, para rong emergency vehicle ka, parangay sa sarong butika, digdi sa tabako. Johan Iwa. Mahiling ko man, alo ko mga katingibo ni kagawad Gerald Binalya. Saro dyan, mga riparo niya, ang mga vehicle, may patuloy dyan, tamalinig na. Nakita man mga katindugon, siring niya duman sa ligaw. So, bihikulo duman na namang pakatindugon, ipigriman. Daling sabi-tabi, nagtutupod na ba kuman pigigibo ni kagawad na
1: tiyan.
0: Ngunyan, ang nangyayari sa mga katindugon na pagkatao, minsan nangyayari talaga yan. Kakimapupo na personal mga katindugon siya personal para pumun. Parang media din. Media ganun din ang nangyayari katindugon. Pagday, ang samaram, kung nadadali sa mga politiko, surug mga katindugon. Ang pagiling taga-surug duman sa politiko, ikang kontrabida, pagiling ninda.
1: Hala,
0: ang matindi dyan ta kunya atake. Hindi kunyan maindugo na ginagawa ka personal. Kanin-kanina pagkatawo. Arong ka na nang ikagawad siya. Na-experience yan kung mga katindugon ka mamainit na sa bida politika. Ay, grangi mga katindugon. Kung mga politiko. Magpa-hunot-hunot kang sitwasyon, pwede iniho mabring ka. Imong mental. Kaya pa ito sa kudis bilang kulog kay kagawad siya. Bago sa pagkunya na surok mga katindugon. Kami wamang kilimitasyon. Man po ang media ka, pwede tang tirahon wamang kami. Alam ko na awad na siya.
1: Hala, tira. Hala, tira.
0: Ano may hipon o abangan ta kung may hearing to po ni kunyan presiding officer senator na nakabase ang boto sentayal si Vice Duterte yan sa diring opinion mas sabi mga katindi yan sa late and 16 na boto may impensable arog sa bit kung sa tuyang ng pahayag ng mga katulay bling makuha kasi mga anyaon nintulo o pagun dyan
1: hala.
0: Ege, ang proksendo kan mga minansors. Tad sa sendo kan sweet supper shop. Tad sa sendo kan Ronnie Bio Barsaga Flowers.

0: Ato diyan tabi sa sayon kan mga so programming ini. Ano? Tor. Nagkaralik. Ato sa sayon daw ato Maxil Oxygen Acetylate. Ato kan mga minasunod. Uy ko na nga ipo ang kamulin Industrial Oxygen PG. Oxygen and acetylene train Barangay City. Diyan po bagaharan niyo sa may bulwagan ng Katlo si Mamsa. Graban kay Puha. Bagabi sa Balayo Gravelins. Ay katuwang taman eh. Taman tabi mga katindugon sa Bio Barsaga Burak na panibio Bio Barsaga Pla. Siyempre pa yung Ray Bragan Ciudad yung tunay na pag-gas in progress kanyo. On Municipal Mayor si Kapos Bilokan mo happy sana sabi ni Board diga, buda si Siga Josin pagreparo sa mga taga-prima. Ako nagkikibito sa good sa kunyan, sustenido. Tinid servisyo. Para sa mga taga-prima, siga man giraray. Siyempre tandaan, kagasenso tunay na amigo, reburse. Dek Sir Chip, Ella Bur. At sa good kita, alas 12:30. Si Kagawa Gerald Binalya sa pagbultada kang huwagan si Wanda. Mas maray na butan kan utron ko bay Kagawa Gerald Binalya mga tuga ha. Kundi kan mga ta sa social igwa ki mga naiirita katindugon ki nagibo ni Kagalya ki mga personal na anang niya puta kung paano po yan kung pinagahang barangay nangunyan laman kan sa katindugon tanindug siya laman kan publiko mga tuga Pambita Cherry Pambita Perla Bindal Sablin Bilison Claveria magtutabi isa sa indo. Pa-shout at hindi sa bagat manaanoy, especially po sa Bisyon, magluto, kuray na karabasa, sa kung hunon man, manhikot, the Bolaños, Romnick Bela, kay Ra, utamang tama, nakamu, Cheryl Binalias Mayor, Starcos, Jonathan Tanchi, kay Ruso, hala, matalibong ni Ann Calasan, alas ito na po, ni Nodo, hala, ki Mia, Tada, Tabi, Tulos, ang programa, Tabi, dyan, tiras lang ka mo dyan, hala, kung may gusto ka mong tumanindong makimema, hindi di po ma, mema, 0966-4491, 9420-2491, hala, well, tada,
1: High Blood. Milyong kaang nanhinito. Ga ikaw susunod.
2: Si Andres Cristobal, 54 sila. Masakit ang paa at halo ilmuna. Nalaman dok ang aking kulaman ko pa niya ng powder ko kapsul. Kaya silab at unla ang katuloy gamit ng powder ko kapsul dahil it mabis kalusugan. Basta powder ko.
1: Gan, buhay mo'y powerball caps na kalusugan. Ay gohan na salasel. Dabit. Furniture Dong Harong Office Ness and Boyan for the Zone Yot and Boyan also my design and Solidong Nar and Boyan Logan 1 San Antonio Tabaco Kapod San Juan 9870-8958 for more.
3: At mahalagang magkaroon supapan bago pa hanap mo ba ang kumpleto may pa na sa Queen's Laboratory Services tulad ng blood lead free sugar, blood cholesterol, kidney stone test, urinalysis and stool ECG, medical meron di flu, pneumonia, B vaccine, chest and checks, OB-GYN check-ups, at fertility but waiver dahil naka 50% ka therapy treatment sa diabetes, stroke patient, anxiety, age, depression, at anxiety, oma, at to para sa mas fatanda ng psychiatric Ivan ang aming floor, J.R. Bill Bumbo ng Tangahan Boulevard, tapas kami Monday to Sunday, AM-3PM. Medical dietitian, treat with compassion. May batok ni Osang fried chicken na 75 pesos lang. 8 may free gravy pa. Manok ka na gam. Walong nagustuhan ng mga bata. Crisp, juicy, swak at ang manok ni Osang chicken chota. Kaya, aving bread ni Osang.
4: Kahrin, one coffee.
5: Dahil masarado lang, kayang
6: kong nagustuhan rin.
5: Hindi lang green, aking ako buong araw
6: sa
5: meron.
6: Sa inyo, sa ibang nang
5: Puwaye, best cafe green na po ang bilhin nyo. Sinakape, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihin?
8: The best cafe green, 6-in-1 coffee mix. Pharmacy at
9: Lugan. Yes, life is short. LTL, no muna. Yung masasayohan ni Berset Street, Tapay Shelter Treat Mobile, Barbie Office, Cures, Botox, Hair and Makeup, Sir White, Med Job, and VIP Head Spa. As iba, Happy Page, RL, Beauty Clinic Tobacco Branch. Kumaga po 222-2520 or Clinic Tobacco Branch. One place.
0: Bueno, isang programang ini. Amun. Nasa ibong namit mga kanya controversial baya na gawa. Ano? Ang pinag-uusapan ng ngunyal media dahil at mga kanyan inihong ininaginigibo. Sabi ko na nga tuya pong live and tiyahan na kami duwa ni Juan. Yan ni Juan, inagihan ko naman. Tao dyan, mag-handle kang sitwasyon na yan. Hanggang magkainyan, inihong presyon, mga katindo. Welcome ko na sa plinya si Kagawad San Juan Malay.

0: kita sa one rate.
1: Ay na Outer Edge, para dangog kang tirador sa unpo sa sendog.
0: Pad ha sa puning interview. Salamat. Ma, maski ara mong kunyan ang pwede diyan pagbalik. Andong iniswada na inutabi. Nagpangunyan ka na dahilan mo ko na. O, Ekel. Naman ang po na naman wad naman manlain lang. Kume. Maski may natibli na may susunod ako, naghihiling ka. Social sa imong ko, nahiling ka may nagsusunod ka mga pad. Sa imong ko niyan, ipag kanyang mga bagay.
1: Sir, eh, paano niyo ang sakuyo? So, nato sa may adjust na mga sama. So, ngunya, igwakig, maghiling ko siya, mali ako, 100% tama. May? So, yaon na, nalalaban, kay panindo. Ano ba ang sasehan?
0: Ipo.
1: Okay. Kaya sana, sir, ako yung is, gabukit. Ako lang inipan sa decision. Sa na kung kita nga o nga ni is nahihiling ko din ma, we will still stand as it. Dahil po ang satuyang turn sa satuyang nahihiling sa sinserong tao, payer nga ni. Dahil ang gusto taon is nagbaga nga ni be payer. Pulganta ang mga babakal as it mukhang gobyerno as it ang.
0: Ayun. Iyan to na means butan ka mga ka. Biyog sa imuwan na rong elected official, aside kaya, nasasabutan kang tao na ika, contribution din sa rong tax sa satuyang community. Paro mo, huna mo, ini, dahi dapat, sa social media, paghuna kan iba, pinapakam ka na. Correct me if I'm wrong, noon yung punto na gusto mong ipaababi.
1: Exact. Ko lang dyan is, aware sa nata tayo ni Tigigibo, parsiplina. Po na kita ang imagine mo ang barangay official sa sarong barangay is pitong kapitan di walo lang
0: iyo
1: ayan ta sa 5,000 mapaga ko ang sagan is magkaigwa kita ki disiplina po kita kung ano po baga talaga sa batas sa ordinansa yon sa buton ta po kasi iyo po iyan ang matao ki katrangkilohan makakaing mga accident reklam rewal iyan actual is ang ma-benefit community ko po baga kang iba na sa bakakan ko is aware kita kung ano ang nangyayari awareness na bako sa nakikiaram na ako naman sa ibang lugar and Paul bako lang okay maybe sa jurisdiction pero pwede kito pag ang gamit mo public property
0: correct
1: or, na daida puso ang sapyon dahil nang kaya kong po ini
0: correct so sa madaling sabi sa pag-implementar na ikaman labot, diba? Kung kisay man yan. So, ang mensahe na gusto mong ipaabot sa kita sa Pilipinas, may naihiling kita bilang sarong Pilipino city para makatabang kita na mapukawan so, na igwa pa lang kimang paro sa mga salanggibo.
1: Eh, so, ayun. Ang point ko man sana doon, pag may nagreklamo, there is something wrong. So, kung na ibig sabihon, opos. So, arag man sana iyan ka iyan. So, ngunyan, dahil nga ni baga narin, nagkagrabing rikin kang kada barangay. Ipupukaw ta ang iyong mga tuga na igwa po ka man na maghapot. Dahil magiging parte ka mo kang solusyon mo parte kang problema. Kamu magsaway kang nahihili parte kita.
0: Iyo.
1: Nagkakaigwa kimagayon na lugar ko kung dahi kita mali para sa dahi ko kayang suluhon.
0: Sa kadakulang kasi, Wad. Example sa barangay nindo. Di ba o yan sa nang tulay na andyan sa dahi ka nag-rebook dyan. Binabayan mo yan dyan. Pero kada best...
1: Totoo po iyan, Tabi, sir. Oh,
0: kan riniparo mo, naging magayon, no? Nasabutan kang tal palan dyan.
1: Exactly.
0: Ang dahi nakukuha, dahi nagigets ka. Kan pagpasiring maagiparadang mga bihikulahan, isinumbong mo, nalinigan. Diba?
1: Tinap ko po doon si oh, diba? Sunaba sa gayod kang. Nagpasalamat pa po si...
0: Yun ang sinasabi, ta, na dahi nasasawo ka si Wad. Kasi, kadang siring kira lang ando, bibihira lang, maraman kan po mga tao mawad na hiding mag-concern na siring kiri sa mga nanunungdan, takoturog ta. Diba? Although aminado ka na dahil mo maiwasan, diba? Sa kanapinas dahil mo yung kakayan. Isipon mo yan, di ito na lang ang tao na nagbiwad sa kadaklan sa sayo.
1: Tama po, sir. E ako, Sir Ed. Taang may constituent nakaabot sa puyo. Paman bagasin ng mga barangay office. Ito na nakakasakop. Iguaman ko ni ang na dapat tamang ay. Hindi din na healing experiment ni na mapapaabot ko ito duman sa tamang ina na iyo ang matao kang lakdang kung sain may problem.
0: Uy ba?
1: Yes po. Kunan po palan duman ang chip duman ay katrabaho ko dati so no. Man maano makahuron. So sir, si Dan Bytek taga dyan yan sa Panay.
0: So kanya-kanya kaya kitang kruan mo kami sa media. Bibihira ang tulpo brother na, 'di ba? Na makusog ang buot, na magpaluwas kay mga yan yung mga branding na bitang magkakaiba. Diyan iba-iba din ang estilo kung paano magdara kan mga isyo. Oh, parang ganun din ha. Ganun din yung krusada na ginagawa mo. Ko tip na mga nababasa mo paano mo yan pigahandle.
1: Ako kaiban, ako kaiban.

0: Yan nagtitake na seryosohon ko ang big first and for all the iputado.
1: Okay.
0: So kung ano ang nahiling niya na media, dumanman kukua, ninda sa kuyang itao na mga arog ka ini nakaabot personal issue. Ano ang magiging ka iyan sa buhay ninda kung ika magparata yun sa kapwa? Pinulog ka kibuon. So hiniling, minsan nagdidilit po talaga ako kasi tao lang na hulugan man kita for sure. Dahil ko man yan madidenay, igwa din ako kifisan talagang nagdaiaw na mag-isip as in maghagatal na Diyos. Napakusapun, first and for all, sabi sa ko yung intention ba ko? Regret ako, aankod akong ginibo sa laomino, nayaon po ako. So they will recognize me and they were me to time nakadakol ng mga isyong mga nangyari.
1: Dahil ka na to security kasi aram mo sa ginigin. Kita lagang pwedeng personalun ka, may mga tao kumbaga personal na kunyan inihong safety tabi.
0: Actually igwaman kita kaya na mga style talaga tas minakam not know
1: correct
0: kung sa lugar na iya dyan hindi hunting na ninda. So ang mga limitation ko sa bed is kung may mga na need ang presence ko minadi yan lalo na kung alanganin na or and kung halimbawa I coordinate with so sinda ang maano sinda ang kung itong tig report ko need the authority. So kung nagduduman lugar day po ako nagkakaag kung sa in akong location sinda aware ko na and then sabi nga it's time for me car na baho na da ang auto dahil na ipo ako na yulunan
1: totoo yan kasi
0: ang nagtapirang auto
1: ang sitwasyon kung ihidig na ramo igwa kay Joe dahil nasa mong pigigibo natural personal na talagang may madadagit sa ima sabot ay yan
0: yes,
1: yung duman ako igwa sabi ko nga ni sa imo halang na sitwasyon ang pamilya sa sakuyang security during the time na nasa bida politika tuo an mababasa mo na negative gagawin memes dyan sa social media kung ano-ano gabo siya nuan guided man siguro kita ning kaguran kay kiraray mo niyan kang paghahato ding servisyo sa satu kundi ka sagkod no arin iyan wad tamo may naglalawag na ba sa isipan ko na nito tapos na nagmam sa satuyang gobyerno na masaltong
0: ako Sir Ed ay yung mga igwa ni ki enlightenment kunda ang magiging pagiging disiplinadong constituent awusak mas mabuhay ta pero sabi ko nga nasa sa inda mag-asenso maging maray na tao man po girara ang ambi ko lang kita ma-survive everyday kitang mga reason why buhay or nagigimata sa oral although dahil talaya na itutubod akong tamang mabuot ta iyan magibuki bagay na anuman na ikakaraot kasi aram ko na madipisil kung ano ang sa tong pigagian pero ba ano pa man ako confident mabuot ang igwa lang kita na pinako kang mga iyan kadami account. Gad ko na tabaga padam na Diyos igwa man kita kina mga kadipisi uga kang mayon malindol pero bakisyon this is already assigned pa kita ni Lord and sana ugangan di nais ako mo as in nasasabutan ta ka duman sa siguro kang bakakay kung ako basi yung mo niyan mama mo Sir Ed gad po ako kini pero sabi ano ang sa kuyang pagkukulang ko violation po ako nahampas sa tamang agency sa tamang
1: nakahanda pero ano
0: not yes I am pray kita nagigib alasakan sa tuyang bangko
1: ayo po
0: ako ang sa kuyang is para sa kabilugan para sa tabako as in para
1: salamat abiwad Hans kainaya salamat po kung ano sinaras di ba ako kagawad ng Cheryl Binali ano? Pero sabi ko na nga ni isa sa indo mga katindugon ano sa media may hangganan pag arami na med kunya na iniho kunyan baga ining i-try nindo mga an sa indong mag-inibong na kamo kung ka yan pagtali ka kinatakin nasasakukulugan okay lang niya pero pag pagtalibong mo tama na ang kabot may nag-aray magtag-iisip isan mga katindugon yan ang naging saan kunantaan mga tao nagkaka-interesa sa imo na tuya eyo pareho sa politika ilingon sa politika pag once na may nasagasaan mga katindugon sa mga komentaryo may minakirad may minaaray, di ba? O kaya, iwan kaya pigahapot ko sa iya kung sagkod nyo, kakaiba eh, siya lang. Mga katigibo ka yan, mga katindugon ka ng lingaw. Ipon mo talagang sa kabarang kay, dahil niya nasakop. Pero asa sa tuyang na siyang Pilipino sa tabi, ang paninindugan niya, sir, may magsita kasi pagod kan gobyerno kan Pilipinas, di ba? Ito, tanalimpihan duman mga tugang salan mga sa lingaw. So kung gabos ko ta, sa tuya nagmamakulog mga tugang, nagmamakulog sa mga arog ka na sa baano makagkita ning panibagong mindset sa mata na uy Pilipino tarabang ta tarabang kita na nagririla bakong so kunyan sana tarabang mga tarabang may ayuda no nagriparo kan mga salto ala ka man ngi kasi

0: kompromiso kaya yan eh. Pag naglaw, magkukompromise mabi. Mapa, kaya, ano oras mo gabos? Servisyo, hanapan ka. Lain na kaninan ka mga taong gitsa sa imo sa nagigibo. Arog lang naman ayun kaya. Ikagawad na chair. Ako, minasaludo man. Yaonan sa iyang pakatindugo. Ano ka? Kay kagawad chair. Iyon, pipasabot ko sa saya. Nang gabaning dapat maiwad sa iyang buhay. Ito, piga... Piga 60% ang dagit sa saya. May 40% na ubod sabi yun, dakol anday nakakasabot kang ginigibod niya. Kaya kagawad na dagos na yan or nakatindo. Mukhang mga manlalain na na-issue, milya mo, buhay mo man sa namin, minsan minataraman sa kuyang friend, pumundo na sana. Kudita ini, sa muyas, inananap buhay mi. Digdi kami tabi, kumbaga, ini naman ang sa muyang krusada, ini naman tabi mga katindugon ang action, digdi sa ban. Diba? Ang magpaabot sa tuyang mga kababayan can broadcast sa paagan communication. Kung maging media mga katindugon, ganun din, wala naman tayong magagawa eh. Pag si kamatayan, nagsusog sa satuyang profesyon. Magawang ka po ni kamatayan. Pero mapili ka. Itong masilensyo ka na lang, hindi ko na naginibuhan, dahil kang misyon, hindi sa ibabaw kang kina. Yan tanasa na mga katikunya na lang, buta bungog na lang kita. Nangirara yan. Pero bago ka maparang kinaman, igwa ka ng kontribusyon sa ibabaw. Pwede, mas mar. Kasi iyan sa imo. Nagsimbagan, kung nagtitikwil para sa imo. Ni Lord, uy, di mission, di sa ibabaw kang kinaman. Pus na mabig di, riparuhan, tagarudero. Tagarong nga ang tao sa earth. Ora na, basta sa inda, may daw. Hala, tira. Kodi, ano oras na yun? Sanaw, alas 11:50.
1: Hello, Tabi Sir Ed.
0: Oh.
1: Magka ang Tabi Sir Ed.
0: Ano?
1: May rin. Noon po, so, ano, boss pong mga wakan sa barangay. Araw ko, paano niya sa, anoan, sumanbagang. Hindi po kaya sa mo, igong araw ka. Kura, anong tara mo, sir? Hindi nagdadangog.
0: Uyo, nahiling mo na yan.
1: Kaya sa lodo pa, dapat barangay official ang ipatubad.
0: Tato magriparo, ade. Ayo po. Pangutuhan mo manay?
1: May bagay na tayo. So, sino yan?
0: Uyugun mong pangutuhan. Ganag dyan naman sa indong ko. Yan ano? Mga daga Amerika, pinantukan. Ano-kano? Ayo. Mong pangutuhan, Tabi?
1: Iya, Tabi, sir. Iya,
0: thank you. Pilance time. Okay. Dangog na. Nagigets ko ng punto ni Kagawad. Messenger Tabi, pakang laya. Yakap kayo din, Tabi. Road, ng apelid. Road. Ayun na ini. Dolores Lolit Britoning, sir. Binabati sa kuyang si Sabina Kate Bouquet Kapinuyan. Day mo na lang talaga in kamaday ka magiro, tutuyawon ka. Magiro ka, dagit manggila yun na. Day mo na lang talaga ang dapat nagibuhon. Only in the Philippines namin. Ayun, ano, silensyo ka. Barangay, committee di silensyo. Para rip sa iba. Dahil nasa naman.
2: Hala.
0: Dead, always listen. Kaiba ang three kids ko. Nine si June. Marina Pagkaud. Si Bilal Buman. Lisa Biti. Torotan Jonathan. Kay Stunti Pagkaud to.
2: Hala.
0: May pirata na kituga. Kakapuso na naman kita. Pagbultad at bilkong palumkan uri. Pressure cooker ang python mo. Ang problema kasi sa insa nga ning boulevard na ginibonindang kan-kan basura dahil ang kilugar hanggat dahil niya iyan na ahali dyan. Kahit sa angab ko dyan, uro alda, bud kiman. Sa insa San Roque. At ay good. Good dyan, nindo, tasura. Kayod kan sendro. Mo talagang ang uniman nga ni, ang muya ko kay Ray. Ipadisult niyan. Grabe, unas, ng kruton sa dos laonon kay dai na bagam boulevard so nagkana pagbukas yan kang boulevard sa tawo katapos kay na masa ngab sumabat boulevard dai na kinag maski nagtitinda dai nata kumakan ka mong aba ka nang kunyahan dai mo masaho maski para jogging magjogging
2: tira
0: kaya ako dai ko pa ini na papaabot ng personal kay mayor eh link ko si nagkatuparan kami sa kunyan sa sasabihan ipakalkal niya ito pa ipadis yan na kunyan na andyan yan sa pier pasiring sa isla kan San Miguel taba ka ng pagawad mukhang panon ngayon bako man narog ka tapos nag order siya nin bye bye duman sa kunyan uyan baga ang bye bon purti hunon dyan ang bye bye sa kurangon iday igun sa may mga aki dyan may ganyo na
2: salam
0: garumait ka dyan
2: halang tira
0: okay ni ipa paghunas

0: pagada ng Tabaco City na magkaharakwas dyan ang gabi na amparo. Rarom kaanta na tubig tapos igbulusan kan mga imbornal hali aplan. Uno, so ate hali duman sa taas pababa. Diba? Malangog na dahil mo masabong. Pero mabananuslao nun kung ipakunya niya ni Mayor. Mga kanser tapag kinay kay but na supunda ngaya dyan ang pinagibong tinampo, pinagibong boulevard yun, aramanan ka mga engineer kung yan ang istilta hindi man ang basta-basta mabigay kaya lang magastos mga katindog ni Pierno kanindrula kula tatay digong dula guminastosin na kamatambunan sa nakandolomay pag na magigos dyan sa pier kung malinig. Ultimo nga ning pagtimak mo dyan pag ati kung maglaka na. Day mo araw sumuksok sa bitis mo dyan. Tira nga ni gusto lang gumilati. Alas 12:01 na, siyo impirag boltada ta, ibang mga issue tabi.
1: You're one radio. Tugo na sa buong Landia.
2: 9.1 laban mga bagyo asin iba lamidad. Akamhan, ini itaas sa pagpulikan mga linalang sa imong pangataman o mo na pangangaib sa daga asin humong antabay kanlang na ba? Aako mi, sala kami kapalibi naging maranapkan sa imong linalang. Day mi nasabutan na kabutan na tamaban. Kapalibag sa sakit, hulikan sa lang matean mi na sang buso kapabayaan agos ang laginaban huli naglalainita dadakol asinagkukusog pagkasinibaralidad daibiri ka hindi ka mumuto nama paran kang sa mong mga kasalan ay mo kami mungtan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagiba antabayan mo kaming magtalubo mga responsa taman kan sa imong linalang na raskang kapwang nangangisto kagurangan. Nuestra salvación, Nuestra Señora con Nuestra Señora de Salvación na ipamibig mo.
3: Horacio Imperag, Tiba Studio, Photogrammets, Doctora Judith Ong, Attorney Jomos and Family, Romelds Dormisma, and Municipal Councilor Bela Saliona and Malinao Alba, Martha Angela Mirun Bunay, Merchant Anya Family, Manawon and Fanfay Malilipot Albay.
4: May bagong tambayan na ng Drink Pro Cycle Third Bicycle Center. Siguradong di kalit ang puso. May tires? Meron. Impleto. Sa Cycle Pro Cycle Service, matibay na servisyans. At lo, Cycle or Cycle Parts and Accessories Trading. Look one, Tobacco.
5: Land survey, build construction. You do all kinds of re-education. Subdivision, as built, structure, gonyo, geoconstruction, construction, from fill to finish, are accurate.

0: No segregation, no collection.
1: Motor mo nga ang Bombita Charta General Services. Sa generating din troubleshooting namin ang iba't ibang brand ng generating Denyo, Humans, Mate, and Greenfield. Nagkami ng portables, gasoline at diesel engine generator. Kung nagawa ng generator, PSA. Generator Repair Service. Si Mr. Ryan Bumsbook Page, Generator Repair Services. Ang aming main shop ay sa Sur. Dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Tabaco City. Kung pumapit ang mga generators, tumawag na sa 0973-9-0946-739. Usapin sa Ryan Bombita. Bombita Generators by Musita.
2: Imagine the juice of water, calming scent of lavender, the crisp green apple like cherry blossoms. Now imagine in a hand wash, sing EC Essentials liquid hands are deep in every your fresh and beautiful. As an introductory two for only $179 only. Across all Essentials branchness, you can smell, you can feel. EC Essentials liquid hand soap difference. Grab.
3: Nawawala? Hindi na kasi yan ang taaring stress o pagod sa trabaho. Huwag ka upang lumamig ang samahan. May proper diet and exercise katawan. Ang dry food, may ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Talagang para hindi gamitin panggamot sa ano.
5: Naga, maging... Dunog maging all-time protection. Walang ilin enterprises. Enterprise. While fighting exposure. In a car. New fire extinguisher. Mayroong detector. And emergency light. Talagang kumpleto. Also, fire extinguisher. Prices. At 89th Street, Cool City. Prices. Great. So, 90610. At least. Ado. Mindless. My duff exponent.
6: Video. 91.3.
7: Mo 12-3 to kaya inamanin daw bata si Ron nagling ibang account ay si ano naman susay mong ibang account binalya marino hala ay paabot daw kamuning comment 602-491 sarabay daw kitang mga pudan sa gobyerno sa department na ibalik suma kumadro na barangay. Baga, may siyang insidente mga tuga John sa karamuan kamari ni Sudi mga kabagang karamuan in, sa social tindogo na nagsisirkular mo niyan pong outlet ipukaw atin sa asin nangangapudan mga katindogon na tawanan ito paano kay tuman ang pagtama o hospital so Bados na nangaki house. Kaya mga tugang, iring Bados na ini, takabula, guro, nagkukulog na antula, sa sarong municipal hospital, duman sinayumahan. Alta, sa imong buhay sa laog kantula, mahi mga

0: tugang tabi at nagbulta. Nakikisuyo na kung pwede makigamit ka para maihatod mga katil sa sentro kadus na ini naki mahantaan. Ang sabi sa post, maya pa man ngayon magbiyahe ng bus na sa kabaga ay piglala umugo na sitwasyon at pero naiaki ning normal sa maya mga kaliwat na buhay ugon pa ano ini dangkan gobyerno sa mga na mga bunte sa harong kung babalikan ka itong mga panahon anda ipapinagbab kan Department of Health and pagkansarong harong mga katindog an mga badus ka ito kapamili kung sa sinda muya kung sisay na kumadrona kung maday pa ka ito uso an pakangin nawara mga na nawara sa mga trained healer ito mo niyan pwede sabi po kan Department of Health tagulpid sa nagagadan na nangangak sa laog kang harong munaan talang ang sabi kan nangarap patutuo kaming 12 magturugan nasa nangayulpot sa laog ngayak ano
1: hala tira
0: kaming ani ngayon sa butla pako nga ni ngayon si Johnny Martyr sulpot libre pa ngayon sa butla
1: hala tira
0: libre siyo iyo dakulaw na pagkasaki aga kakan kumadrona halos itaho usun ka sa bago kang pangaon ka na kami kanay man ang doktor
1: hala
0: tirodan mga doktor kan mga naanan kaya tumubod bang kan ang doktor
1: tira
0: ang doktor nga sa mga bagong lang ka itong mga panahon unik kang gurang tama maghagkos ka mag diba
1: hala
0: ina iya tugo dahil man tumubod ka ng mga doktor kan mga buro baghat na kaya iba kota na mga katin pag-as sa mga badus ka ito na nangangaki ta mismong ang kumadmo mismo mga katindugon ha mismo ang partira iyo nag-iikot pinadyan sa harong lingan nito ang kagayunan pag nang limbawa nagali si Mr. Kaan mga abi na nagbubuno na kang native ni na pagkatapos na mga may ipainom ng malipot mga katindugo na tinulang manok na native. Recover to sa ospital. Hindi lamang.
1: Hala. Tira.
0: Dekan sa ospital. Naman ang. Dekan katindugo ngunyan. Pabor ako na partira. Ta, mas magayon po magpaangki mga partira. Ang kang bados, alaga pang maray. Kan makati, pagkarik, kanaki, latay ma'am. Yan, tunay ah. Maray na utot, pakikuraho man kan balading sa tahaw kan kabasan. Yugun mo, makusog. M, nagpapatarok na si M, nagpapatang kunyang kapital. Kais si Bilardo. Maray na kiputi sa niya na lugar. Pag kumadkisuhian na ako, ipa-hospital, sigurado po, city scan. Totoo, hindi tigtatara mo. Lori pala, Lori Depp. Pag nahilingan sa ultrasound na rekomendasyon dyan kan doctors, si sir, busi yan mga katindugon. Iyo, kun iyo tabi. Hello po.
2: Hello tabi, Sir Ed.
0: Manay.
2: Sir Ed, ano mga aki ko? Ngayon si Diyos, hanggan mo yan ma kuyang kang
0: kin. Kan ade, harong inaki mo, manay.
2: Ang Sir, ulod.
0: Uyug. Day ka mana, ano?
2: Hero kita iman ano ngayon mangyari sa tugning bota tapos sa mag-arang ka sa pag-aki baga
0: uyugon ka adi sa dinayo may partira dyan
2: iyo tabi Sir Ed kang ino ano na, ako
0: ngunyan dahil
2: yung ano Sir Ed yan
0: magkamur
2: alpakaki baga Sir Ed dahon ka kakarigo mga pamagat
0: so mga awot-awot
2: yung mga awot ulong nani lugod Sir Ed
0: ngunyan
2: bawal nagagabos
0: iyo.
2: Kaya ako, mood pa magagurang ka.
0: Ngunyan lugod mapagalo, nahili nga ito. Tasa, kansukat kang pasali. Hirak man ka ito, lalo kung panganay ito, adi.
2: Yes, nakagin. So, mag-ina sa hirak ng mahal na Diyos.
0: Kuta ito, pigan kang doktor. Tanag dumana nga ni sa ospital, tan mga ngaki.
2: Ano daw nangyari? Tapig sa iyo, maagay pambayan.
0: Dahil kaya dumana sa dakulang ospital.
2: Partira, sir, kung ito ng paraan. Kami bagang nagbabarado, Sir Ed. Kung suhi ngaya ang ano, kap malangkan ma.
0: Oho.
2: Itanos.
0: Oho, itanos.
2: Usok.
0: Dahil pakaito usok. Pero aram kampar ko niyo.
2: Ito

0: ngunyan lugod na may ultras. Iyo. Ang bihira yan. Iyo. Papiliyon sumbados kung saan motor. Di ba? Pipirito sumbados na hatudon sa sarong mga ki. Oy, nako. Iyo. Manay, salamat. Thank you, Tabi. Gayod ngayon ito, sir. Sui man ngayon. Pero man eh. Ano to?
1: Kaya ito baga?
0: Ha?
1: Kaya
0: ito. Oo, baga. May walo. Agayod kang inot na iaki. Yes.
1: Oo. So, ako sinabi, tigay blood.
0: Yan.
1: Ano mag-a? Tigay blood. Sino kong pampampusong ilaw?
0: Kaya?
1: Kaya ano man? Maraya sa layin eh. Dalo
0: patan lang ini pwede na talagang baon na yan. Nagibuhon. Balikot sa mga partera, sabi ko nga ni, pabilon, subilon, papilion kun sen muya sa doktor. Sa layig ra, di ba? Day pag day noon, day kay ni, day pag obligaron na hotel katong sinayumaha, tasuhi o bakong naing. Aksidente ito pa no nasisi na naman ang baso. Bakong niyo.
1: Ako,
0: buta. Uh-huh. Kaya ngayon nagpapa-check up. Dahil tangay ngayon so, ano?
1: Hindi mo pa, sir. At saka, kuya yung pakili, sir, sa laying end, dapat kumpli. Yeah. Tira, tulungan.
0: Oo, sa partira, dawa, kunya, pagugumsan ng 200, dahil mangki problema, masan? Basta kinahuron mo sa, dahil pa akong pam... O ngunyan, dahil...
1: Bato, sir, si Manoy Maria, eh.
0: Pusit mo nang gan. Sabi, bawal na... Ay, manay, Anita.
2: Hello, sir.
0: Si, sirang mo yan.
2: Anay, tabi yan.
0: Anong manay yan, inulpot si Josue?
2: Hindi, no, yun sila magtaro.
0: Kun mo.
2: Pero saro.
0: Panagka problema.
2: Hindi ba kayo sila, eh, ma.
0: Pakaake mo, darahan ka na ni baga.
2: Pag-anagas pa ng parapakis ako.
0: Oo, oh, yugon mo, ah.
2: Ako
0: naman ako nang gawin. Oh, yun. Ah, mo. Basta, ikas pa. Ninta na paglilakadan ba?
2: Siguro.
0: Lakad sa na, ade. Oh.
2: Hindi, kumaak. Supantira na siya nagtatara.
0: Hindi muna, ade. Araw
2: kaya kaimbulan, eh. Oh. Talaga.
0: Aram-aram talaga. Di ngunyan, masalto. Oh. Kaya mapagano. Kan sumang kiraray, kan sumang kampana.
2: Yun na. Oh.
0: Bayad mo, tabi, manay, Anita, kay ngaki mo.
2: Yan.
0: Aha. Uh-huh.
2: Pero may kaya si ma'am nakalise, to. Oh. Iyon nagano kahit ko ba bigitan mo ya.
0: Oh, mo kay Josue kan tong.
2: Ada ipon mo kay kayo mata. Sana ba kay ko.
0: Oh, balik ang mga punta.
2: Iyo po,
0: iyo po. Una sa lay. Ni Anita sa lay. Tan mapakihurunan mo luwas kada lamang.
2: Bata ka red.
0: Oh.
2: Bata ko ani.
0: Eh. Oh.
2: Ano na ini? Mapasit ka pa ko sa lay.
0: Oh. Ay, hindi. Balos ka ngunyan. Baka, baka, tibang ka man sa naman eh. Anita po. Ang kanius. Anita, bad mag... Uya po man magbados ang babaknit, nene. O, mo, pugot. Ibang. Nay, tira. Ayan, man, in, buhay ko. Bako yan na, gibutasan na. Di ba kapag patutabi, kan, pangangaki sa laukan sarunghan. Ay, nakukita. Kaya, kung ma Department of Health, pakirayan mo dyan sa layingin. Gulpot ka, maluwas ako sa layingin. Hindi ako mabaya. Nanta, paki ka mo sa usunin. Hindi ako magbaya. Tamang, maray pa mga kaira. Bako na iyo. Uy. Itabi, madam. Marinod to.
3: Hello po. Mar- kami nga, no.
0: Puro. Ano man ka mo magturugang?
3: Hello po.
0: Puro man sa harong.
3: Mahala man siya.
0: Kunyan, adi. Nanta man daw inang gobyerno to.
3: Kunyan sa hospital, grali.
0: Ay, may agong...
3: Hala po.
0: Saan ka na mo?
3: Doon po, sa Siga.
0: Sa Siga na? Oh. Pero kung napapipili mo ko ta sa harong?
3: Sa harong na sana, sir. Kung magbaray.
0: Iyo. Magbalos otro?
3: Wala po.
0: Ay ka talaga. O, pagulan mo pa man na humayo kayo. Sabi nga ni. Oh.
3: Dito, sir, na
0: agaw. Ah, parang agaw mo? Parang nga rin daw muli tulog. Ito katumpa. Ika na iba. Bye-bye na.
3: Bye-bye.
0: Pinagpapatutuo mga tugang. Ano? Narong mga aki. Saka. Sabi ni Cortisano rin sa Rawis ni Lula ang minga na lamang sumakas ni Lula naman lamang at tayo ako nga ni Sir Nagriman tapos pagka nahihihan tabi tapos sa pagka ibang dagong hindi man kan tubod ka ng hospital hindi ni tubod kan kunyan inihong tubig na goong

0: may kay ano ni dahon, may kay ribang dahon. Alas 12:32, so antes kita na mag public service, naku ang BG wallet sa tangod, kang box. Pa si Elisa, ini piguli di kunyan palan kay ni BG. An may sa di Barreta, Latif, ano may ID? Oh, hindi di so sa March 1, 2012 ini. Ta 22 ay may kayamanan man ining li. Oh, makikuatabi kan sa si Barateta, Carlos San Roque. O nyo mong ID ha? Oh, Barateta pa. Nyaon tabi mong ID. Oh, Tifa, no? Ay ID wallet ba yan? Di tabi sa One Radio, no? Hindi ta may kayamanan. Sayang ka ini. Hindi. May nakuha po digdi rent envelope. Ang nakakuha si Junior. Ano ini? Primary care on confirmation. Name Vista Mary Grayano. Health unit. Yakap ini. Result tatoy. Oy! Grace Cipriano Vista. Mutabi ka. Papel. Makikuha tabi ha. Ni, wala ka ng kayakap. Pag, yes, one. Name. Ora. Ora. Maray na pagkautod nga ni Sarong Sanan. Alaga kan buda asikaso sa pagkarigo sa buda pag Melba Bubis Maray. Tapos sa tama na Maray Kabi, ako si Anki Pamag. Nakatas kang artab na ala sa ospital. Paanohon malipo. Talpay no mong ka nakat. Pa, kunyan ka pa sa ospital. Pahan. Naki, pabutubutang ka. Yan pwede mga katindugo. Taparosan sabi ka. Sa ospital, anong difícil mga parusan? Ang pangungkan. Lula ko partira, paingurag pinaan na lamang lulurag din nakabaraya, diyan sana. Saram na ako. Gan naman o karus la unun so, num kang pinpapur. Kinap la ununin oras. Si Sir Chief Ed Bornical Department. Down, one for the heart, si DJ Chloe. Oy, June, dahil ako ning oras. Ngapod mo. Tapos na sa tuyang programa. Salamat po kasi doon parago sa pagkaportayos. Salamat sa kuya tabing angog binalagatak digdi sa mikropono. Doon sa inod, 91.3 News FM. Tin.
1: Your best source. And this is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok!

0: gas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet to ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It's 12:45 on One Radio.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong. Asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: One Radio time is 12:58.
6: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
5: sa One Radio 91.3
6: News FM. Kada oras, may bareta.
7: Maray na hapon, di ko lang dya. Uyan na ang bareta sa oras na hinatod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sino supermarket nationwide. Nakatala ang ihampang kan House Prosecution Panel ang masunod na kaining testigo muna na aldaw para sa pagpapadagos kan impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Katakod kang investigasyon kan National Bureau of Investigation sa subot patanig laban sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta, si dating House Speaker Martin Romualdez, si dating House Prosecution Spokesperson, si Lanay de la Sur Representative si Alonto Abiong, nakatala ang tumistigo si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director kan NBI, Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao. Sinabi ni Abiong na matao si Lotok kaming resulta kan isinagibong investigasyon kan NBI mapadapit sa nasabing insidente. Ang testimonyo ni Lotok, ang paglalaomang nagpapadagos sa nainit na paghampang ni NBI Senior Agent John Mark Tunay sa pagiging otentiko kan mga video as in digital files katakod kan pahayaga ni Duterte kan Nobyembro 23, taong 2024. Sa nasabing video, inireport na sinabi kan Vice Presidente na igwasyang kinontratang persona nganing gadanana si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, as in dating House Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Adyong, si Lotok Ana maglalahad kang resulta kan investigasyon kan NBI mapadapit sa subo at ruma. Alagad, nagsayo na siyang magtao ng kadugang detalye huli sa nag-iirang na sub-justice trula. Ipinaubaya naman kin House Prosecution Panel sa Senado ang pagdangog ng testimonyo ni Lotok bilang partika na pagpapadagos kang presentasyon na ebidensya laban na kay BP Duterte. Nakasentro ang impeachment case sa subot grave threats na iniuugnay sa pahayag ka na Vice Presidente sa sarang online press briefing kag Nobyembro 23, 2024. Yan ang barata sa oras na hindi dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
6: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
5: Sa One Radio. 91.3.
6: News FM. Kada oras, may bareta.
8: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio FM. One Bicol.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindugo na! Maray na hapon, mga katindugon. Kamusta ka mo dyan? Kamusta ang sa indong Lunes? Ikadawang Lunes na kang bulan na Hulyo. DJ Chloe, the love ambassadress po sa programang One for the Heart. POV Monday Edition. It's July 13, 2026. Inan sa gabos. Huwag mang kumplian nyo po. Sa gabos na nagsiselebrar kan sa indang birthday today. Mga July 13 babies to dyan. Happy birthday. Enjoy your day. Stay awesome. And sa mga couples naman celebrating their special day, anniversary, o kung ano pa man ang milestone nindo dyan, congratulations and stay strong. Ako na po ini ang sa indong mga kaidibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon, DJ Chloe lamang, na nagsasabing mas maganda ka sa hapon. Mga job. Totoo yan, katindugon. And syempre, dahil maganda ka, deserve mo rin ng magagandang tugtugan ngayong Monday. Gusto mong mag-overthink. Pinirit ka mag-overthink eh, no? Abay, tuto ka para sa satuyang POV Monday Question of the Day, brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ang satuyang POV Monday Question of the Day, oy, katindugon, POV. May partner ka. Hanggang POV na lang yung partner. POV, may partner ka, katindugon. Congrats. Pareho ka mong may trabaho ni partner mo. Pero, mas halangkaw ang sweldo mo kesa sa iya. Agree ka ba na magkaigwa ka mo ki joint account o dapat hiwalay man giraray ang kanya-kanya nindong mga ipon o ang sa indong kwarta? Masalang ka ang sweldo mo kay partner mo. Tapos, nag-suggest siya sa imo na magkaigwa ka mong joint account. Okay lang ba ini sa imo? Or mas ipupush mo talaga na kanya-kanya ka mong ipon? 0927-996-5002 po ang satuyang text line. Bisitahan mo man si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook, and i-comment mo na ang sa imong simbag kung matugot kang magkaiguha mong joint account. Anyway, sarong mainit na pagkahapon sa bilog na Tabaco City, the city of true love, syempre. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia, sa gabos na naabot kang sa tuyang signal. Ngunyan na beautiful July 13. May shout out ko pala sa mga kabatch ko kang elementary. Nag-reunion kami kang Sabado, July 11. Turo parang girari kami kang mga kaklase ko kang elementary. Sa batch 2010 kang Matagbak Elementary School. Maray na hapon sa indo mga mate. Sa into pong requests and whatnot ha, ang sa tuyang text line again, 0927-996-5002. Habang nagchichill-chill ka dyan, kung hain ka man ngunyan, ako nang bahala sa imong background music, playing your favorite love songs of all time. It's a One for the Heart on One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
9: Batata!
10: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyan na ang Barreta sa oras na inatod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide.
3: Ipigayag ka na sarang labor group na bako na bago ang paglangkaw kan unemployment rate sa Pilipinas. Sigun kay Partido Manggagawa spokesperson Wilson Fortaleza. Bako na bago ang paglangkaw ka ng employment rate sa nakalilis na dekada, maliban kang panahon kang pandemika. Ini makalilis ang paragos na paglangkaw kang numero kang mga unemployed na Pilipino na katugtada ng 4.8%. Dagdag pa kayo na dahil na makakahali pa ang nasyon sa pigapod niya nga teritory na unemployment pa niya. Taon-taon kaya igwang 2.3 milyon na na-unemployed na Pilipino ay sinday na resubaran sa paghalikan panahon na. Sinabi pa ni Fortaleza na pinapatunayan sa nakaini na warang trabaho sa Pilipinas ang negosyo at sinindustriya ang bako bastante sa pag-absorb o pagdagdag kang kadakol ng mga obrero. Mas problema pa sa buot ang pagdakol kang mga obrero kumparar sa trabaho sa nasyon na. Nagkatira kaya di igwang mga trabaho alagad, nawawaran kalaunan ng trabaho. Kadaklan subot digdi halos agricultural sector kung sa ina. Dehado, ulita seasonal sa naini asin napipinsalain ka sa igwang kalamidad. Huli digdi bako istibola ang kamugtakan kan industriya asin warang masalo sa mga manufacturing sector kan mas kadakol na di kalidad na trabaho sa nasyon.
2: Yan ang barata sa oras na ini dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
4: One Radio. News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
6: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
5: Talaga? Bakit?
6: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
4: Imagine
7: Casa Veramore, where elegance meets celebration. European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold, at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong.

Radio 91.3 News FM. Team Dugo na! Welcome sa second half kang sa tuyong programa. DJ Chloe, the love ambassadress, Mangiraray. Oras na po, 12 minutos, makalisang alas 2. Ang oras sa Tutsain Dokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture, gamit ang solid Nara wood. Simple lang yan, mga katindugon. Bisitahon po ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture.

at kachat ko si Bern sa baba. Sige, anyway, balikan ta ang sa tuyang POV Monday question of the day. Nahatod palantabi sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at Bakakay, Kataning kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungag kang Market, Kataning kang San Jose National High School, katapat kang Munisipyo, Kataning kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santa Crista, sa Kanto, Hampang kang Simbahan kang San Antonio, Kararaya kang Manok ni Osang Basud, Hampang kang Novo and American Grocery, dyan naman sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabasan, and sa Kanto kang Frutasan sa may mga gasolinhan dyan sa Kinale. Sa Tiwi naman, sa exit kang simbahan, market site, kataning kang Manok ni Osang, kataning kang munisipyo, katapat kang Shot Puno. Sa Tabaco Electronics, nayaon tabi dyan sa AA Berce Street, San Juan, Tabaco City. Konting kembot lang yan from Centro. Available po dyan ang dining... Nagka-dining set sa Tabaco Electronics. Wires and cables. Ano ba yan? Ano, kulang na tayo sa kape? Kulang na tayo sa Best Cafe Green? Available po sa Tabaco Electronics ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa sinibapang spare parts and supplies. Kailangan na natin mag-Best Cafe Green. Hindi na tayo healthy at sexy, ah. Anyway, salamat po, Tabaco Electronics. Ang sa tuyang POV Monday question of the day. POV, parehas ka mong may trabaho ni partner mo. Oy, pero ngunyan, aram mo katindugon. Kung arog kaya ng setup ni Do, ay, maswerte ka na sa life. Parehas ka mo, at least, no, may pinagkakakitaan. Mas halangkaw ang sweldo mo kesa sa iya. Sabi ni partner mo, ano daw ngayon mag-joint account kita? Agree ka ba na magkaigwa ka mo ki joint account o dapat hiwalay mang giraray ang sa indong sadiring pinag-ipon?

let's read your comments na, mga katindugan. Sabi ni Aslan Rose Benoyo Bora, para sa ko, DJ Chloe, pinaka-importante, day sa kwarta ang usapan, kundi tiwala buda komunikasyon. Kung mahal mo talaga, tayo may isipon na sa kuini o sa iya ini, may isip mo sa tuini. Pero dapat, respeto pa rin. Kung masalang kawan sa imo, dapat dai mo siya ipagmayabang. Magtabangan ka mo. Tabangan mo siya na mag-uswag man, buda paghurunan nindo na magkaigwa ka mo ki joint account. Para pag-abot ki panahon, may makukuha pa ka mo. Kasi kung hiwalay, dai makakatipo siya. Like mga bisyo. Thank you, Asman Rose. Yaon nga ni... Ay, Manay Mary Jane, no? May nagpapadangon. Sabi ni Manay Romel Bendal, yun na nga ni sa iya gabos. Nata daw tayawin sa iya gabos. Baad kaya, sige mo man napasaway tabi. Manay Romel. Sige.

nagpapadangog. Hindi, charot lang. Pirang taon na kamutabi, Manoy Romel and Manay Mary Jane. Pirang taon ang sa indong pag-iba. Garo araw ka iniso tipo ki mag-partner baga na garo magbarkada sana. No, sige sa nang kaluwagan. Ano Manoy Romel? Iyo ba ang sikreto ng aning humaloy-haloy ang relasyon? Garo sana ka magbarkada. Garo nagkakaluwagan, ano? Sige, stay strong tabi sa indo ni Manay Mary Jane. Buda, magtagataw ka man daa. Magtagataw ka man daa sa iya. Talaga Manoy Romel. Alias Carina, just focus on your children. Don't be proud. Focus on the future of your children. Pride is not the way. Let's just set aside pride. It won't help. That will only lead to conflict or fights in a relationship. Think only of the future. If you don't lower your pride, nothing will happen. Salamat po sa inyong comments. Comments siya ay marami. Dante Betchaida, ako DJ. Ang gusto ko, kanya-kanyang ipon. Tamahirap na, uso pati ang hiwalayan. Okay. So, praktikalan lang. Pasiguro, Permi, ano, Manay Dante. Jamela Rico, for me DJ, dapat po, hiwalay man po, giraray ang kwarta. Kung magkaigwa ka man po, kung magkaigwa man kay third party, hiwalayan agad. Wala nang stress. May pera din ako. Grabe ka naman. Advance ka mag-isip.

mga katindugon. Pagkabot sa relationship, garo, difícil paghurunan baga ang kwarta, no? Kasi inot sa gabos, kanya-kanya baga kitang hard work. Maski na nga ni isabihong ta na mag-partner, difícil man giraray, maski puro papaano, na sabi yun na ngayon makiaram. Diba? Or parang yun lang talaga yung mindset minsan kang mga Pilipino eh. Na makasupog makiaram maski halimbawa mag-agom na kamo. Kasi at the end of the day, the fruit of your hard work, ano? Pero mga katindugon, may dagdag si 0385. Sabi niya, payag po ako mag-joint account. Pero ako, ako magkapot kang passbook. Sige, salamat po sa imong text message. So anyway, mga katindugon, para sa dakol na couples, ang joint account ay mas convenient daw. Dahil daan, mas madali ang pagbabudget para sa mga shared expenses and common goals. Sa hapot taon yan, kung ma-joint account ba or dae, well, wara man na sarong tamang simbag, no? Kasi, mga katindugon, again, depende yan sa, diba, sa communication, depende sa pagpagurunan. Ang joint account din, mga katindugon, ay pwedeng maging simbolo din ng trust and pagkakaisa, no? Lalo na kung ini gagamiton para sa mga gastuson sa harong, emergency funds, and kung may mga akinan, no? Para sa indang future. On the other hand, mga katindugon, ang pagkakaigwa ng personal account, syempre, nagtatao man sa tuya ng pagkakataon na ma-maintain ang satuyang financial identity. At bottom line is, kaipuhan ki transparency and good effective communication. Pagurunan nindo ang sa indong mga goals, mga priorities, and pinaka-importante, ang paraan kang paggagastos, no? Pagurunan ng God, magkasundo ka mo, and regularly check your budget.

considerations, ano? Again, importante na malinaw ang sa indong huron kung pira ang ihuhulog. Like, for example, talagang matugot na ka mo magkaigwang joint account. Okay lang, napaghuro na ng, sige, magkakaigwa kitang joint account. Para sa inito, pwedeng ilista yung mga paglalaanan. Halimbawa, yun, education kang mga act, yung mga expenses, sometimes even vacation, ano? Magayon su arog ka ito na igwa ka mong joint account, bako lang na paghuhugutan din do kang pagkakagastusan. Kundi, pag-iipunan din yung mga vakasyon, mga out, well, charot, out of the country. Diba? Kung yamanarlo ka, pwede ka naman maghulog duman na pang out of the country. Mas magayon ito. So, igwa ka mo ki, bako lang so motivation para mag-ipon para sa panggastos, kundi pati naman so pang ano, pang bonding, diba? Pang travel. And the pinaka-importante din ay yung emergency fund. So, ano yung benefits? Pagkakaigwa ki joint account. No. So, inot sa kabos, madali ang pag-budget kang mga shared expenses. Araw kang, halimbawa kung nagre-renta ka mo, kiharong, mga utilities, groceries. Pangadua, mas nagiging transparent and accountable ka mo. Kasi, parehas din dong nahihiling kung ano ang, kung napapasa, kung sisay ang nag- like nag-withdraw, di mas madali nindong ma-explain, mas madali nindong masabutan kung ano yung rason kang saro kung nata siya nag-withdraw, di ba? Bako lang so, ngaya, ma-withdraw ka, tapos day mo i-explain, eh malay mo, ginamit na pala nito sa ibang bagay, sa mga bagay na bako man talaga para sa ikakarahay ng sa indong pamilya, o, di ba? Mas madali mo siyang madadak. Pag may joint account, siyempre, ikatulo, mas nagiging organized ang pag-iipon nindo para sa mga common goals, arog kang emergency fund, education. Halimbawa, kung may plano ka mo na magpatugdo kisa diri nindong harong, diba, mas madali nindong matatrack ito or mas madali nindong ma-organize ito. And, mas convenient ang pag-access kang pondo, lalo na kapag may emergency. And lastly, mga katindugon, ang maayos na paggamit kang joint account, pwedeng mapagtibay o magpatibay kang pagtitiwala nindo sa relasyon. Pero I agree na maray man giraray na igwa ki personal fund. And pwedeng-pwede ka magkaigwa ki personal fund mo na magiging transparent ka man giraray sa iya. Bako man yan sa sabihon tang gusto mong magkaigwa kay personal fund para pangkabuahan mo. Ano, pero importante man giraray kasi may mga personal expenses din kita. It's also our right, no, na magkaigwa kay sa diritang accounts na you know, magagamit ta kapag ka, kita man mismo kaipuhan ta. So, siguro carry bells mo. Kung carry bells nyo, magkaigwa kit joint account. Joint account para sa pamilya and personal account. Charot. Ay, pero mga katindugon, you know, sabi nga ni Kang Kadaklan, ang arog da kaining topics so mga financial kemerot ay saro sa mga pinaka dai na di-discuss na maray. Which is something na importante, no? Lalo na kung ika may plano kang mag-build kisa diri mong pamilya in the future. So, sana nga naman, no? Sana

nominate siya sa mga courses or sa mga subjects na sa school, 'di ba? Yung pag-organize kang finances, no? Handling finances and using it properly. No, hopefully mga katindugan. So thank you again sa indong mga comments and messages and sana mas matawanan ki attention ining pag-handle kang finances lalo na within the relationship or lalong-lalo na sa pamilya. Oras na po, alas 2:28 ning pagkahapon. Ang oras hatod po sa indo kang Casino Plus. Wednesday, every Wednesday with Casino Plus Plus Plus. Let's play more of your favorite love songs. Hindi po sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugo na.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot, Fresh?
14: Hindi ako.
13: Makidis to.
14: Parang walat.
13: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Saldi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
19: There are days

it's a one for the heart. And I hope na nakapag-best cafe ka na, Kating Dugon. Kung di pa, ano ba may galat mo? Mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ang best cafe green sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide.

Ayun, salamat po sa indo mga katindugon for your comments, text messages, and sa mga reactions to dyan. Salamat po! Sabi ni Manay Romel Vendal, 14 years nag-ibahan, 13 years married, pero may maribok. Arog kayan ang tunay na pag-ibahan. So, pirming maribok. Diba? Takong ding ribok-ribok ang sa indong relasyon. Di ka mong ribok-ribok. Medyo, ano, medyo madaling mawara ang spark pagka masyado ka mong seryoso. Diba? Minsan, magtaga. Siguro kaluwag man, no? Congratulations and stay strong, Tabi sa Indo. Oy, oras na po, alas 2:52. Salamat sa girara.

sa Tabaco Electronics and the GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, na nagsasabing ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa laki ng ipon, kundi sa tiwala, pag-ibig, at pagkakaisang binuo ninyo sa bawat desisyong pinansyal. Kaya mga katindugon, spend wisely. And tamang ipon-ipon lang. Bako lang para sa indong. Bako lang para sa ngunyo. Hindi para sa indong future, of course. Napaka-importante. Ako po, malantuwag na. Salamat po sa Indugo Boss again. Tara na at mag-best cafe. Stay beautiful, stay awesome.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Kinumpirma kang Department of Education na Cavite Office ang pagkagada na kan sarong grade 4 pupil makalihis ang deworming activity sa Martires City. Sigun sa opisyal na pahayag kan DepEd, Hugo Peras Elementary School Annex sa Cavite na nagkundusir nin routine deworming activity sa koordinasyon kan City Health Office kan Julio 2. Nagkapirang estudyante man ang naka-experyensya nin bako marhay na pagmati, makalis ini, asin sarong grade 4 learner ang nagadan. Basado sa mga report, ang nasabing biktima naka-experyensya sa buot nin matinding pagkulog sa payo, tulak asin idinara sa ospital, alagad binawian ininin buhay kan Julio 3. Sa inisyal na investigasyon, napag-araman na nagadan ini, huli sa septic shock, hali sa impeksyon. Padagos man ang nahapig sa sagibong investigasyon kan DepEd, kasunod kan insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata. Para mo ako sa Erickson Brutas, tintuguna.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Na. Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Dignisa na sa One Radio 91.3 News FM!

0: ang team play.
1: Sa Bareilly.
0: Ay, it's Monday.
1: Mga diba? Sabi mi sa'yo, dumakaskas lang.
0: Nagpikit ka kaya, ili ka na lugod
1: parang iyan. Parang nagpapaalam tayo sa isa't isa. Ngunit heto ka.
0: Bumabalik.
1: Nandito ka na naman. Inutokso-tokso. Hello! Ay, Marina, pagkahapon. Happy, happy, happy Monday, everybody!
0: Isang malaking pagsubok na naman, mga kalindugoy.
1: Ang ating kailangan lagpasan ay syempre ang Aldown Haini Petra 13 Monday the 13th. So,
0: Venus
1: kita. It's not Friday. Ay, Petra 13 na nin Julio 2026. Yugo-yugon mo yan. Parang kailan lang ay Petra 1 pa lang tayo. Ngayon ay Petra 13 na. Diba? Ganyan kabilis naglalaho ang panahon. Kaya ano pang inaantay mo? Gawin mo na ang mga bagay na kailangan mong gawin.
0: Tugnan mo na super may mong tigtataram na gibuhon mo na hanggang ganyan na ipa.
1: Dahil ay napakabilis ng panahon. Hindi mo aakalain na sa mga susunod na katapusan na.
0: Nasa ibang katapusan ano ka na pala.
1: Katapusan na ng buwan.
0: Smiling mukha. Ano na naman, August?
1: Diba? Ganyan
0: alam, kabilis. Mga Pasko na naman mga kanina.
1: May mga ano naman kita dyan, mga Jose Marichan vibes na ano, na tugtugan.
0: Feeling ko mga ano, kabangaan kang August.
1: Pwede
0: si Silip
1: yan.
0: Na siya. Si Silip na siya paunti-unti.
1: Kaya napaka-anulang ng panahon. Kung gusto mong mag-enjoy, mag-enjoy ka, di ba?
0: Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, sabi ano, magtutok ka na permiling din sa tugtugan on one.
1: Ay, syempre, dahil walang makakapigil sa akin. Ano mang oras, ano mang panahon, turugtugin ka, di ba? Ay, Emma, kumusta ka mga boys? We miss you on.
0: Kumusta ang sa idong Sabado, Domingo?
1: Ang maparos-paros na Sabado Domingo ay mainit-init na kung ano kasuod man. Nakabalad na makamaraman ako. Sa wakas ay salamat.
0: Nakalabana.
1: Batiin ko muna dyan sa Merkado Publiko ang mga parsya na nga niya ito, mga parabaka. Gusto po kami dyan. Mga drivers, charge-call drivers, jeep na drivers, pagay sa gabas ng mga nakatutok ng mga taga Santo Domingo baka kay Malilipot, Malinaw TV. Sudad nin tabako sa gabos na pigabot kan sa tuyang turugtugan. Yun niya na pagkahapon. Hello, hello, hello, hello everyone. Ini na po ang tugtugan on one. Kay balan kami, ding iba ko si Erickson.
0: Iniwan po, si Verna Banaon. Oy, kumusta ang taba ng sa tuyang followers sa tugtugan
1: hello,
0: on
1: hello,
0: one?
1: Hello.
0: Oo, nagdadakol na kita.
1: What's
0: up, everybody? Gusto mag-join, dagos.
1: Diba? Oy, mag-comment na ba yun?
0: Oy, may post na kami kapotan ngun yan,
1: diba?
0: Balikan to na naman sa mga nakaraan na
1: bahilig tayong bumili.
0: Babalikan ulit natin yan.
1: Diba? We bring back. Naka-antika. Metro Monday. Ay, 12 minutos na mag-release ang last stress ng pagkahapon. Sentaan sa tuyan naglalagatog na tugtog. Ay, syempre, digdi lang yan sa tugtugan on one. The next song is Timber and this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday every day or every Wednesday sa Casino Plus.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may Black,
8: may balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
12: One Radio.
13: Hit Radio.
14: Tinitong ko na.
15: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.5 News FM.
0: Tindugan na.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 40 minutos mag-release and alas 3 din paghahapon. Batiyon ko lang dyan, maraming na paghahapon sa Barangay Baranghawon, Tabaco City.
1: Ay, maraming na hapon so, sa mga taga Baranghawon.
2: Tindugan na dyan. Sa inindo kinuruaso Kalunga, ibaralik din. Kalunga sa pinaano kasubago. Tapos, dakol sa nag-arabot.
1: Dakol pa lang dyan, makalunggay pa lang dyan sa Baranghawon.
2: Dakol pa lang dyan ang kalunggay sa Barangay Baranghawon.
1: Tantod, may machat na sa nanindo, sa indo, ibalik mo ang kalunggay ko.
2: Ay, dahil bahala ka, mag-blatter ka mo pa yan. And, ay, makaugmahon dyan sa Barangay Baranghawon. Palan dyan ang tirindong. Ay, syempre, sa mga taga-isla kan San Miguel, maraming na pagkakaroon sa mga yang sa inda mga bulong ng kukurarat at mga radio. Hello, hello. Maraming na pagkahapon tabi sa indo man dyan. Kumusta ka mo? Ano lamang ang sa indong nindalan mo? Ay, kami nagbimirindan kami. Masirama ng show, man. Diba?
3: Siram sa...
2: Thank you, tabi sa One Show Dim Song. Siram
1: doon pa lang ito.
2: Masira mo na siya.
1: Good, thank you man sa pakape ni DJ Kobe.
2: Thank you. Grabe. Yeah.
1: Happy Monday na talaga siya. Kay Puan lang pala mag-ano.
2: Nag-iba ang ano perspective dahil sa
1: pa-choco, pakape, pa-shomay na drakolaon.
2: Diba? Talaga ibang show may talaga mga ano siya
1: gari abay kising ko ang sarap. Oy bakit nindo gun dua lang basugun ka na
2: grabe try nindo ang One Show Dim Song diyan sa may ano igwa diyan sa may ano ha sa may nag stall at asinda diyan ay so cart ba diyan sa San Vicente New Road. Igo man sila dyan sa may San Roque. Duman at ang main branch nila. Kataning sa nakang manok ni Osa. Kaya kung mo yan itong itry, masira mo na mga flavors ng siomay na darakula. Masira.
3: Masin
2: authentic na talagang karne ang siomay. Diba?
3: Siram sana.
2: Ay, syempre, sa kape, duman kita sa Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sa pampahealthy na pampasexy pa. Siyempre, mababakal nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
3: Siram sana.
2: Ay, sa... Ngunyan, yung comment na ta, matirismis ang kita turut at talagang mika mo.
1: Ay, so gusto mag-follow ah, Tugtugan on 1, na i-search lang yan sa Facebook.
2: Aram mo, maski Tugtugan lang i-search ko. Maluwas yeah, ka, ano ta, ang,
1: ang Facebook page kan Tugtugan on 1.
2: Ay, 43 minutos na, mag-alisa na lang sa 3 din pagkapon. Mabalik pa, syempre, ang Tugtugan on 1, nagdala niyan sa One Radio.
1: Tindugan na!

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tindugan na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One na oras niya to 5 minutos magalis and alas 4 alas 4 na yung pagkahapon.
2: Alam na sana.
1: May marina hapon kay Sir Romnick Belaos.
0: Hello.
1: Kay
0: hello,
1: Mama Cherry Car Warha kay na San Lorenzo Tarraco City. Kay Tanggol Abrera Chan na kaibanan Sigabo.
0: Char. Wow. Sigabo. Sa Encin lang yan. Sa Quiapo.
1: Nasa Quiapo.
0: Kabalag-balag sinda dyan. Medyo 13 na pala ano ni Julio. Kumusta na lamang tabi? Ano lamang tabi ang kumusta ang naging makabangaan kang July so far? Ang sa indong mga trabaho, kumusta? Ay, sa mga nasa work mo niya, nakatutok sa One Radio. Ay, sa mga nagbabarantay, sa mga store, sa mga barbershop, sa mga karinderya, sa mga tindahan, sa mga ukay-ukay, ang mga makasugan ang radio. Hello, hello po. Narin ang pagkahapon tabi sa sain. Asin, salamat sa padagos na pagtutok sa One Radio. Pag nakatutok sa One Radio, perminaan ano, paldo permi sa costume. Diba?
1: Pangpaswerte yan, katindugon.
2: Tama!
0: Kundi, padagusan tanaan sa tuyang swerte. Padagusan tanaan sa tuyang turugtugan. The next song is being brought to you by Casino Plus. Wednesday, every Wednesday sa Casino Plus.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tinugan na. Nagbabalik ang Tugtugan on One.
0: Oras niya to, 21 minutos magalisa na alas 4 ng pagkahapon.
2: Si Ramsana.
1: Ay, alas 4.21 na.
0: Diba?
1: Pasiri na kata sa
0: inyo. Makaskasan lang kita. Just and just like that. Ay, sa mga oras na inya. Nag-iskosar na pa uli sa indang mga harong ng mga nagbabiyari. Ingat po ang gabustan. Ay manghali sa mga eskolahan, ay sa mga trabaho. Ingat-ingat. Mga nasa Egypt, mga nasa jeep, mga nakaradyo, nagatutok. Hello po sa Indo.
1: Yung sabi ni Ma'am Cherry Carbor, pa-shoutout po sa mga paradangog na si Alex Biton, Ruel Navarro, Charlie Bola and Juna Buba naka na Seawall San Lorenzo. Always sinduga na. Salamat po.
0: Hello. Hello po sa Saindo dyan. Sa Seawall naka na San Lorenzo, Tabaco City.
1: As in sa pamangkin niya mandaang si Madam Camille Car Nicolas na happy, happy, happy birthday
0: wow.
1: today.
0: Happy, happy, happy, happy birthday.
1: Big body niya mandaan sa iyong mga client sa paghilot. Tinduga na always.
0: Hello po.
1: Kliyente ni Ma'am Cherry Carborja.
0: Kliyente ni Ma'am Cherry. 22 minutos na mag-lisan. Alas 4 na yung pagkahapon. Ay, syempre, mapasiring namin kita sa tuyang Christmasan portion. Kantugtugan on one sa
1: Talk Tugan na.
2: Si Ramsana.
0: Ay, bantid ang Talk Tugan na portion. Ngunyan na Luna. Let's start the week with something to ano retro retro
1: or para balikan ang mga alaala
0: ng panahon.
1: Okay, mga katindugan, sa tuyang kahapotan ngunyan na Lunes, ano ang pinakamakaulok o pambihirang pinag-iwala ni Dukang Tugang mukhang aki pa ka mo? Nakulon!
0: Diba? Ano? Ay, so mga daing tugang, dahil sinto mo kakarulate.
1: Ay, oo nga. So, mga
0: only child. Pero, syempre, bihira lang ang mga ano, mga only child na ano, mga katindugin niya. So, mga may tugang baga, aram na pagkanindu iya. Ano? So, mga... mga bardagulan moments kay mga tugay. Daing ano, daing daing gayon ang childhood din do kung daing mo nagbardagulan.

0: kunday ka mo nagbungagan, kunday ka mo nag ano, nag ano pod kayan, susamod ba gabi o mong tigagapo sa tapos sa mga pasuwayan pa ka mo kung sisay ang maghugas ki plato. Ay, ako talaga. Na ngayon kasubag mong aga. Ako na naman yun yung nabanggi.
1: Kaya ngayon, ito na sana ngayon tukaw-tuka dyan.
0: Kasi ito ng cellphone dyan kang saro. Araw kanyan, diba? Mga arga ng mga, ano, kakaiba pangyayas.
1: Usually talaga yan sa mga, ano, sa mga household chores. Ang big diskusyon talaga dyan. Mainit ang topic talagang iyan.
0: Lalo na sa usaping hugasan.
1: Oo, dyan talaga nagpapasiruway. Kung talagang iabot mo sa Korte Suprema.
0: Ipaglalaban mo.
1: Warang ano? Magpapadaog talaga dyan. Kaan matarampa sana, may objection na yan. Ay, Your Honor, I object. Kakatapos ko palang kasuba, gumaghugas.
0: Ako na naman ngunya na banggit.
1: Diba? Which in fact, it should be an alternate mode.
0: Matalang ka pa, ano, ako sa nang tawo ni Bisaro?
1: Tapos pag nagkakaroon ng magkakita.
0: Okay, sabi niya nila, pag makaraunda, tiripon. Pag mahugas na da, waragas. Talagang pinakamalaking challenge sa buhay. Mm-hmm. Ang iba man ka iyan, ang mga magtulong, kunyari nga, pareho kaming babae, tapos ganun, magkasunodan lang ka mo. Mga inggitan, araw kang mga pag nagbakal si papa mo na kawatan, mm-hmm. natiksaro ka mo, pero magkaiba. Maiwal ka mo, tamas muya mo so sa iya. Mm-hmm. Siya man, mas muya mo. Mga arog ka ng mga bagay.
1: Muya ang iya, dapat iya.
0: Diba, napulo ng mga makaulo ko na mga pangyayari sa buhay takang aki kita na tigiwalan ta na. Pag tigrorumdum mo, makaulo ko pa lang talaga siya ng munya. Kunyan kaya, ang tigiwalan na kapag arog na kanyang mga edad, badoon na. Arog kay yan. Sulot mo na naman sa bado ko. Nahilig ko sa story mo. Dahil ka mag-otek. Tigsulot mo sa bado ko. Nahiling ko. Labahan mo yan, ha?
1: Asa labahan? Yung man ngunyan.
0: Diba? Oh, mga ngunyan ang panahon. Labahan ng mga tigiriwala nindo. Sisi nang hihingo niya ng malab. Ay, bakit pa man ako ngunyan ng malab, ha? Diba?
1: Ah, diba? Kaya... Ulok niya. Kaya... Yung siya nag-viral nga eh, kaya ito si, ano, si Bunak, tapos si, ano, si, so, ilan siya sa likuan, yan. So, basta, so, nag-video siya, nag-viral ito. Ano
0: si Bunak, sinundo ko sa likuan? Minsan, sa mga magturuga, kung si Sebas sa dayot, iyo pang maiso.
1: Sa mga mapang-asar, diba? Pag minsan mga arog ka, ano, pag nagpipikon mo sa tugang mo, ah, kaya nag-iiriwala ka mo. Pipirikunan. So, pag nadagitan, pag ano, tapos tigdudulo-dulo pa. Imbes dahil man, ayan, mahibi. Mahibi iyan. Tigdudulo-dulo mo.
0: Sa magturugang talaga, dahil mawawara ang mapang-asar. Gari, dahil kumpleto ang aldaw niya, pag dahil niya napapahibi sa tugang niya.
1: Diba?
0: Ano ba, mga katindo ko lang mga ano nindo, ang mga na-experience nindo kang aki pa ka mo, nag-iwalan ka mo kang tugang mo, ta siya binakalan kay Arab kay ni Ikada eh, nainggit ka. Irak mo, tapos sabihin mo, mas paborito mo siya kaysa
1: diba?
0: Mo. sige, ilingon tama ng ano. Ano man daw sa tuya sa mga katindugon ta. Iguamin kita digding saro. Kay Ma'am Jamela Rico, sabi niya, good afternoon po. Narumduman ko dati, tigiiwalan mi po kang tugang ko, caterpillar.
1: Mm-hmm.
0: Ugmawin siya sa caterpillar habang tigrarin niya sa kuya. Habang ako, sige ko ang ano suriya o taktakutun ako. Pero ngunya, nagurang na ako, tigiisip ko, it's just a caterpillar. Pero until now, day ko talaga makaputa ng caterpillar. Sabi niya. Tiga-asar siya.
1: Kita, igo talaga kitang mga ano, mga pigkakatakutan ng mga bata. mga animals.
0: Iyan yun sa ano, tigsabi ta kasabago na day mawawara sa mga
1: pang-asar.
0: Day kumpleto, Ma'am Jamela, ang aldaw kang tugang mo hanggat di ka napapahibi ka iyan. Kaya, it's time. Mabalos, ano? Mabalos ngayon ako. Dahil ngayon ako matugot. Mga arugaya ng mga ano, linyahan. Ano? Kung aki ka. Pa-shoutout na sa baby niyang si Yurni Taniel, kay John Jaymar. Gusto madago ang pangaran niya sa radyo. Hello, John Jaymar and Taniel. So, yun. Iyan ang nag-share. O, pwede pa kong mag-share mga katindugo na maski tulutad taod.
1: Ay, 29 minutos na makalis alas 4 nin pagkahapon. It's nice to bring back memories. Diba? Kaya padagos niya tong sabi sa sa Miss Q&A, it's nice to bring back the past. But we should really appreciate, syempre the present.
0: Mm-hmm.
1: Because it is a gift. That's why it's called present.
0: Yeah, wow.
1: Diba? Ay, syempre, salamat sabi sa inyo. Salamat sa mga padagos na nakatutok sa tuyang tugtugan. Kamuang samuyang present in the present time.
0: Yes.
1: Si Ramsana. Ay, alas 4:30 na. Mabalik pa syempre ang tugtugan on one. Digilang yan sa One Radio.
0: Team Dugan na.

0: Number one.
1: Number one.
2: One Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
3: Tindugo na.
2: One Radio News FM 91.3.
9: Tugan on One with Erickson and Bernard.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Teen Duganan.
0: Ayan ko, balik kita sa Tugtugan on One. 7 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Thank you very much everybody sa mga nakaiba niya ito sa satuyang Tugtugan.
1: Thank you mga katidugan.
0: Ay, syempre, ang mga followers kang Tugtugan on One. Mga nakitutukhas, tasangon yan sa indong

0: mga radyo. Kumusta na kami rin dal na lamang.
1: Oye, sa aga Martes, kaarawan niyo. Present ang mga Martes tomorrow.
0: Thank you sa mga nakaibahan niya to sa Tugtugan na portion. Sa mga naka-follow sa Tugtugan Online, kung hindi ka pa naka-follow, i-follow na iya. Ay, 6 minutos na sa bago ang alas 5 ng pagkahapon na paaram naman sa satuyang Tugtugan. Salamat sa mga nakaibahan niya. Salamat sa Indong Water. Masunod po parada 30. Kami mga po garada ang sinong makakaibaran dyan. Siling na kami ang sinong nakaiba. Tarugtugan. Ting iba. Ako si Eric Soyna.
1: Piniman po si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Sana nag-enjoy ka mo sa ano, pabaraili.
0: Tomorrow again.
1: Anig nilang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.
2: Sa Indung Nadangog, ang programang Tugtugan on One.

0: headlines akan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Headlines.
0: Pag-uranin abo na eksperyensyahan sa nagkapirang banwaan sa Albaya.
2: Magnitude 2.9 as in 4.8 na linoga na matean sa Claveria, Masbate.
0: Presyo kan urig sa Albaya, piglalaomang mababa. Department of Agriculture naghahanap nin intervensyon nganing masimbagan ang paglangkaw kan presyo nin feeds.
2: Inflation rate kan Bicol kan Hunyo taong 2026 nagrika sa 100.6% sigon sa PSA.
0: Nawarang parasira sa gubat Sorsogon, nadukayang gadan.
2: Babayi arestado sa buy bust operation sa Kamalig Albaya, labi sa 680 mil pesos na kantidad ni pigtutubo ng shabu na kumpiskara.
0: Salado Nasyonal, Chinese official binasol si Tatariela as in iba pa sa malipot na relasyon kan Pilipinas as in China. PGC official may belta.
2: Mga dokumento katakod kan impeachment trial ni BP Sara pwede ser nang ma-accessed kana publiko sa Senate website.
0: Marcoleta fit to travel na, makalis ma-diagnose na may mild pneumonia.
2: Trial presiding officer nilinawan na base sa lay ang pahayaga dapat sa 16 votes threshold as in day na pagkasunduan.
0: Mga nagadan sa bagyong Inday as in habagat nagsakat na sa 20, 16 nawawara sigun sa NDRRMC.
2: Pilipinas

0: Padagos na mga depensa sa mga diretso sa West Philippine Sea, sigon sa Department of National Defense.
1: Level kang tubig sa Angat asin Magat Dam, padagos na nagbababa sa Ibongkan Maraot na panahon.
0: DMB o DB sa pinal na ang propuestong 2027 National Budget.
1: Sa lawasakan nasyon, South Korea naghagad ng tabang sa North Korea sa paghanap sa nawawarang Coast Guard.
0: 27 katawo gadana sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
1: Diyos maray na pagkahapon na Bicolandia. Aldaw po kita ni Munyanin Lunes, Hulyo 13, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manamon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5-6 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada 30, Barada Lukan.
1: Nakadanas nin diit na paguranin abo ang mga banwaan na kan malilipot baka kay asin Santo Domingo sa Albay. Makalis ang banin pyroclastic density current o uso na kan Bulkan Mayon. Bandang alas 6:30 nin agang unya na Lunes, Hulyo 13. Susog sa Philippine Institute of Volcanology of FIVOGS. Naghali ang PDC sa pagguho kan nagbubulos na lava hali sa summit crater kan Bulkan. Hali sa nag-iiral na habagat, dinarakan duros ang abo pasiring sa sirangan na parte kan Albay. Rason, tanganing makadanas nin ashfall ang mga nasambit na banwaan. Padagos na dinarakan duros ang abo sa kud na uminabot ini sa pirang parte kan Bakakay asin malilipot. Bigabisuhan man kan FIVOX ang mga residenteng apektado kan ashfall na magsulot nin face mask o dumog na tela sa dungo asin ngimot. Likayan ang daiman kinakaipuhan na pagluwas sa harong asin na tahuban ang mga sarayan ng tubig asin na kakanon tanganing malikayan ang kontaminasyon.
0: Niyugo nin magkasunod na linog ang Clavería Masbate kasabaugong aga Hulyo 13 taong 2026. Enot na namatian ang magnitude 2.9 bandang alas 8:52 nin aga natulos sa mananasundan nina mas makusog na magnitude 4.8. May rarom ini nga 7 kilometros asin tectonic ang pinaghalian. Namatian man ang instrumental intensity 3 sa Castilla, Donsol asin Sorsogon City sa probinsya kana Sorsogon. Intensity 2 naman sa Aroroy Masbate, Pili, Ragaya, Sinsipukota sa Camarines Sur, sagkod sa Tabaco City. Intensity 1 sa Bulusan, Sorsogon, asin Butuan, Masbate. Mas tanto, bandang alas 9:03 nin aga, nasundan pa ang pagyugo ni magnitude 1.6.
1: Biglalaomang mababa ang presyo kan karne nin urig sa Albay. Uli sa halangkaw na supply kaini sa probinsya. Sigun sa pahayag ni Department of Agriculture Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Market Specialist 2, Robelia Naldo. Assistance Division Market Specialist 2, Robelia Naldo. Sa ibong kaini, nag-aagrangay ang mga hog raisers.

0: ang nakabugtak na sa pink buffer zone o buod sa Bihon, wara ng aktibong kaso ka na sabing Helang.
1: Nagrika sa antas ni na 7.6% ang inflation rate kan Bicol kang nakaliis na Hunyo 2026 basado sa Philippine Statistics Authority. Sigon sa pahayag ni PSA Bicol Director Cynthia Perdis, ang pangenot na rason kan paglangkaw kan inflation kang nasabing bulan ana marikas na paglangkaw kan presyo ni water, electricity, gas at iba pang fuels na may 11.2% na inflation rate, umaya 51.7% na share sa pagtaas kan pangkagabsan na inflation sa rehiyon. Ikaduwang rason ang paglangkaw kan presyo kan food and non-alcohol beverages na may 6% na inflation rate o 25.5% na share sa pagtaas kan pangkagabsan na inflation. Apwera digdi ang pangenot na nag-ambag sa kabuuhan na inflation rate kan Hunyo taong 2026 and food and non-alcohol beverages na may 6% na inflation rate o 34.7% na share sa pangkagabsan na inflation sa Bicol. Ikaduwa ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na inflation rate na 11.2% as in 25.5% na share sa inflation. Ikatulo na nag-ambag sa overall inflation ang transport na may 13.6% na share as in 15.3% na share sa pangkagabsan na inflation. Mantang ang limang commodities na nag-ambag sa inflation kan Hunyo, iyo ang bagas, restaurants, cafe, rentals, gasolina as in LPG. Nairehistro man sa probinsya kan Camarines Norte na may 9.2% ang pinakahalangkaw na inflation rate kan Hunyo 2026, mantang probinsya kan Albaya ang may pinakababang inflation rate na may 5.6%.
0: Alas 5.12 nin pagkahapon, Italias kan barata sa Sorsogon, nadukaya na wara ng buhay ang sarong parasira na residente kan barangay Panganipan, Gubat, Sorsogon, bandang alas 6.30 nin aga kan nakaaging Hulyo 12 sa kadagatan. Nasakop kan barangay Bagakay, Sarong Aldaw, magalis ining pig report na nawara mantang nagsisira. Sigon sa Sorsogon Police sa Provincial Office, bandang alauna nin hapon kan Hulyo 11, kan magduman ang biktima asin tulo ka ining kairiba sa lugar, tanganing magsira gamit ang spear fishing. Napagkauroyanan kan grupo na maghirilingan sa saindang bangka, bandang alas 6 nin banggi. Alaga, dahil na nakabalik ang biktima sa itinalaan na oras. Running tulos na magsagibo nin search and retrieval operation ang mga otoridad sa pakikipagtabangan sa Philippine Coast Guard. Nadukayan ang lawas kan biktima na nakalubog sa pigtatansyang 6 na metrong rarom sa kaparehong lugar. Susog sa pulisya, wara sindang nahiling na panluwas na senyales nin lugad sa lawas kan biktima. Alagad ipigsairarom ini sa autopsy examination tanganing maaraman ang eksaktong rason kan sa iyang pagkagadana. Padagos ang investigasyon kan Gubat Municipal Police Station sa pakikipag-ordinar sa Philippine Coast Guard tanganing maaraman ang mga pangyayari katakod kan insidente.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa kamaliga. Karasel ang bagsaka kan sarong babayi na pigkonsiderara na high value individual listed drug personality sa sarong bayba sa Banuaan kan Kamalig Albaya. Binisto ang suspect na nasa legal na edad asin residente kang naunambita ng lugar. Naarestar ini makilis na magpabakala ninduwang katamtamang dakula asin nakabugkos na transparent plastic bags na may laog nin pigtutubo budang shabu, karibay kang 95 mil pesos na buy bust money. Nag-abot sa labisang gatos gerka karkulong street value na 680 mil pesos na nakuha ang droga gikan sa sospeka. Na-recover man sa posisyon ni alias Donna and evidence na kumpuesto ni nasarong salit na plastic bag, sarong paper bag, sarong sanribo na genuine peso bill, kairiba na naanapirang pidaso na replika kaini sarong unit ni na motorsiklo, sarong pedaso ni liyabe kan motorsiklo, sarong unit ni na cellphone asin apat na pedaso ni transaction receipts. Kinundusir ang operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5, Kamalig Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Albay Police Provincial Office, asin Coast Guard Intelligence Unit Albaya. Nakustudiya na kanakapulisan at asin mahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lugal.
0: Oras niya to, alas 5.15. Basiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
0: Binasol ni Deputy Spokesperson kan Chinese Embassy Go Wei si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariala asin iba pang opisyal sa subuot paglala kan relasyon kan Pilipinas asin China. Sigun ki Go, oral daw subuot na nagpapalakop nin kautikan asin dagit si Tariala na nakakaapektar sa relasyon kan duwang nasyon. Ginibunyaan pahayag kasabay kan pagrumdom kan Pilipinas sa 10th anibersaryo kan desisyon kan Permanent Court of Arbitration dapit sa West Philippine Sea. Sa nasabing desisyon, ibinasura kan tribunal ang 9-line claim kan China asin binisto ang diretsos kan Pilipinas sa laog kan 200 nautical mile exclusive economic zone. Bilang kasimbagan, sinabi ni Tariala na kung masunod sana ang China sa international law asin mapundo sa pangharas sa mga parasisirang Pilipino asin mga barko kan PCG asin BFAR, magiging matanos ang relasyon kan duwang nasyon. Duga unay na solusyon, iyo ang pagtalikod kan China sa illegal claims kaini asin pagrespeto sa derechos kan Pilipinas sa nasabing kadagatan.
1: Pinanginota ni Tiasa Ko o Mark Lapid ang pag-turnover nintulong tourist first aid booth sa Baguio City kang nakaaging Webes, Hulyo 9, 2026. Sa sarong ceremonial turnover sa Burnham Park, sinabi ni Tiasa Chief Operating Officer Mark Lapid na antulong tourist emergency facilities sa Iguang Laoga ng mga first aid supplies, automated external defibrillators para sa mga taong nakaka-experyensya nin cardiac arrest, mga folding stretchers, intercom na konektado sa command center kan Baguio City, mga CCTV cameras, asin mga solar panel. Susog kay Lapid, hybrid ni asin pwedeng paandaron sa kuryente sa kasa solar, asin ang Baguio ang pinaka-enot na nakareceive kan mga state-of-the-art first aid booths bilang saro sa mga panginot na destinasyon ng turista sa nasyon. Apwera sa tourist first aid booth sa Burnham Park na mahiling harani sa Children's Park asin biking area, igwaman kaini sa Bayan Park sa Aurora Hill asin sa Baguio Botanical Garden. Mismo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nag-atindera sa turnover ceremony.
0: Alas 5.18 nin pagkahapon, fit to travel na o pwede nang ibiyahe si Senador Dante Marcoleta susog sa Philippine National Police General Hospital. Alaga daw fit to travel na, inirekomendar kan mga doktor na tapusin muna kan Senador ang sa iyang pagpapabulong asin pag-inom nin antibiotics para sa mild pneumonia sa Kod Julio 15 ngunyan na taon. Sigon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani kan PNP General Hospital, marhay na ang kamagtakan kan Senador asin pwede na ining umatubang sa korte basta nakasulot nin face mask. Aday naman ini na didipisilan sa iyang paghangos. Magigirumduman na na-confine si Marcoleta, makalis makadanas nin kulog nin daghan asin halangkaw na blood pressure kasunod kan sa iyang pagkakaaresto uli sa kasong plunder kan nakaaging Hulyo sa East 2026. Nagpahiling man ang sa iyang mga nakaaging pagsusuri nin ibang kondisyon arog kan degenerative disc disease as in alta presyon. Bigahalat na naiatubang si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa iyang commitment order kung matapos na ang sa iyang pagpabulong.
1: Kinumpirmar ng Senate Sherwin Gatchalian na pwede sir nang ma-access sa kan publiko ang gabos ng mga dokumento katakod kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa website kan Senado. Sarong impeachment tab ang idinugang sa website kan Senado na igwang apat na seksyon kaibana na ana prosecution, depensa, court issuance as in

0: Internal Kunasain isinumitir ang mga record, manifestation asin mga dokumento sa kasagsagan kan paglilitis na inupload man kana Senate Secretariat na nagsiserbing impeachment clerk of court. Sigon sa Senate President Cheshire Tuhoninda, nagabos ng mga dokumento asin ebidensya ang mahilingkan publiko ulit ang naka-upload na ang mga ini sa nasabing website. Ininganyar man ni Senate President Gatchalian ang mga Pilipino na pag-adalan mismo ang impeachment records. Binaduman ang liderato ka ng Senado na alagad sindaan ang nagsiserbing Senator Chavez ang huring hukom kan impeachment proceedings. Iyuan ang mga namamanwaang Pilipino.
1: Nagsakat na sa 20 ang numero kan mga nagadan sa pagragasa kan nakaaging bagyong Inday asin habagat sa nasyon. Sa pinakabagong report kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngunya na Lunes, Hulyo 13, sarok pa sana sa mga nagadan ang confirm magpapadagos pa ang pag-validate sa ibong kan mga fatalities. Susog sa ahensya, sarong 70 anyos na lolo ang kumpirmadong nagadan makalis malamos si Paypayon, Quezon, Bukidnon. Nasa 10 sa mga na-report na nagadan ang nailista sa Sarangani, Anum sa Lano del Sur, Dua sa Bukidnon, asin Tigsaro ang binawian ng buhay sa Iloilo asin Davao Occidental. Mientras tanto, igwang siyam na katawo ang na-report na nalugadan kausa ka ng kalamidad mantang 16 na katawo ang na-report na nawawara. Sa kabilugan, apektado kan pinagsarong epekto kan habagat asin kan nakaaging bagyo ang 141 na pamilya o katampad na ni 654,000 na individual hali sa 1,600 na barangay sa bilog na nasyon. Nagpaluwas naman ang ahensya nin inisyal na kantidad kan danyo sa sektora kan infrastruktura na nag-abota sa 3.18 billion pesos. Nagdadanay man kanselado ang mga klase sa 1,400 na syudad asin munisipalidad mantang suspindido man ang laog sa 48 lokal na gobyerno uli sa maraot na kamugtakan kan panahon.
0: Nilinaw ni Trial Presiding Officer Francis Chis Escudero na nakabase ang nag-iiral na lay ang 16 votes threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte asin da ipinagkasunduan kan mga senadora. Sigon kay Escudero, nakabase ang sa iyang naging payag sa probisyon kan konstitusyon asin sa desisyon kan Korte Suprema sa kaso kan Bayan versus Zamora kun sa ina nilinaw na ang kinakaipuhan na numero kan mga senador ang nagtitinir na basado sa bilog na komposisyon kan maski igwang nagkaperang miyembro an bako abilable huli sa nagkaperang rason. Paliwanag kaini na dapat nasunodon manliwata kan impeachment court ang kinakaipuhan na numero basado sa konstitusyon na 2/3 kan gabos ng miyembro kan na senado o katumpad ning 16 na boto hali sa 24 na senador para sa conviction. Aminado man si Escudero na igwang nagkapira na bakuuyon sa iyang interpretasyon sa lay alagad pigdoon ang desisyon ang party kang lay apuwer na sana kung ini ang baliktadona. Paglilinaw man ni Escudero na alagad na pag-ulayana dahi niya pigpapaaram ang sa iyang mga payag oposisyon sa iba pang mga senator judges.
1: Padagos na nagbababa ang level ni tubig sa Angat dama sa ibong kan na mga magkusog na pag-uran na darakan bagyong Inday asin pinakusog na habagat kaining mga nakaaging aldawa. An Angat Dam, iyo ang pangyanot na pinagkukuanan nin maiinom na tubig para sa Metro Manila asin nagsisupply man nin patubig sa maabot sa 25,000 na hektarya nin mga paroyan sa Bulacan asin Pampanga. Kan nakaaging Hulyo 7, buminaba sa critical na level ang water level kan dam. Nagdadanay man ining mas hababa kumpara sa dating pinaka babang nailistakan Hulyo 18 taon 2010. Uli sa padagos na pagbaba kan level ng tubig, itinala ang National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Temporaryo man na pinapundukan mga operator kan dam ang supply ng patubig sa mga umahan sa Central Luzon. Tanganing mapagdanay ang natadadang tubig sa reservoir. Mientras tanto, minabot naman sa minimum operating level ang water level kan Agat Dam sa Ramon Isabela susug sa National Irrigation Administration. Posible subot na maapektaran ang kabuhayan kan mga parasira asin para uma siring man ang operasyon kan mga hydropower plant na

0: Laom sa supply ng tubig uli sa Magat Dam kon magpapadagos ang pagbaba kan tubig kaini. Ang Magat Dam nagtataonin maabot sa 350 megawatts ng kuryente sa Luzon grid asin nagsiserbiman na pangyanot na pinagkukuanan ng patubig para sa 96,000 na hektarya ng mga paruyan sa Isabela, Cagayan asin sa Quirino.
1: Nanindugan ang Department of National Defense na padagos kaining ide-depensa ang mga derechos asin integridad ka na teritoryo ka na Pilipinas sa West Philippine Sea. Inimantang nagkumimarar kan ikasampulong taon kan 2016 Arbitral Award. Sigon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., importante ang desisyon ulita pigbibisto kaini ang derechos kang nasyon sa Exclusive Economic Zone. Tinawang doon niya na nagdadakulaan kamalayan asin pagsuporta kan para sa depensa kan West Philippine Sea. Sinabi pa ni Teodoro na ang DND asin ang Armed Forces of the Philippines padagos na mapakusog kan kakayahan sa depensa kang nasyon mantang pigbabantayan ang trayumpo sa seguridada. Dugang pakaini na magtitinir na komitido ang Pilipinas sa pagmamantinir kan international na lay, particular na ang 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea sinada ito tugutan na mawara ang diretsos kang nasyon sa West Philippine Sea.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
0: Alas 5:26 nin pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas nin tawo nang ipuhan po iyanin minerals kayo galing ang pag-inom nin sarong cups sa Laurel daw nga ni makahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nin diyan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, weather update.
0: Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon Tarngunyanas sa Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Batanas, Tarlac. Magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalatana. Posible digdi ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sagod-sagod minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldaw masirang. Alas 5:34 rin pagkaka masunlop. Alas 6:30 ang unya na pagkahapon.
2: Weather update.
0: Basiring man po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon.
2: Parada, Mayta, Parada, Mayta, Parada, International.
0: Naghagad nin tabang ang South Korea sa North Korea ngani namahanap ang nawawarang Coast Guard na pinagtutubudan na posibleng napadpad sa parte kang teritoryo kan Pyongyang. South Korean Unification Ministry nawara ang sarong Navy Seaman kan Hulyo 12 mantang nagsasagibo ng Coast Guard duty sa East Sea na bistuman bilang Sea of Japan. Posible subuot na tinangainin makusog na ukol ang nawarang seaman sa Northern Limit Line ang itinalaan na border sa pagultangan kan South as in North Korea. Ulit awarang aktibong linya nin komunikasyon ang duwang nasyon ipinadarakan South Korea ang sa indang kahagadan sa paagi kan text message sa mga mamamahayag ngani na maipaabot ang mensay sa Pyongyang. Inagad man kan South Korean government ang kooperasyon kan North Korea sa paghahanap asin ligtas na pagbabalik kan nawarang Coast Guard. Mientras tanto, wara pang pahayag hala sa North Korean government dapit sa nasabing kahagadan.
1: Miyantras tanto, dahi mababa sa 20 ang nagadana, mantang 63 man ang irido sa kasulo na suminiklab sa rung pub sa Bangkok, Thailand. Sigun sa mga otoridad, nangyari ang insidente sa Chatukak District sa kabisera kang Thailand. Pangenot na investigasyon asin na kan mga nakasalbar kas na naglakop ang mahibog na li suminiklo. Huli digdi, dakol na tao ang nagbalo na makaluwas asin nagpasiring sa likod na parte kan establishment to harani sa mga comfort room. Alagad, sigun sa mga opisyal, exit ang nasabing pub, rason nga inadakol ang matrap sa laogan. Nagpapadagos man ang investigasyon akan mga otoridad sa kausa kan kasulo asin sa posibleng bayolasyon.
0: Alas 5:30 pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata na kaibanan ta sa pagata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan kama

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood. Salot. Milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening

0: ito. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
0: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintigdig sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
3: One Radio, Ting Do Gana.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: gang bang, he be calling ya. Hello na, nang tayo'y magkakilala. Lunes na lunes ang feels. It's July 13, 2026. Kumusta po ang indong naging weekend?
1: Maraymay.
0: Mapagpala. Payapa. At masaya kasama ang buong pamilya. Well, I just hope so. Once again, ito naman po ang inyong lingkod. Diba ko masyadong magayunan.
1: Pero mahamutan.
0: Diyos sa nang kahibangan, Tita Pollyanna. Segunda las 9 na po kita magkaka-telemedium. Magkaka-ulaya. Ay kung anek, ani. Lunes! Kaya naman, dapat clean lunes. Hindi lang sa ating mga tahanan, sa ating mga bakuran, pati na rin sa ating kaisipan. Clean lunes! O, excited naman daw si Jeffrey. Text siya ng text. Sabi niya, tita, ano nga yun? Ay, ewan ko sa iyo ah. Kasi nabasa niya raw. So the Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ang ating topic poster. Love life or Wi-Fi? Parang alam ko naman ang sagot dyan. Kasi si Jeffrey ang nag-text niya nung Sabado ng umaga. Kaya pinagbigyan na natin para hindi naman siya magtampo. Si Jeffrey ay 30 na raw siya. Ano ang problema ng mga 30-hin? Sige, one of these days, pag-uusapan natin yung pagiging 30-hin. Ako mas gusto ko nga

0: Yo, a Goncilio. Aba! Kakaibang charisma. Although matagal na nila itong sinisipat-sipat, no? Palagi lang sila sa amin. Ako, pag ng artista to, talaga sisikat ito. Hindi talaga nito. Naku, ang daming mapag-iiwanan. Ang daming kakain ng alikabok. Dahil sa bukod sa guwapo na, sports-minded pa, at ang galing sumagot, ang galing magsalita. Wala siyang pautal-utal, hindi siya malamya. Alam niyo yung bata pa, lalaking-lalaki na ang dating. Kaya excited na ang buong fandom. Sabi nila, oh, sige naman, Mama Juday. Pabag-artistahin nyo na yan si Lucho. Magtatayo kami ng fans club mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Hoy! Kaya nyo yan? Yeah, we're looking forward to the coming of age at syempre pag-artista ni Lucho Agoncillo. Ay, meron tayong natatanging right up on a dyan. Mula po naman sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Facebook page, nandun din ang kanyang picture. O kaya, punta na kayo ngayon. At syempre, yung hindi pa pala nakapag-follow, mag-follow na! Sana naman ngayon na. At syempre, marami din po tayong mga features ngayon sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kaya mamili lamang kayo doon. Uy, nagbabu na. Nagbabu na si Inday. Nagpunta na sa China. Pero ito naman si Josie na momo pa. Although marami nagsasabi na pwedeng hindi mamo itong si Josie na maging isang totally bagyo. Baka maging LPA lang ito. Pero magdudulot pa rin ito ng kaulanan. Ang sabi naman ng mga nagmimiron, may bago pa. Pag ganito namang panahon, talagang maulan-ulan. Aray ko! Pakak!
1: Aray ko!
0: Pakak! Kumusta naman ang yung naging Lunes? Magandang simulain. Sana naman. Atresi pa naman ngayon. At alam nyo naman pag atresi, swerte yan. Ako nga, meron ako natanggap na text message. I'm so kinilig-kilig. Sabi ko, talagang July 13 ko pa natanggap. Ano eh? How sweet naman yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! Eighteen after 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: The Tita Poliana Show.
8: Tindu
6: Cafe Green
8: na.
6: 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang for sachet.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din.
1: Mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. The Tita Poliana Show. Tindugo na! May daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
4: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
3: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
6: Or... The Tita Poliana Show!
7: Oh, hi. Ang oras. 19 bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Ang bilis ng oras, ha? Tapos mamaya-maya, araw na ng mga chismosa. Ang bilis. Ilang oras na lang, araw na naman ng mga chismosa, ng mga maarte, tsaka na masyadong mapili sa line. Mga maa-artes at mga chuchu-chusy. Hi, good evening kay Levy Binias Fernandez. Buong maghapon daw siyang nagdilig ng halaman dahil sobrang abo. Ay, inabot pala dyan na, no, sa bakakay. Kaya ingat-ingat po kayo. Alam nyo na ang dapat nyong gawin. At syempre naman, welcome to the show, Levy. Ganon din naman ang ating pagbati dyan sa Upper Bongga, Bakakay, Albay. Kina Tita Frammy, Barha Juarez, and of course, kay Tita Sardi at kay Jacob. O, ingat din po kayo dyan dahil alam ko medyo maabo-abo dyan ngayon. Kumusta na sa mga oras na ito? Kumusta na mga abo-abo? Meron pa rin? Ganun din po kay Nena Palanas Bobbies. Good evening. At syempre binabati niya daan ang gabos dyan sa Suwa Malinaw, Albay. Marites Brito, good evening. Binabati natin ang De Los Reyes family kan Fatima. Good evening sa inyo dyan. Zone 7 at syempre ang family Bongkay. Diyan pa rin po sa Fatima. O, eto na, Jeffrey. Jeffrey, nakikinig ka na ba? Ako talaga, parang ako, Ako ha, pinaglalaroan mo. Ano nga ba talaga ang mas masakit? Ang mawala ng jowa o ang mawala ng wifi? Mawala ng wifi? Siyempre, depende rin yan sa sitwasyon. Kasi may mga tao naman talaga na okay lang sa kanila na wala silang jowa. Basta meron silang wifi. Lalo-lalo ko nakikikabit lang sila sa kapitbahay. Diba? Diba marami tayong mga nakikita dyan ng mga content na inaaway yung kapitbahay dahil nagbago ng password? O, eto may balita ko sa inyo, ha? Pwede mo na raw palitan ang password ng iyong kapitbahay. Natulala. May natulala, ha? Paano yun? Oo, pwede mo nang palitan ang password ng iyong kapitbahay kung maging jowa mo siya. Kasi may access ka na sa kanyang router. Kanoy. Alam mo lang kakwenta-kwenta itong usaping ito. Pero minsan may isip mo rin, oo nga naman, may mga mas mahahalagang bagay na dapat ating pagtuunan ng pansin sa mga panahong ito. Diba? Parang halimbawa itong wifi, dagdag gastos yan sa buhay natin. Dati-dati, gumagastos lang tayo pambayad sa tubig, sa ilaw. Sa renta ng bahay, kung nagre-renta kayo. Pero ngayon, magdadagdag ka pa ng pambayad sa wifi. O, di ba, kailangan magpakabit ng internet kasi para hindi ka naman nahuhuli sa panahon. Tsaka ginagamit talaga yan ng mga kabataan ngayon, lalo-lalo sa kanilang pag-aaral. Kaya dagdag gastos yan. Parang jowa din yan. Magastos din magka-jowa. Kahit papano gagastos ka rin at gagastos. Pwede lang kung jowa-jowaan. Jowa-jowaan. Parang jowa-joana. Parang jowa-jowaan. Ayun. Pero mas maganda talaga na meron ka namang sarili mong router. O, di ba? Magpakabit ka ng sarili mo. Huwag na lang doon sa makikabit sa kapitbahay. Minsan kasi may mga kapitbahay na parang, teka sandali, kasi bumabagal, di ba? Pag masyado ng marami nakakabit. Tapos ikaw naman, isa ka pa, ishinare mo din yung password sa ibang kapitbahay. Nagpabayad ka pa. Hindi naman sa'yo yan. Masama ang ugali mo. Kaya ang gagawin ngayon ng may-ari nung nung internet o ng router, papalitan niya ngayon ang password. Doon na magkakagulo ngayon. Yun naman palagi ang nagiging dahilan doon eh. Kasi mapapansin nila, ba't bumabagal?
8: Mama, mabagal ang internet.
7: Tapos pagtingin mo ang daming nakikabit, hindi mo naman kilala. Aba, si Mari lang ang pinagbigyan mo tapos ngayon ang dami na. O, di ba? So, masakit yun. Never po nating dapat na i-compare ang ating relationship sa mga bagay naman na, alam mo yun, mga utilities. O, pwede mo rin sabihin, o ano, love life mo o tubig? Love life mo o kuryente? Diba mga ganon? So parang ganon din kinukumpara mo. Mas masakit talaga ang mawala ng jowa. Kahit ano pang sabihin mo. Dahil pag nawalan ka naman ng wifi, pwede ka naman mag-data, no? Diba? Problema doon. O di kaya, pwede ka makiki-hotspot. Pare, paki-hotspot na lang ako, pare. Nawala lang ako ng wifi. O, edi okay na. Pero pag nawalan ka ng jowa, naku, ang hirap maghanap na naman. Diba? Sa gulo ng buhay ngayon, sa dami ng tao ngayon na hindi natin alam kung anong kailangang intensyon, ang hirap maghanap ngayon ng jowa. Pero madaling maghanap ng wifi kung may pera ka. Diba? ba may mga plan-plan naman yan? O, di kaya mag-data ka na lang. Ay, nako, Jeffrey. Alam mo, pinapainit mo yung anit ng buhok ko. Buhok sa taas. So, anong dapat nating resolution dito? Masakit pa rin ang mawala ng jowa. Kaya take care kung sino man po yung tao ngayon na karelasyon mo, gawin mo ang lahat para mapanatili ang inyong relasyon. Mas maganda nga kung mas lalong mapalago ninyo ang inyong relasyon at mas maganda nga kung alam mo ang responsibilidad mo sa inyong relasyon para seryoso na to. Hindi na to vero-veroan. Diba? Kasi marami mga tao nagtitesting. Ay, magtitesting nga ako. Makipagrelasyon nga ako. Makipagjowa nga ako. Testing-testing. Wah, ganun. You should work it out para mas maging productive ang inyong relationship. Maya't maya, magpakasal na kayo. Meron na kayong sariling ang mga anak. Diba? You share memories. Masarap din na may kasama kang tumanda. Ay, okay na ba, Jeffrey? Nakikipag-break na ako sa'yo.
8: Aray.
7: The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! Please. 6:49.

0: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia.
1: The Tita Pollyanna Show!
2: As in, woo!
3: Welcome sa ikadong oras. Kan sa inyong programang The Tita Pollyanna Show.
4: 6 o'clock na.
3: Lunes. Nang tayo ay magkakilala. And yes, tayo ay nasa ating ika-apat na taon. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Wow, 4 years na tayo, ha? Pwede na ako mag-kinder. O oh, hindi nga, meron nga mga bata ngayon, 3.5 pa lang, pumapasok na. Parang may alam akong ganyan. Maaga pa, pumapasok na mga 2 and a half years old, pumapasok na. Tama ba ako? Correct me if I'm correct. Wrong me if I'm wrong. Sabi ni John John, shout out na lang daw kay Giancarlo Fernandez dyan sa Santa Cristo. Nagtampo. Ha? Bakit naman? Nagtatampo? At syempre, hello naman kay Christina Ragos. Binabati po natin si Sonny Ragos. Dyan po naman sa Estancia Malinao. Palagi daw nakikinig sa atin. Wow, thank you so much. Good evening, Magdalena Convencido. Ayan, maraming salamat sa inyong pagme-message. Dito pa naman sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Tayo po ay napapakinggan. Audio live stream lang po tayo. Walang video. Para hindi nyo makita ang aking beauty. Para naman mysterio. Diba? Dahil ang radyo ay napapakinggan lang at hindi naman nakikita dapat. Eh kung nakikita, edi manood na lang kayo ng TV. Hello? Wala lang. Gusto ko lang. Sure. At of course, maraming salamat din po naman sa mga nagfo-follow na rin sa atin sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok account na ngayon po ay dinudumog na naman. Nako, maraming nang babash. Dahil doon sa isang content tungkol naman sa parang ginagawang manika ni Bimbi, si Ryza, yung may binibit-bit niya. Marami kasi mga netizens sa parang nagsabi, oh, nakakatuwa naman, di ba? Dahil may sweetness, medyo cute. Pero yung iba naman nagsasabi, parang OA naman yan, sobra naman yan. So yun, mayroon tayong ginawang parang content. At maraming nagsabi ng oo, marami din naman nagsabi na, ay nako, naingit ka lang. Oo, ingit-ingit ako. Wala kasi nagbibit-bit sa akin. Sana naman. Siguro ang, dahil nga sa tangkad ko, no? Siguro ang dapat na magbitbit sa akin ay mga 7-footer. Hindi kaya mga 8-footer. Giant. Giant? Giant ang pwedeng magbitbit sa akin. Sabi na naiingit ka raw. Ay, naiingit talaga ako. Masarap kayang binibitbit. Naranasan niyo na ba na kayo kargahin? Ang sarap kaya ng feeling. Masarap ang feeling kinakarga. Ano ba? Kaya hindi ako nang babash. Inanalyze lang natin yon, di ba? Kasi merong ibang mga tao na parang hindi sila komportable na may at may binibit-bit na parang manika si Ryza May. Yung iba naman tuwang-tuwa. So, it's hate. Di ba? Hating. Anyway, marami din po sa ating ngayon ang medyo nagugulumihanan. O, diba? Nagugulumihanan. Dahil nga naman sa mga pangyayaring politikal. Eh, alam niyo mga Mars, tuloy ang teleseryeng mas intense pa sa prime time. Ito po naman ay ang impeachment trial ni Madam VP Sara Duterte na rumarampa na sa Senado.

0: ng pagkakataon ang depensa na sagutin ang lahat ng aligasyon. Ang bongga ng stakes, ha, mga beshi? Kapag nakakuha ng kinakailangang boto para ma-convict, maari siyang matanggal sa pwesto at ma-disqualify sa hawak ng anumang pampublikong posisyon sa hinaharap. Pero kung ma-acquit, mananatili siyang vice president. Kaya sa ngayon, ang status ng eksena ay ongoing ang impeachment trial. Wala pang winner, wala pang loser. At ang finale, aabangan pa natin yan ng ilang buwan pa yan. Siyempre, yung mga susunod na episodes, although ako mismo, personally speaking, eh parang nakaka-bored naman noon. Kaya hayaan na lang natin, hayaan na natin, hindi na ako nanonood. Tsaka yung iba pa minsan, nakakainis na. Nakakainit na, baka ma-stress nyo. Kaya huwag na lang kayong manood, hintayin nyo na lang ang final verdict. Kung ma-convict ba or ma-acquit. Diba? Hello kay Yek Kanyeta. Good evening sa'yo. Dumaan lang yung name mo. Hindi ko pa nabasa yung iyong message. Saan ka ba nag-message, Yek? O, doon ka sana sa may ano, sa ating live audio stream. Doon ka para mabasa ko kaagad, ha? At para doon sa hindi pa nakakapag-follow sa The Tita Pollyanna Show Facebook page, mag-follow na kayo. It is 12 minutes after 7 o'clock in the evening. Kamusta naman po ating hapunan? Nandiyan na bang lahat? Umuwi na ba si daddy? Si mommy? Si kuya? Si ate? How do you brush your teeth? O, nandiyan na kayong lahat, ha? O, yan. Para medyo naman maging masaya kayo, itabi nyo muna yung mga gadget. Bakit? At nangingialam yan? Sabi nila, bakit ba nangingialam yung radyo na yan? Ba't nangingialam siyang itabi natin ang gadget? Para po mas maging close case sa family niyo. Yun talaga dapat ang ating ini-encourage po natin ang lahat na maging family-oriented, lalo-lalo na sa panahong ito. Marami po tayong mga nadadaan ng mga kwento ng mental health issues. Kaya baka mas may iwasan natin yan kung nagiging open tayo sa ating family members. Okay, wag po tayo. Kahit ano pa yan. Diba? Lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon na yung pala nabubu school, hindi sinasabi sa kanilang parents na ko you have to be very about that. Tsaka yung mga nambubulo, uso pa ba yan? Uso yan ngayon. Lan nyo, ha? O kasi minsan din, meron talagang mga ipinanganak na sadyang maging bully. Yung iba hindi halata pero nang bubully siya. Kaya pag medyo napansin natin na yung ating mga anak ay nabubully o di kaya yung anak natin mismo ang bully, dapat meron tayong mga ano dyan, mga intercessions para naman medyo maiwas-iwasan na yung mga pangyayaring ganun. Okay? All right.
1: Showbiz Papiti.
0: Ay, marami palang umasa na mag-on sina Bel Mariano at si Donnie Pangilinan. I'm sorry, hindi po sila naging sila. Ever. Oh. Mamaya, chika ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Tita Poliana Show, tindugo na! Tay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot, Fesh?
18: Hindi ako.
17: Makinis to.
18: Sarang walat.
19: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
21: Ako si Salvador.
22: Sa gabi ay
23: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
25: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
26: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
27: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

alla kedi 35 napang oras. At siyempre, lunes na lunes pa rin. Bukas ano kaya magiging magandang chika natin? O, di ba? Mas maganda yung talagang manggagaling na sa inyo. Kasi hindi ko na mahanap yung ibang messages. Parang nabura ko na sa aking text. Sa ating hotline na 0961-447-3923. Kaya mag-suggest po kayo kung anong pwede natin pag-usapan. Mas nakakaloka. Mas interesting. O, di ba? Yung mga tipong out of the box. Kasi umuusod na rin ngayon ang kaisipan natin bilang mga human beings. Hindi lang tayo basta-bastang pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na pangkaraniwan. Marami na rin tayong pinag-uusapan na hindi pangkaraniwan. At mas nakakapagbukas ng ating isipan. Diba? Hindi na lang puro love life ang pinag-uusapan natin. Anong mali? Pakak. Pero hindi talaga masarap pa rin yung pag-usapan ang love life, diba? Kaya sige lang, kung ano man po inyong nais na itanong o di kayo mapag-usapan, go lang ng go. Mag-text lang sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-message sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page sa kanyang messenger. Ayan. Para naman talagang walang makakalusot.

0: Pabiti!
1: O, oh, eto na nga. Eto talaga. Para ayoko na yata pag-usapan. Well, anyway, talaga daw nga matatagalan pa bago magkaroon ng tambalan si Bel Mariano at si Donnie Pangalinan. Marami nagsasabi na alam mo, ang bagoy-bagoy nilang dalawa. Napaka-sweet, tsaka ang ganda ng chemistry nila, di ba? Aba, syempre naman, no, ilang taon din sila naging magkatambal or love team. At lahat halos yata ng kanilang mga pelikula na magkasama sila ay pinanood ko. Isa ako sa mga kinilig-kilig sa kanila. So ako naman, tanong dito, tanong doon, na pag-alaman ko na wala pala talaga silang chance na nagkaroon ng relasyon. Never na naging sila. Mabait lang sila sa isa't isa. Inaalagaan nila ang isa't isa. Pero yung tinatawag nating romantic involvement, wala. Wale. Zero. Bakit daw? Ayan na. Pareho silang merong non-showbiz na karelasyon. Yun. Na very understanding naman. Pero kailangan nila talagang pangatawanan yung kanilang pagiging love team dahil syempre yan ang binibenta ng kumpanya, di ba? Yung love team nila. Eh pag nalaman kasi na meron silang karelasyon na hindi taga showbiz o di kaya iba ang kanilang karelasyon kahit mapa-showbiz yan o hindi, eh nawawala ng gana ang fans. So napansin nyo naman, hanggang sa pinakahuling pelikula nilang magkakasama sila, talaga namang pumatok. Pati yung kanilang mga television series, pumatok din. Actually, talagang hinabol ko lahat. Talagang ang ganda ng kanilang ano, chemistry. Bagay na bagay sila. At itong kasi si Bel Mariano, alam nyo ba, very familiar ang kanyang mukha. Kung napapansin nyo, parang ang familiar ng mukha ni Bel. Pati magsalita. Ewan ko lang kung may nakadetect, no? Na si Bel Mariano ay ang laki ng hawing kay Chris Aquino. Pati pagsasalita. Kaya yung, kasi ano no, parang subliminally, yung hindi natin napapansin na halimbawa fans tayo ni Chris Aquino, na-miss natin siya. Tapos nakita natin si Bel Mariano, parang, teka sandali, hindi mo ma-explain. Hindi naman ito si Chris, pero gusto ko siya. Pero yung iba hindi nila napapansin. Marami pong ganyan. Ganyan po sa showbiz. Maraming mga artista na magkahawig-hawig. Katulad halimbawa ni Nora Honor. Alam niyo ba na si Nora Honor ay hawig ni Charito Solis? Oh, di ba? Hindi niyo alam yun. Hindi niyo napansin. Pero kung tititigan niyo, may hawig si Nora Honor at si Charito Solis. Eto pa, isa talagang nakakawindang din na may matinding pagkakahawig ay itong si Rufa May Quinto at si Nida Blanca. Actually, pinagdibetihan pa namin yung dalawa ni Jobert Sukal dito. Sabi niya, hindi sila magkahawig. Sabi ko, tingnan mong mabuti yung mga pictures nila sa iba't ibang angulo. Magkahawig sila. Ganyan po ang parang nagiging trend no, sa pelikula. Halimbawa, merong mga, yan, itong si Divina Valencia. May hawig yan kay Amalia Fuentes. Pati na rin si Daisy Romualdez. Ewan ko lang kung kilala yan ang mga kabataan ngayon. Bagets pa naman ako noon. Pero napansin ko, sabi ko, bakit magkakahawig-hawig ka mga? Ganun yun. Kasi kung hindi pwede si ganito sa ganong project, pwede si ganyan kasi yun ang kanyang tipo. Diba? Mahiwaga din ang showbiz. Makakala nyo, may mga ganyan. Paulit-ulit yun lang mga mukha. Pati yung mga leading man, merong mga halos magkakahawig-hawig. Tulad halimbawa ni Coco Martin na sinasabi ng kahawig ni Fernando Po Jr. Sa totoo lang, ako ang pinakaunang nakapansin niyan at nilagay ko sa aking vlog na Aliwan Avenue. Wala na ngayon ng Aliwan Avenue pero pwede nyo pa rin i-search no? Sa Google. Mayroon akong article na ginawa doon. Alam nyo, after that, after 2 years, ha, noon na ipinalabas ko yung separated at birth ba si Coco at si FPJ, marami pa nagsabi, naku, ba't mo naman kinukumpara silang dalawa? Eh yan si Coco Martin, naguhubad yan. May mga pelikula niyan, mga kabaklaan, mga ganun. Sabi ko, hindi, wala akong magagawa, magkamukha sila. Mayroon akong napansin sa kanilang parang may pagkakahawig sila. Wala na, huwag na nating isipin kung anong tipo. Kasi artista yan, kahit anong klaseng pelikulang ginagawa niya, ginagampanan niya lang yung kanyang papel. O, oh, diba? Tapos ako daw, sabi ni Levi Binias Fernandez, kahawig ko raw si Anita Linda. O, oh, diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Ikaw ba ang hinihintay ko? Shout out daw kay Joel na nagtatagay.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia.
1: The Tita Poyana Show! Yeah. Yeah, yeah. Hola, hola, hola! Yeah, yeah. Super Belize ang oras. Ito na naman po tayo sa ating panghuling oras. Wag nang sa The Tita Poyana Show. Kaya ba naman po girarayaan sa inyong lingkod na ba ko masyadong magayon nun? Pero mahamot to eh. Ang Diyos na ng kaibangan. Hindi ko masyadong kahawig si Anita Linda, Levy at Frammy. Mas kamukha ko ang pinsan kong si Pilar Pilapil. Pero kung ipagpipilitan niyo, okay na rin. Actually, mas kamukha ko si Chi

0: greetings. Shout out, Bully Bar.
1: Tara na, holding hands na tayo. Special na tayo sa ating shout-out Boulevard. Hello, good evening kay Maricel Milliares, Christian Macenas, Yeka Nieta, Josephine Dagdag del Rosario, and si Ana Carido Naos. Siyempre, ganun pa rin. Ang ating babatiin ngayon ay si Levi Binias Fernandez, nandyan sa Ilawod. Ano, maabuhon pa ko niyan dyan? Dahil ba nag-uran? Oh, hirap niyan ha, pero mag-ingat kayo dyan. Kay Tita Frammy, ano Tita Frammy, nag-aano man dyan, nag-aabo-abo man dyan sa Upper Bongka? Kumusta na si Tita Sardi at si Jacob? Hello din kay Marites Brito. At syempre sa Family de los Reyes dyan sa Fatima Zone 7. Karon din ang Family Bongkay kan Fatima. Hello to Teta Palate, Nena Palanas Bobbies. Good evening dyan po sa Sua Malinaw Albay. Ganon din kay John John. Sana hindi na nagtatampo si John Carlo Fernandez dyan sa Santo Cristo. Christina Ragos ay binabati niya si Sonny Ragos ng Estancia Malinao. Magdalena Convencido, good evening. Marites Brito. Joel daw, si Joel daw nagtatag. Kaso ba, go pa ini? Hindi pa natapos.

Hello, good evening, Jen po sa Tabaco Night Market kay Avelino Bocaya. Good evening at shout out Jen sa Barangay Balading Malinaw Albay kay Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Candanio, Pauline Sericos, Roy Perez, and of course kay Kuya Cogs Canon. Hello, James, at sa iyong magandang wife dyan sa Bacolod, Tabaco City. Dyan po naman sa Mandulungan Daet, kumusta naman si Chet Dolores Pacao. Greetings pa rin po dyan sa Nawang Barangay Trans. Siyempre kay Tita Wang. Good evening, Tita Wang, at sa lahat dyan sa Buena Bajo Compound. And yes, binabati din natin ang Burilio family, most especially kay Let Burilio ng Zone 3 Burak, San Lorenzo. Ay, siya pala itong lalaking simple lang daw, pero masarap magmahal. Wow. Talaga. Parang gusto kong tuklasin. Tuklasin. Manzo family, dyan po naman sa Ophelia Street.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga
5: Siyempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Jealousy at Tita Al. Of course, kailangan batiin din natin si Mami Normita Contreras at si Kuya Mario Francisco. Ayan, palagi po sila nakikinig sa atin dyan sa Kinale. Diyan po naman sa Rioza Street kay Ate V. Bongala. Ay, alam mo Ate V, talbog ka ni, ano, ni Mami Norma. May afam na siyang boyfriend. Ikaw wala pa. Sana ay may afam. Diyan po naman sa Kalisin family, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess, ganun din kay Ariella. Aiza Anselmo, good evening. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para po naman sa ating shout-out boulevard, sa ating mga pa-shout-out dyan. At ganoon na rin po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Punta lang kayo sa Messenger at mag-leave kayo ng message doon. May at may ako naman binabasa yan. At syempre, kung hindi pa po kayo nakaka-follow, follow na kayo. And ganun din po sa ating TikTok account. I-follow niya rin po ang Diyosa ng Kahibangan. Ayan. Kung hindi nyo ako nakikita na sa live, kasi audio live lang tayo, doon na lang ninyo ako tingnan. Kamukha ko raw si Anita Linda. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Madam Anita Linda. O at least mukha bang nabubuhay siya ngayon. Actually, may kailan ba yun? Ano yung weekend? Nanood ako ng Padre de Familia ni Coco Martin. Siya yung lola. Si Anita Linda. Magkasama na sila ngayon ni Ate Guy. Si Ate Guy nandun din eh. Siya yung nanay ni Coco. Oh, diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.
6: Ganito lagi akong di mo pinapan.
5: 9 minutes after 8 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na,
2: masustansya
3: pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
6: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Bataba!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Bataba!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Bataba!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
12: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
9: and other skin problems.
11: High quality na sa murang halaga.
14: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
21: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
22: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan.
24: The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa.
25: The Tita Puliana Show, ang saya-saya.
26: The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
27: Oh, yeah.
28: Alas 8:29 na pong oras. Sana po naman nakakain ang lahat. Wala nang gutom. Ang hirap talaga pag gutom, ano? Yung iba nagwawala. Yung iba maiit ang ulo. Kaya masarap yung tamang-tama lang ang kinain. Huwag naman tayong masyadong magpagutom nowadays. Naalim naman kung meron akong nadaanan. Tinatanong kung ano ang tawag sa mga taga-Tagaytay. Kayo ba alam nyo? Nadaanan ko lang. Kasi matagal din akong tumira sa Tagaytay. So, alam ko yun. Ang tawag sa mga taga-Tagaytay ay Tagaytenyo. O, diba? Minsan mahirap kasi, anong tawag naman sa mga taong taga-Los Baños? Ang tawag ay Los Banenses. Pero may mga shortcut na ngayon, Elbians. Kasi di ba LB Los Baños? Eh anong tawag sa mga taga-Malilipot? Sa mga taga-Bakakay? Sa mga taga sa Domingo, anong tawag? Oh, paki-message na lang. Alam ko, ang mga taga-Tabaco, of course, Tabakenyo. Ang mga taga-Dait, Daitenyo. Ang mga taga-Naga, Nagenyo. Ang mga taga-Iriga, Irigenyo. Ay, yung mga taga-Bato. Taga-Bula. Oh, hindi ko alam yun. Mga taga-Buhi. So, paki-text na lang para malaman natin. Wala lang, kailangan malaman natin yan. Bakit? Eh, ang mga taga Santa Elena, anong tawag? Sige nga. Eh, ang mga taga Basud. Sige, please, pakitext nyo lang po yan o di kaya naman, pakimessage na lang sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Para at least alam natin. Kasi kung ano, hindi natin alam, kulang ang kaalaman natin. Alam nyo naman, knowledge is power. Kaya dapat alam natin itong mga bagay-bagay na ganito. Natawa ako. Hindi kasi yung iba, ano, nakakalito na pagsabihin mo yung pangalan ng lugar, di ba? Mga taga Sorsogon, Sorsoganon, di ba? Sorsoganon. Hindi, tama yun. Sorsoganon. Mga taga Masbati, Masbatenyo. Oh, ano? Dapat alam natin yan. Ah, ang sabi naman ni Levi Piñas Fernandez, ang mga taga-Bakakay ay Bakakayanos. Ang haba, ha? Bakakayanos. Eh, mga taga-Malilipot, Levi. Malilipotenyos? O, oh, diba? Ay, parang alam ko yun. Mga taga San Miguel. Oh. Sige, alam natin yan sa mga susunod na edisyon kansa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Para alam natin yan. Of course, forever po niya itong kaibanan, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande and Sweet Station Mallows. Available region-wide. Sigabo sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Sa mga magagayo naman po sa City of True Love. Of course, sarong lugar sana para sa tuyang me time as in self-pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niyan po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sa ambang sana iyan, Caramanda Coffee Hospital. Pasya naman po sa sindang Facebook page, Pink Spa Facebook page, para sa iba pang mga detalye. Mabalus po, Pink Spa. And of course, Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Black and Best Cafe Gold. Every night on your Best Cafe Radio, the Tita Pollyanna Show. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Hindi naman po sa inyong lingkod na bago masyadong mag-iunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga salitang. Kung maganda ka, pautang naman.
0: Uy!
28: Bayaran ko na sa katapusan. Uy! Abahabol, hello kay Daisy Bernal Buena Obra. Good evening sa'yo, Tita Daisy. Hanggang bukas, sweet dreams.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: imo ano ba pinagtan? Nasa kamugtan sumana ka sa mo. All right, say with the door five. Bring a bill and for the rear down. Sa mga brar, please, maligaya. Pero, may to come, sing, amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Half day, nonsense, bungs. Mabani, kangkat, tumabon, marainani, teksa. Day ka, siguara, sa mupin officer, nusel, ha. Ikasyon ngon niya, inayabay atong panagos na jing pita. Ay, naka mo, dan, katurla nyo, il 22 and science. Nanda, dami na sa ati, mula, ang ipo naman, ang ingat. Life, happy, sing mo. This pen for us to give up. Damn yung sa fan. Let's bury in your sadness. It could lead to break tight. This life, sure. Any number mo. Sabi na ko. Ang kan malilipo kay. Katanduangan. Purkatin ma. Ang point three. Punan po. Boss Alegre. Bonus maha. Partner si Al. O si. Bako man. Aki. Venting. Kama. Datarang. Dan imo mga. King. Kasurami. Sala.
1: Si Bueno.
0: Sa sadakan kig kamog panaho si mga katindugon sa asmed sa pinsingon yan guwati stress o ansipikal story nagkakasi sa gabus na abeto pintay metros kan easter 9 degrees north 20 maximum sus na 5 kilometro sa asin ros na masinkan ini naghihiro ward sa kasi silomet entra sa ano pa ang nakakasek na Luzon
1: si ba
0: ni anos ilog asin laot do is rosa na madaragdalom nin kalangitan punsan kura kan Manila asin ang party kan Pilipin Bicol regular men siya kan may lumtan pa dan may mga paguran sa kapalibara ko calendar store
1: bueno sa king
0: marata marata narsa sa ti tropika Jose asin duman pa niya tong track kundeng siya sa Philippine response man sa natani
1: si Brent
0: King sis marata marata marata naman ipos kusina ni man kadaklan na beses aling man
1: si ba King
0: kihiram to on pagkaaga no po kadaklan magipagprito o sa sumagmadali isa na nakatin kadapat siring sa lahat ang sa tuyang mga aha kamuman mister sa pasiring sa indomong work mamang ang sa tuyang resistensya unay
1: si Brent King
0: Tong karganigan sa kapalibutan. Street sweep, mga miyembro waste management team, mga yang ado po, mayab na mga nagsasa. Kung ito yung delay alda out na dahil si si Rohana, na pangsustipangan sa sa mga hugod niya itong paraway siguro mabugtak sa piling mga pirs pa siguro ma dahil luwang makaabot niya sa programa ni Dugo na ito sa Benson Mix inin po at masira na wahay na ipas ka sa bin tika na kapag anong manidigin Yay, osang fried chicken, si libre grip, kinagbay tara manok utang, dyan malilip di gmako, igwa naman, hankan malinaw, agkaw, sa satuya, adig bar.
2: My God, ko, ang pananagandiya at asawan. May f*** share.
3: You deserve the relax, then, at share fast relax. Three, once you... Paracetamol is the generic name sent to your doctor.
4: Honey, laba.
5: No problem yan.
4: Di ba mamayo?
5: Andri ko na lang.
4: Pero honey, gagamit.
6: Sure, sir.
4: Anyan, ayang.
6: Petro.
5: Then sa papabahay man o laundry detergent and shirts.
7: Para sa inyong labahan. Sa bahay rin siya. Unrock. Liquid soap. Soft. Soft. Rivaria. Piliations. Blossom fresh. So. Nini.
8: Oh.
7: At ang presyo.
8: Oh.
7: All super you.
5: Bes. Huyan ka pala. Marino di ganun kita. Naing ka.
9: Ah, bitubisal. Sam. Kung tricycle, mabakal lamot sa harap.
10: Sabi siya ka paman mabakal. Anong iba mo?
9: Bakal sa B2B stock. Gagan lamay ko. Kasi naki kitchenwares. Mitra Parson Power, dry bakan pang aki, fly needs. Bako mga birthday?
10: At sabi mo, dirt, mga bakalan dyan sa birthday. Manlog yung mga birthday ko. Bukod sa bakman sa so, dyan ang bike. Patigahan mo sila.
11: Please start it ako ah, sa Dave Demetrius Street, Ako City, ang kantambikal.
12: Good new bahay, hindi. Apply it. Mula, kitchen appliance, chandelier, conditioners, at ang smart TV, yan na marketing.
13: Hatching machine, ang hulog is marketing.
12: Na ito namin, print sa RR. Atay nyo na, marketing. Di kalikaya sa inka pa. R na, sa RR.

0: Makulia at the box counter 0927-35.
1: Ang anumang tinghanda sa sunod maging an all kinds of fire malalim mat prizes. The fire punin and turbulence so brand new fire is syempre move the emergency light talagiyak si Fisher prizes tatahit recipe and with envy 911 si Migalado Pumilis Malin Enterprise Fox.
2: Are you due for vacation and loved one? Ben, City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area full near Fatima Port. Recent reservations, 0-6-5859-260. Or you can drop us a message, Ben's Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Buen Osa, King.
4: Philippine Standard Time, 11 alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saindugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Buen O. Kaya na po ang ratsada kan, King King Barreta. Enot sa lado lokal nagpaluwas ning Aspol Health Advisory and Albay Provincial Health Office dahil sa naging aktibidad kan bulkan mayon. Kasod ba? An abiso para sa mga lugares na naka-experience nin Aspol matapos magkaigwa nin effusive eruption an mayon kasuod mang pagkaga konsain dahilan sa paro sa bagat ang abong ikinuspakan bulkan na mayon uminog pares sa preliminary bipartite sa mga banwaan kabakakay asin malilipot ini igwanin peligrong dara sa salud kan tawo na posibleng makaapiktar sa paghangos pagiling asin siguridad sa tinampo dahilan kay ni pinaginganyari dadan publiko na ibitaran kun pwede ang pagluwas sarong asin exposure sa abo isarado ang mga bintana tanganing mapugulan ang paglaog kanabo sa harong gumamit ning face mask o goggles kon kaipuhan magluwas sa harong dugdugon ang abo antes na sigidon linigon ang bubong asin palibot tanganing makaibitar sa aksidente asin magsunod sa abiso sa trapiko asin siguridad sa tinampo magigirumduman enot nang nagpatanid ang DST pagkasa na ang paglangkaw kan sulfur dioxide emission sinyal kan posibleng explosive eruption aktiban bulkan mayon
3: si Buen Osa King
4: for natmal na ang binukasan kan gobyerno provincial kan Albay sa pagikan Albay Veterinary Office ang pagkating training series napapansin ang hayop binsaling ayuhan na pagbelbot kan maghayop nagayop ang individual sa gigibuhon training sa farmers auditor farmers ba legal ba ang kasusunin kan idol gigibuhon si Baito ang gender responsive training honey harvesting as in by season escape talaan in the race 2023 aras at day bofana as in milk quality ba Julio 31 naman gigibuhon ang training sa proving swine productivity sa paagi ng artificial insemination siguro limitado sa naman na nislans para sa naunang bita ng training seminar kung kaya maigot na i-implementar ang first come first serve basis piglang markan opisina na ang pagsumitir kan registration form bako automatikong garantiya na nakakuan na ninislat ang aplika dapat mag-abang sa confirmante sa Albay office
3: si Buen Osa King
4: mat na madangog ang ragubnob kan bulkan mayon kun ikan nasa pamitisan kaini nahuna mo ini ang perbinsa ni Malilipot Munisip Tourist Madam Romila Espinay matapos magdikan coconut seedlings gikal na sa barangay Kalbayog kasod na ang naunabita ng communal nursery ang pigmamantinir kan Malilipot Agricultural Farmers Cooperative asin iyo ang nagpatambo kan maabot sa 23,760 seedlings na libreng ipinagtao kan Philippine Coconut Authority.

0: PCA and seedlings ang para sa mga taga Primer Distrito Canalbay. Kunsain ang nagkuang kainika suod ma iyo ang mga farmers gikan sa Banwaan Kantiwi, Malinaw, Tabaco, Asin, Malilipot.
1: Si Bueno sa King
0: Palikalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ng magkamahal magkasakit is our priority. Lakasin ang ating katawan sa nang healthy diet at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas, dapat meron ng report at depensa laban sa viruses ang supplement ng immunity at viral. Walang iba ang PDA o Pau de Arco Capsule.

0: na kaka-times type tulad ng high blood pressure, diabetes, cancer. Ulitin ko lahat ng mga nasakit. Iwasa mag-itay, test at inom ng daily blood ng upaw karobling protection. Katawan, wasas-vas, gas, ilik, agit, and roses. Every day, ang Aldi Arco Kabilis dito sa Pharmacy. Pasiya, Parma.
1: Si Bueno, King.
0: Si Ota, makalipas po sing update po kinidugo aktibidad ngayon na 20 rasa poon alas 12 nagkaso sundo anan nin pagkaldaw pasado ni katindugo na aga kuspa nin la panagos na nagbobolos dyan sa may party card gali na uminabot na sa 3 kilometers nasa 2 kilometers na mantang sa miisiga nasa 2.1 kilometers na na kung sa iwas ang paminsan-minsan in activity as in lava fauna killing sa mga ekipahe kan ipibox nakapag-record ini nin 249 volcanic earthquakes kasabay ang 20 volcanic tremor 18 minuto na irehistro man ang 281 singkong rockfall events, 17 pyroclastic density current signals o ozone. Mantag panagos na nahiling ang banaag sa ngunoy kan vulkan. Kung ini mga katindugo, paray-rahay ang kamugtakan kan panahon. Mientras tanto, na 600 tonelada, record kaso bang sulfuric o sulfur dioxide emission. Nasa belirangan askan dangos na pasirip mientras katindugon na nga puna ng Department of Health Center for Health Development sa mga magurang na tugutan at sa indang mga aki na aktibong magpartisipar sa pinagigibong community as in school-based deworming. Initanganing maprotehiran ang mga kaakian laban sa soil transmitted tausa na tigi karado magina pigbubusol kan diwits ang mahiwasan na diwits pang National Nutrition Month bilang parte niya na babawahelang kausa kan intestinal worms na pwedeng magdaraning malnutrition, anemia, maluyang resistensya, atrasadong pagdakula asin pakaukod kan mga kaakian. Sigon kay Daryl B. Balani, Regional Integrated Helmet Control Program, Candidates Bicol, na target kan community-based deworming, ang mga aking edad saro, sundo 4 anyos na pwedeng makareceive nin libreng bulong gikan Rural Health Units. Mantang, katabang candidates ang DepEd Bicol para sa school-based deworming para sa mga estudyanteng edad 5 sundo 19 anyos. Konsein, kaipuan man giraray nin permiso kan mga magurang antes matawanan ang mga ini nin libreng bulong. Tinawan doon kan dates vehicle na salbado as in epektibo albin as in bull. Kon kaya pigiing ganyar ka ini ang publiko na suportaran na ang program in pagtugot na ang mga ini mapurga. Nasa pag-imbestigar ngunyan ang Department of Education mga katindugon duman sa napapabarenta na igwang aki na nadiskwido dahil po sa deworming.
1: Si Bueno sa King King.
0: Baod tao pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolan.
6: Paras kang 6G and 6G electricals, color blocks, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon, Pozolan, Nen, Apo Portland Type 1, Apo Pre-Masonry, Apo Cemento, Sim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
7: Tao po!
8: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
7: Bibili sana ako ng pampahid.
8: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
7: Palabiro ka talpas, pamasakit kasi.
8: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
7: Paulinement?
8: Oo.
7: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
8: Ay! Sakto, nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Pari, alam mo yan sa sikap. Oo, sikap. Ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charat! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan.

0: Mwah!
1: Hirap din kasi ako makatulog.
0: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
0: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline, men. Dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking.
1: Siyempre, para sa future natin.
0: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
1: Hindi, isa lang.
0: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal.
0: Ay,
1: dapat isa lang.
0: Nakakaloka magmahal ha, para kang Pauline, men.
1: Bakit naman?
0: Kasi sa Pauline, men, walang aw sa pau. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Ay, pak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Rators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine. Just kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Bumtortes. Ang aming main point sa Pilica Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone Simari. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, huwag na sa 9409473. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng tingwan ng etos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities, car park, shuttle service, airport transfer, tours, LFI internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT up. Upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
6: Malsumun pa! Basta Bikulano!
7: Ini po ang Sendong Kapitan. Ang magparibok, yun ang bayan sa sound system. Sige, hataw! Tinais kong tinais. Ang

0: Puso.
1: Oras na naman tanganing magbadaga. Marina, good morning sa satuyang mga live viewers. Thank you so much sa 81 live viewers kan kikig. Sa mga taga-tawa, doy, marata. Marina aga kay Laboy. Mga taga-tawad, puon pa kasuod ma, sundo ngunya na paggaga, warang bulos, digdi sa bunga-bunga, wara lamang kamunin abiso, doon ako nalungkot. Sa Katbiron, kay Madam Carmen Dolar, Josephine Bio, Betranyola, kay Madam Noemi Buesa, happy birthday kay Ruel Francis Francia kan Malilipot National High School. Ano pa manseran pahit. Ay Betran Yula, pa-shout out sa kabus na nagdadangog digdi sa programa mo. Salamat kay Norris Biblanyas. Ay Labo, yaong kapalan. Kay Madam Chuna. Elena Sinpuroso Kalyos Sel Kanya Manungdan Bitara. Kumusta na ang pahit? My birth bio Michelle Banton. Pabati yung mga tiya unkod igdi sa kataning ko buda sa Mama Gina Sumalyo po. Sabi ni Michelle Banton. Kay Pai Jun buda kay Mama Glo.
2: Pala nito ng talibong ni
1: Mike. Morse, dyan sa San Lorenzo. Good morning, marina aga po. Kay Analisa de la Rosa, Kat Biron, ah. Ibaad ko na magkatubig na dyan sa Indo. Patria Basilia, Erlinda Benitez Vilches, Elizabeth Vilches. Kay Ate Beth Butalon, kay Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo, buda kay Lilibet, Christina Bursi Barquilla, Elsa Cooper, Pedro Castañeda Banaria Jr., kay Manong Tirso Buna Obra. Kumusta na Manong Tirso ang pahit? Diyan sa... Ano na nga ni ang yaon diyan sa... Malinaw Rehabilitation Center. Sa mga paralawod, sabi ni Manong Tirso, so sa iyong mga paralawod, si Rene Ambo, Rene Boticario, happy birthday. Ngunyan, iringat sana. Baad kung makada ko lamang Manong Tirso, tangan iguaning pulot. Kay Marlin Barameda, kay Pading Noel,

0: na banyal. Mura siyempre sa sayang panabang misis na si Mading Nimpa. Kay Alan Dilka Discalzota, LC Bungalos, Toy Binyas, Nina Palanas Bube, Manong Mane, buda sa gabus na nagaantabay. Kay Vilma Brizuela, Estrella Bismonte Arcos, Banji Sedo. Sa mga taga-Malilipot, happy fiesta po sa Sendo, sa maabot na pizza disisays.
1: Si Bueno sa...
0: Sa Mir Awebis na pala niyan. Ang programa gini atun sa Duke and Daniel Bakery, tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, kantabakod sa diri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Permiñaon ang barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguduhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka! Gunyo sa mga nagpapamatangahan, digdi sa dintabang itere. 20 ora nagsiserbi. Igwapa po sa condition, barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon ninabot nin gutom, diretso sa barsaga itere. Permiñaon si Ate Beth Barsaga. Yan man ang Malilipot Cockpit Coliseum. Pagsadirik ang Familia Beña, pinamamahalaan ni Rabus Boyasin, Madam Girlie Beña. Makukuang Along National Road, dyan po sa Purok 1, Barangay San Isidro, Ilawad, Malilipot, Albay. Sa mga parabulang tando na Domingo, soy-soy ang hack fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. An enot sundo 31 sultanda ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno. An partner kan mga mister asin misis na habo, tambak ang labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya, kun kaya ang mga musingon indong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Porokodo Poblasyon, Malinaw, Albay. Maray na good morning kay Sir Nats Mambing asin Lian Kalmada. Sa mga mapagayunkan opisina, House of the Rising Sun, may beautification project. May, sa mga eskwelahan, naghahanap ka mo nin dekalidad na pintura sa inkamumado man. Siyempre, sa tabako, color mix paint, tabos na klase nin pintura, igwasinda, personal ipatimpla. Sa tabako, color mix paint center, Long National Road yan po, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maray na gunay, Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Partner kan programang kigig si Tabaco City Councilor Renner Burse. Chay on appropriation sa sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asen.
1: Bueno sa kigig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kigig sa lado lokal. Nakatalaan magkundusir ang National Authority for Child Care na ak Regional Alternative Child Care Office Raco Bicol nin Foster Care Forum sa maabot na Hulyo 17-24 asin 31-2026 sa paagi nin Google Meet para sa mga individual asin pamilya na nagmamauot maging foster parents o beto kan forum na matawanana nin sarong maninigo asin informatibong diskusyon tanganing mas masabutan ang foster care program asin maaraman kun pa do makakatabang para sa pagbabagonin buhay kansarong aki. Ang mga interesadong partisipante pwedeng magparehistro sa paagi kan QR code na makukuha sa opisyal na anunsyo o registration link kan naunang bita ng hensya. Kung sa in ang gabos na nagparihin regular, nahilingon ang sa indang email dahilan sa ang Google Meet link, ipapadana antes o sa mismong aldaw kan forum.
1: Si Bueno sa King.
0: Si mga sagungunyan, medyo daipan na tatawanan in gracia kan kagurang na na haloy nang mag-agom, igwaman ng alternatibo, ano ha? Sa paagi ni na...

0: pag-ano. So, digdi, pwede po kamo mga katindo-tinder sa Foster Care Forum na gigibuhon ka National Authority for Child Care as in Regional Alternative Childless Bicol. Mientras tanto, pinag-inganyar ka National Nutrition Council NNC Bicol ang mga pamilya na magtanom nin manlain-lain na gulayon sa saindang natad bilang praktikan asin mantinidong paagitanganing maasigurar ang supisyente asin masustansyang pagkaon kan lambang karungan. Sa press conference na ginibo kan DS Bicol Center for Health Development katakoda kani ka 55 o 52 na National Nutrition Month Celebration, sinabi ni Emerinciana L. Francia, pamayukan Nutrition Program Coordinator kan NNC Bicol, na ang pagtanom ning talong, okra, pitsay, kalunggay, asin, kamatis ang nakakapagtaon ning suysoy na supply nin presko asin masustansyang pagdali sa nang mapakinabangan kan familia. Ipinagpaliwanag ni Francia na ang pagkakaigwanin backyard garden nakakabawa sa gastuson, partikularmente sa pagbakal ning gulayon, nakakapahiwas kan mapagkukuanan nin pagkaon asin nakakatabang sa pagiging estable kan food supply sa mga komunidad. Naglalaom ang DS Bicol CHD na aktibong mapartisipar ang lambang familia sa pagtanom kan sa diring pagkaon sa saindang natan.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, suportado ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang plano kan gobyerno provincial kan albay sa Old Legazpi City Airport. Inan ipinagpahayag kan sekretaryo sa mga taga-media sa pagbisita kaini sa albay kasuod ma bilang West Pinionor sa ginibong unveiling kan memorial bus ni dating 2nd District Congressman Carlos Papay Imperial sa Carlos Imperial Building, Bicol University, kasuod ma. Sigon sa sekretaryo, nadaing pakinabang sa inda na magtinir sa sarong lugar na nadainaman in tunay na airport. Partikularmente na ang Office of the Civil Defense ang nagko-coordinate kan response sa mga emergency. Kung kaya, maninigo asin matano sa daman na makahanap na sindaning lugar sa banwaan kan daragataganing makabalyo na ang mga ini asin magamit na ang Old Legazpi Airport sa plano kan gobyerno provincial kanalbay.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Plano mga katindugon kan manihamiento kan Bicol University na buhayon asin gibuho nakapakipakinabang ang presenting abandonadong edipisyo kan Climate Change Academy sa paaginin pag-establisar nin mayon Heritage Center. Sigun po kay BU President Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III sa entrevista ni Manong Neil Adtuon na dakul o nagkapirang taunang bakante an asin abandonado an pasilidad kung sain aros da inamaning tawong nagagamit kaini. Ipigmustra pa ka na presidente kan Bio na grabe na ang kaburuktakan kan istruktura asin minsan igwanganing nahihiling na mga halas sa kisame kan edipisyo. Dahil ang kaini tinawan doon kan administrasyon na mas maray pakinabangan ini kan mga estudyante sa bilog na probinsya kan albay. Na kung sain, aprobado naman kan Board of Regents ang pagbugta kan mayon Heritage Center asin sa presente pig a-identificar na sa naman ang eksaktong lokasyon mga katindugon kan na unang bita ng plano.
1: Si Bueno sa King.
0: Ito dati ang ipinag-uorgulyo ka na probinsya kanalbay. Sa tuyang Climate Change Academy dyan sa Bicol University. Napabayaan na pala na, no?
1: Si Bueno sa King. King. King. King.
2: Lola ko na lungkot.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang

0: Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Puan sa Salvacion City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clip, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap mo at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang pisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kayo! Kay Luyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon, kansyudad pagkamoon.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad, Cantabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas

0: No collection.
1: Si Bueno sa King.
2: 50 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. Thank you so much for watching. Kay Ma'am Asun Binaming na Birmas, Kit Builds, kay Pading Noel Banyal, kay Madam Noems Bilena, asin kay Manong Freddy Bismonte.
1: Si Bueno sa...
2: At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, itinuring ng National Investigation NBI na seryoso at totoo ang umano'y assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. To me, as chief investigator at the time, the utterances made by the president or vice president were serious and the threat was real and actual. Ayon kay Attorney Jeremy Lutok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na tumistigo sa ika-apat na araw ng impeachment trial laban kay Duterte. Si Lutok ay kabilang sa mga saksi ng prosecution sa ika-apat na artikulo ng impeachment kaugnay ng grave threats laban sa Pangulo sa isang online media briefing nombre 23-2024. Sinabi umano ni Duterte na nakatanggap na siya ng mga taong o siya, nakahanap na siya ng taong papatay kay Marcos, First Lady Lisa Aranita Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling ng House Prosecution Panel na gawing mas ma-investigasyon ay Devin Matiba impeachment trial ni Vice President Cayetano, pauno ng ahensya ng gobyerno, hindi siya haharap impeachment ko. Ito ay matikutor at Iloilo representative sa impapaligo si Matiba o kamartes sa isang liham ni Mat sa House Panel. July 10, dadalo siya sa summit tungkol arms and organized crime sa Thailand kasama ang Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police sa July 21 at 22. Dahil dito, hiniling niyang maisagawa ang kanyang pagtistigo sa mas maagang petsa na angkop sa House Prosecution Panel o bago sumapit ang July 20. Tumutol naman ang defense team at iginiit nitong may umiiral na mga patakaran sa pag-schedule ng mga testigo at kailangan din itong magkaroon ng sapat na panahon upang makapaghanda para sa cross-examination.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, bibiyahe si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore simula ngayong araw, July 14 hanggang 16, sa working visit. Ayon sa Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng pagbisita ang pagpapalakas ng bilateral relations ng Pilipinas at Singapore na nakatakdang maging susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, sa 2027. Schedule ng Pangulo ang bilateral meeting kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment at health, gayon din ang regional at global development.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, inihayag ng Philippine National Police PNP na maaari nang bumiyahe si Senador Rodante Barcoleta matapos gumaling mula sa mild pneumonia at alta presyon. Gayunman, mas nais ng PNP na hintayin ang pagtatapos ng 7 araw na antibiyota ng senador bago ito ihatid sa Sandigan Bayan matapos ang kanyang gamutan sa Miyerkules o matatapos ang kanyang gamutan sa Miyerkules, Hulyo 15. Ayon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe ng internal medicine ng PNP General Hospital, makakabiyahin na si Marcoleta anumang oras, ngunit mas mainam na makumpleto muna ang iniinom nitong gamot para sa kanyang kondisyon sa baga.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala po, kinumpirma ng Department of Education DepEd nitong Lunes na magsasagawa sila

0: ng investigasyon sa pagkamatay ng grade 4 student sa Cavite matapos sumailalim sa routine deworming activity. Ang biktima ay estudyante ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City na kabilang sa sumalang sa deworming activity ng eskwelahan sa tulong ng City Health Office noong Hulyo 2. We are committed to fully understanding that happened and are working closely with health authorities as they investigate ayon sa DepEd. Statement, DepEd is also taking this opportunity to review our own health and safety protocols to ensure the well-being of every learner. Dagdag pa ng ahensya.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Ay! 3 minutos na sana antes ang alas 6. Ano mga nini, nagkarigos na lamang. Pagkatapos magkarigos, magsangli, as in, siyempre magpahamot. Tapos magpamahaw. Kuniguaman sa naki, piglutoan sa tuyang padabang mother, masiram na pansira, o di magbalo na sana, dahil na magparagastos, tadipisil ang pirak ngunyan.
1: Si Bueno sa King.
0: Dipisilon hanapon ang kwarta, pero madaliun sa nang gastuson, mga katindugo. Ang sanribo nga ni, magpasiring ka dyan sa merkado publiko, bumakal kang sarong kilong marayrahay na klase din sira, mga katindugon, 400 pesos.
1: Si Bueno sa
0: makasagyapot mga gulayon dyan, pagbaba mo ang sangribo mo, mga katindugon, nagtitingak-tingak na sana. kinaban ha? Magulay ka ngayon nyan. Mas maray kita ang nagluluto ka na gusto niya tong gulay na partikan sa tuyang panguntuhan. Ansang gatos pesos mo, manay, kulang, pwede manday ng sarahugan.
2: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang puhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapag

0: da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC. Tawad, dakulun pa. Debit with home credit for wear materials. Sa mesyo, asin, garantisado. Kayang pulsa. And sa Zone 7, Happy Homes of Asta, Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Ms. Yen. Mag-text or mag-apon sa 08-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Time, 3 minutos na makalipas po, sign!
5: Pwede na ang mabarayling.
4: Ang gabos ko niyan, ano ha? Panda mga destinasyon na si mga malaog sa opisina. Oy, iripos-ipos na. Maray, oy, magpasiring sa indo mga respektibong workplace. Magkarigos, magpahamot. Since syempre, dapat nagkaon ka muning pamahawan. Tanganing di ka mo makaya.
6: Si ba?
4: Para na nga taga malilipot, ano ang activity niya aldaw katakod kan sa kafiestahan. Ngunya na aldaw 23rd Farmers and Federation. Diyan sa LGU Malilipot Municipal Grounds. So ano ang pwede nindong i-avail free consultation. Pet grooming and wellness activity. Ayan, maraming kay Madam Municipal Agriculturist Rumila Espiloy Montesinay. Ayan, ang pangit niya to. Kumusta man si Satuyang Kadiwa? Kumusta man si mga parauman niya to na nag-display kan sa inang produkto dyan mga sa palibot kan kudal kan municipal hall na okay, nahiling niya to, dakul man ang mga nagbabakal. Yeah. Kapag kaarog ka nga activity, ito yung mga katindugo na permi po niya to, sindang suportaran. Tangani na padagos mainganyar, do na magtanom, manong mani, buda manong dyan sa pitir. Tatibaan kung magpundo na ang mga yan magtanom, rimate, guruto.
7: Masaway ka,
4: malindugaw ka. Ngunya na aldaw po iyan municipal grounds gigibuhon ang 23rd Farmers and Fisher Folk Celebration. Siyempre mga parauma ang pigtatawan niya to nin pagsaludar sa mga arog kaining activities sa Uro aldaw sindaan tawa kusog kan sa tuyang kagurang naan na out pa man lugod, dai mauyam, padagos na magkultibar, kanan asin, padagos ang pagtanom.
6: Si Bueno King, King, King!
4: Maray na, good morning kay Madam G. Sido, kay Estrella Bismonte Arcos, Asun Binamira Birmas, Jadin Lee, babati naman dyan, malilipot, Bio Family, Barsaga Family, Watch Metro Manila. Nyata daw taga rin nagkuya na naman susakan. Lirak, Jose, Vidal, Rila, Pantinas, turn po, kapo yamit ka, Institute, of Volcanology and Seismology,

0: nagpapatanid sa publiko, sa mga Albayano, na ang nai-record nindang pinakahalangkaw na sulfur dioxide emission kan July 11 na pinakahalangkaw makalihis ang na taon nasa sobra 13,000 sinyal na posibleng mananggad eruption ang bulkan mayon. And kasuod ma pagkatapos na kita mag-ngudoy-ngudoy digdi sa programang Kig-Kig, didiretso na sa tamugpa naman mga katindugon su abo nagkaigwal dyan sa may parting iyan, pero bako man masyadong bahibog, manipis man sa na mga katindugon. E dyan sa may party kan Bungga po, Bakakay, Bingo, dyan po ang mag- na kunyan, asphalt. Kaya nga ni tulos man na naging alertado ang nagtaoning abiso nagpagirumdom sa publiko na permi po na magdara N95 kundi mahal po, kaya ang available na face mask dyan sa Sabuya sa San Jose na pigtaukan sa rong NGO na nagtatabang man po digdi sa Satuya. So medical face mask baga na available man sana, agura nung ani na dos manong mani ados piso ba ito, asingko ang pinaka importante bako direktang masingot, ha, daimot nin direkt na kan sa tuyang mga estudyante. So automatic man na susamuyang in charge sa school risk management office nag-distribuer. Pasalamatan ni man si Punong Bulante para si 2 boxes mga katindugo na face mask 4,000 pieces. So kung ngunya disposable po bagayan mga araw, pwede naman itong i-distribuer sa mga kaakian. Ang pinaka-tumadugo bako man masyadong mahibog and face man lang, sabi niya to sa tuyang instruction, bawas-bawasan ang pagpararuluwas. Mantinido na dyan sa laog kang classroom. Tangani na daipo kita direktang kasingot ka na abo. Ta very irritating. Ang sabi nga ni ganiba, na natamaan o naugpaan sa unit, magatol. Kaya, na abo, gikan dyan sa bulkan mayon. So, up na... Iyo na ito ang ultimong vulkan, manong mani, nasa 189 na ngunyan aldaw dyan po sa may party kan Kamalig, as in nagkapira pang lugar sa tercer distrito and segundo distrito. Kitaman dahil lang ta kanakalis na mga aldaw perming haba amihan ang paros, kaya pag nagkupsit ang ngudoy kan bulkan na direksyon sa kamano diingon yan habagat na po ang prince, kaya kapag nagkaigwaning priyatik o igwaman ki bol yan at palagkupsit gikan bulkan, sigurado na mga katindugon na ang pwede din sa kayan party kan malilipot baka kay Santo Domingo. Ang pinakaharayo sigurong pwedeng tamaan ka iyan, rapo-rapo, mga katindugon.
1: Si Bueno sa King!
0: 12 minuto ang nasize. Nasa ikaduwang bulan na po kita para sa instructional block matapos na magkaigwaning opening school year 2026-2027. Natural, sabi nga ni kaniba, dakol po na adjustment sa kasukan mga paratukdo plus igwapanin mga kaipuhan na atindiran tangani na mas maging equip ang lambang saro na ma-i-deliver ang pinagnalaw

0: umana instruction sa mga kaakian para mas mga katindugon maging marairahay, engaging na maray and learning and teaching process. So, kung sa indong may hiling, talagang bawal mga katindugon salbuganin mga activities and instructional block base po iyan sa existidong kasuguan ng Department of Education. Kaya igwangani kay mga nagpapisiring dyan sa eskwelahan, maski na itong satuyang kamautan na itong satuyang mga kapulisan magkaigwanin direktang pakikipag-ulay-ulay sa mga estudyante na pupugulan po kita. At sa tuya na sa nama na pigtataram, okay na na ngunyan police visibility ana mas pakusugun niya to ta at least pag nailingkan mga kaakian na igwaning otoridad mapupugulan man ang mga iyan na magibunin mga bagay-bagay na bako magayon. Eya? So, pinaglalauman niya to na sa mga masurunod na aldaw, magiging libyano na ang gabos. Nakakapag-adjust na and at the same time, igwa na po kita ning sufficienting mga reference materials para po sa gabos na mga learning areas na kaipuan po niya tong tutukan. Apwera ka na three-term school calendar, igwa pa kan strengthened senior high school mga katindo. Ang sa tuyo mga paratukdo, medyo nasa grabbing adjustment. Yeah? Na pinagigibo. And sana ang mga magurang magtabang na ang mga aki pag nagpasiring sa eskwelahan, ang katuyuhan talaga makaukod, mag-adal, day na po magpasaway. Tatalagang minsan sa kadakol-dakol na mga kaipuhan at tindiran ni Madam Buda ni Sir nakakalampas minsan sa pagtaram ang iba. Yeah? Pero kung sa tuyang ngihilingon, although bako tama, pero dahilan sa kadakol-dakol na mga kaipuan na tindiran, siguro nalilingaw si Madam Buda si Sir. Iyo? Kan sa indang tindog bilang panduwang magurang sa prinsipyo kan loko parintes. Iyo?
1: Si Bueno sa
0: King 15 minutos na makalipas po ang anasays. Dakol nakakariparo mga katindugon. Digdi sa Pilipinas. Lalong-lalo na ang mga miyembros kan gabinete kana arin man na administrasyon na kapag kanahampang nasa kontrobersiya ma-resign po sinda ang rason health condition.
1: Si Bueno sa King.
0: Mahali sa sasaiyang posisyon mga katindugon, gari graceful exit lang na ngaya nagdimitir ako sa pwesto ta may problema ngaya ako sa salud. Pero kapag ka nahiling niya to na

0: ugaring ang pigbabarabad sa inya mga katindugo na minikos-mikos man na proyekto sa Department of Health na ang imbueltong pirak milyonis man. Health reason po daa, kunyata ta, naghali siya bilang sekretaryo. Talaga lang? Sana daimi po siya o dahil niya to mahiling siya na naka-wheelchair. Ayabana, dahil nagkakakurintin to sa narinisibi sa gobyerno, nakadurudakula, gura nungani ang sweldo, gura no ang sweldo kana sarong of a iningon ta kumpira ang sweldo kan sarong secretary mga katindugon cabinet secretary salary grade 31 mga 293 to 334,000. Isus. Dahil ka mo naga. Anak ko kontento. Kami nga ni salary grade.
1: Si Joel Osa. Sing.
0: Kawasa ngayon. Nakul na oportunidad sinda. Tangani na magluko. Datunidad na sinda maging mansibado. Taso pressure. Kana. Mga budget na darakulaon na minalanding sa saindang opisina lalong-lalo na Department of Health baga yan.
1: Si Buen Osa King.
0: Kontrata sa bulong pasan.
2: Tunaw ka.
0: Kina ba na ngayon Buen?

0: Kumusta ang basura? Kumusta ang pag-enjoy kasubanggi?
1: Si Buen Osa King,
0: King, King. An solamenting pwede niya tong ikakontribuer? Matapos mag-enjoy kita kan maray rahay na benepisyong i-pig-opreser sa to kan mga fasilidad na ginastosaning milyones na pira kan gobyerno. Sana de naman kita maging problema sa pagparawagas nin basura. Dakol na kitang mga seawall, dakol na kitang mga coastal road na talagang simentado, marayrahay, mga katindugon, mga siingot nin paros, gikan sa dagat, di magtabang man na maging malinig lamang ang lugar na iyan. Sa mga coastal roads, dyan sa bypass road, Iguang bypass road sa San Vicente, Iguamaning bypass road, dyan sa Banwaan kan malilipot. Gabos po iyan sa mga oras na ini napapakinabangan, pigpapakinabangan mga katindugon, kan gabos, lalong-lalo na itong mga nagmi-maintain kan sa indang alindog. Nagmi-maintain palan, Manong Richard kan sa indang alindog. Marina, good morning kay Manong Reynold Martinez, kay Chalione, marina aga. Iyo, tador difícil man, naan sa tuyang kabaglaan, iasa pa niya to sa gobyerno.
1: Si Buen Osa, King, King, King.
0: O yan nga ni, na pagkulik na Manong Jun sa Peter, kan basura, kan mga local government unit na daining sa diring sanitary landfill, pigbabayadan mga katindugon ang pagtapok ning 5 pesos kada kilo. Kada kilo. Ang basurang natipon niya to sa barangay. Halimbawa, dyan na sa Malilipot, dahil na kita magparaharayo. Kita nagtatapok kan mga basura niya to duman sa 8 beso sa daraga. Aram nindukon, guraknoan pigagastos niya to kada taon. Pigagastos kan lokal na gobyerno kada taon sa pagtapok sa nakan sa tuyang mga saliring basura. Sobra mga katindugunin milyon.
1: Si Buen Osa King, King, King.
0: Milyon ang pigururunan niya to na nawawara sa kabangkan sa tuyang lokal na gobyerno sa pagtapok sa nakan basura mga katindugo na kita ang nagproducer. Kaya makagulo-gulo baga mga katindugo na sin Madam Dorain na nag-enjoy ka na kan ginastusanin dakulang pira kan gobyerno. Nag-enjoy ka na sa fasilidad tapos nag-inusma ka pa. And without you knowing it, ang pigtapok mong basura gagastusan pa mga katindugon kan lokal na gobyerno tanganing itapok sana duman sa lugar kung sain dapat itapok ang naproducer niya tong basura.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Dahil nindu yan ako kuha, dahil nindu yan nasa sabutan na ang solaminting kaipuan tang giribuhon. Itong pirming may mga kasarabay na partner, babae, buda, lalaki. Nagpapasiring ka mo dyan, nag-i-enjoy. Igwa ka mo ki mga bit-bit na kaunon. Pag rinder kwinta, nagpasiram-siram na ngani ka mo, mga katindugon, subasura, winalat pa nindo. Mga usmak!
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mga daing pakinabang! Diit na, sadit na bagay, pero mga katindugon, nalilingawan niya to, na ang gabos, nagpupuon sa sadit. Sabi nga ni kan mga matatali, kuni ka ngaya, dai ka natitiwalaan sa sadit na kantidad, what more sa dakulang kantidad. Kaya kun ang simpleng pagtapok kan basura sa tama mang lugar o kun daiman kita pukan bitbitin niya to. As in maghanap dyan sa sentro nin matatapukan day niya to kayang gibuhon ha? Sa pagpamilya pa daw ha? Kinaman oh. Thank you so much kay City Councilor Rinir Bursi di Piga Pernis kan dokumento manungod sa pag operar nin pirnyahan digdi po sa siyudad nin Tabaco. City Ordinance number 026-2017, an ordinance regulating the operation of pirnyahan and or carnivals in the territorial jurisdiction of the City of Tabaco and providing penalties for violations thereof. And utor palan kay ni si Ninong Raul Roy Burion kantaon 2017. And then iyan ang basihan kan pagtaoning permiso o permit sa LL Amusement Place na pagsalirin ni Mr. Ronel M. Castro nag-ooperar kampirnyahan dyan sa amusement games and amusement games dyan po sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Pigbasa ko ning diit, kundi kulang kaya ning page to itong saro. Pero nakabugtak digdi mga senyores, lalong-lalo na ang punong barangay kan Bacolod na sa indo po naka pigpapasan po nindo ha? Base po digdi sa section o sa sarong whereas and based naman sa section 8 of City Ordinance 26-2017 provides that the barangay where the piryahan and or carnival is established shall be primarily responsible for maintaining peace in order. With the assistance of the Philippine National Police, the operator shall likewise provide adequate security personnel in coordination with the barangay and the PNP, while the punong barangay shall assign barangay tanods to secure the premises and ensure safety of the visiting public. Deo garing nakabugtak dindi kon ang kalinigan, mga katindogon, kisay na responsibilidad. So out pa man lugod na, siyempre, ang barangay, igwamang kamuki sa diring barangay Solid Waste Management Committee na dapat iyo ang mag-aatindir kan tultol na pagtapukan basura as in pagmantinir kang kalinigan sa kapalibutan, iyan po ang sa tuyang pahiton. Takan kita magbisita diyan sa pinakapurukan na kuyan, Coastal Road diyan sa barangay Bacolod, yaon duman nakabugtak mga katindugo ng piryahan ng asti na
2: pasaway ka, tunaw ka.
0: Ayan, sige, sa indo po iyan na trabaho kita nagpapagirumdum sa naman. And out pa man lugod sa mga maso ang kuanon tama ng mga para pirya, so mga presentable man lamang. Presentable man lamang ang mga gamit. Ano ha? Tanganin. Ha? Siyudad baga kita? Uh-huh. Dahil dapat na so mga karag-karag sa naman na piryahan ang pahin. Diyan nga ni sa malilipot. Gaman dyan kipiryahan. Di marirahay mambaga. Dapat ba ko sa mga karag-karag na piryahan ang paradig di sa siyudad nintakina? Buwaka ngayon, buwin. Ayun baga, abad sa mga presentable man, buna, so marirahay man lamang na, gari, pag nagpasiring ka dyan sa piryahan, gari ka matititanos. 37, may makalipas po ang alasan. Di panagos mga kon, ikalimang aldaw ngunyan trial. Sa impeachment trial, mga katindugon, ang sa tuyang katotohanan. So, padagos na nahiling niya to ang gabat na pigpapasan bago sa naman ka nasa prosecution, bago sa naman ka nasa defense, kundi pati na po kan mga senator.

0: judges po niya to. Imagine, alimbawa, pirang oras nga ni sinda niya na tukaw, pirang oras sindang tukro mga katindugon, di ba? Ah, they were there patiently listening. Oh, pero di isa na dapat na nagtutukaw, dapat kutaan na naghahapot, ano? Di ba? Nagtutukaw ka dyan. Nagdadangog ka. Pero bilang senator judges, maninigo na. Ah, magi kang katabang, tangani na maging klarado ang gabos, and then, itong search for truth na pipapahit niya to, ah, maigaya po niya to nin tama. Diba? Taday taman pigihiling digde, mga katindugon, kunsisayan mga abogado, ah, kunsisayan mga abogado sa prosecution, kunsisayan mga abogado sa depensa, ang sa tuyang pigihiling digdi ang mga pigpipresentar na ebidensya, as in mga argumento, tangani mga katindugo na makuan ang ganan totoo. Diba? Di man pwede na automatic, ah, tamiling naka-apling kita sa sarong politiko, nagmimiron kita, tangani na magkantsaw. Tangani mga katindugo na tara mo na, ay, gana ngayon kami, daog ngayon ito, harayo pa. Harayo pa. Uh-huh. So, duro difícil ang sa indang kamurugnakan. Basta, ang sa tuyang perning pangirumdum digni, sa inkaman, naka-apling na, kuyan, grupo, ano man ang sa imong political belief, out pa man lugod na ang sa tuyang do, makua ang totoo. Tandaan niya to, the truth will set us free. Ang katotohanan ang makakapagpalibri sa satunya para mga katindugon sa maray na desisyon.
1: Si Bueno sa
0: maray na desisyon mga katindugon. Ah, nata inita kumusta malini. Kinaban mga katindugon, nakapagka, ah, nakapagdesisyon kita ning tama, oh, iyan, naglalaom kita, napapakinabangan mga katindugon, kan mas dakol, bako papakinabangan, kan mga politikong sa tuyang pinagsusuportaran.
1: Si Bueno sa
0: dapat luway-luway na po kitang mag-shift. Ah? Dapat mawar politronades. Dapat pasiring kita duman sa pagiging mature, pagabot mga katindugon sa pagpili nin mga magiging lideres. Mature as in na kita bako sa pangaran, kundi mga katindugon duman sa saindang na ginibuhan. Duman sa sainda mga katindugon na track record. Track record sa pagsirbi. Ah? Na daing pigkikilingan. Dainin halong pananamantala. Dapat arog na kita kayan mga katindugon. Tasawa na kita, kitang mga Filipino. Sawa na nin maray sa mga promesa kan mga tarantadong politiko na sinda paguna niya to mga Salvador pagrindir kwinta mga mahabon. So mga matultol, so mga maray padanayon, so mga tarantado mga katindugon, ah, ano hon lastikuhon manong John sa Peter, diba? Lipuhan panahon na kung bako ngunyan no arin pa, ah, kung bako sa imo budak sa sako kisa, ah, sisay ang dapat na magdesisyon para sa maray na puturo kan Pilipinas. Day man po ning iba kita, mas dakol ang pobre, kaya kitang mga pobre ang dapat na magdesisyon para sa maray na puturo.

0: na kita para sa tao, kundi para sa mga masunod na henerasyon. Kaya ako nakasandig sa mga hobines na pag-abot mga katindugon kanileksyon, sindama desisyon bako. Duman sa konsisay ang nagtao, kundi konsisay ingwa nin track record na talagang nagtao ning serbisyo. Itong mga mga katindugon nin sudya, naging parte na kana pagtakop kan mga harabasan digdi sa palibot, was out na. Day na pagparadangugon pa ang mga paliwanag na mga daing kamugtake. Tapuson ta na ini. Wanong mani, tapuson ta na ini. Ugaring mga katindugon, tapos na naman kanya buhin ang programa mong lapag. Pag-aragan sa ito yung mga mabuot na sponsor sa Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery, Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga, sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy asin Madam Girlie Bella, sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nance kay Mabing asin Lian Calmada, syempre sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Business Store asin Madam Helen Berwenga, kay Tabaco City Councilor Rinner Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa pangalan ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa! Basta makabay
1: din sa One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindug sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan at kay pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Mga kaligayang po ating lahat, ito ang programa is Happiness Cup na valinman sa lalo na po ang kalusugan mula sa mga sangkap. Ha? Cafe po mga natin binabagili ng Golden Globe National Choice Arts. Kapitan na kapit sa Sindigan ba? Batayan. Bawa loob sa magaling sa Arisul. Bati na po lumalasmiti ang nakikinap sa mga okay. Naman sa ano ang isang best pinili bilang pinakamagaling na best queen best wellness. Kaya kung magkakapi ka, kung gusto mong mas kakape, tiyakin mo ang kapartner mo ay best ka. Apat na yan na pwede nyo, nandyan yung blend, best cafe, coffee, herbal mix, ha, na may dalawang mahal at tinatangkilig na nanerwa sa aming probinsya sa ating bansa. Tapos, yung mga bagong variants natin, kahit bago pa lang, talaga namang napa ang tumatangkilig. Best cafe, gold, one coffee with herbal mix, blue one herbal mix, at best one coffee with herbal mix. Siyempre, aprobado po yan ng Food and Drugs Administration. Rehistrado sa Intellectual Property Office at Ride. Available at supermarket location. Alam nyo kung ba presyong makatao? Kasi maraming nagsama nung tumaas po yung presyo din. Nung nagsimula po yan dahil sa nagkaroon ng gera, ano, tumaas ang tulina, ng krudo, okay, maging ng kuryente, esaplos nila, no? Pero ang best dito na ano yung pa, no? Coffee, may mga tindahan na yung best cup, no? Itaas ng SRP, mga ka-wellness. Kahit yung iba pong mga herbal na kape, nagtaasan po sila bilang pagmamahal ng best cafe po sa sambayan ng Pilipino na natili po ang dating presyo, presyong makatao.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging ang ligong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga gusto nyo bang laging malakas at ganado ang hair?
6: Wow, gustong gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black. Pwede rin sa akin yan dahil insukuan.
4: Makakangasangkap ito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampa.
4: Adam Drugs Administration.
5: Basta man.
6: May bala.
4: Bibili sa market.
7: O si Rex Bautista ng baon na halating naglalagas ang aking buhok. Eh noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa iba shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formula damp-trenting hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo.

0: Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Alright mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang siguradong magugustuhan nyo po na topic na inihanda ko ngayon sa araw na ito ha. Doon sa mga nais o kumonsulta, pwede kayong mag-text sa 0917-184467. Again, that is 0917-186-4467. Ha? Alam nyo ang tatalakayin ko po ngayon mga ka-wellness. Baka nagtataka po kayo na may mga tao kalakas namang kumain. Ano po? Pero bakit hindi tumataba? Ha? At meron namang mga tao na mahina kumain, magkumontrol ng pagkain, pero napakabilis pong tumaba, mga ka-wellness. Siyempre, ang isang bottom line po niyan, ang isang dahilan po niyan, kung gaano po kaganda yung metabolism po ng ating katawan, ano? Doon sa ating kinakain, kung paano po dinadigest, ano? Kino-convert into energy yung ating, no, paano pinoproseso ng ating katawan para yan ay pakinabangan kasama na po yung paglabas sa waste, ano, mga ka-wellness. So lahat po yan involved, okay? Pero ano ang magandang gawin para matulad po tayo doon sa iba na kahit medyo malakas kumain ay hindi naman ganun po na lumalaki o tumataba, ha? E syempre, bago ko talakayin yan, bibigyan ko na kayo ng isang tip. Yung paggamit po ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po yan ng luya, ng turmeric at stevia. Kapag ito po ay ininom ninyo after kumain, tutulong ito para gumanda ang digestion. Nang sa ganon, imbis na magdagdag ng taba at ng weight sa inyo yung inyong mga kinakain, ay ito madating kalusugan. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, flattening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Alright, mga ka-wellness, alam nyo po, maraming dahilan kung bakit ganun, ano, na yung ibang tao hindi naman agad tumataba, ano po, kahit malakas kumain. May kinalaman po dyan yung genes, yung genetics po niya, ano po, lahi-lahi yan, kumbaga mga ka-wellness, ha. Meron din pong kinalaman dyan mga ka-wellness yung gut bacteria natin, yung thyroid function natin, maging yung ating muscle mass. Importante po yan mga ka-wellness. Pero ayon sa pag-aaral, ang isang malaking pinagkaiba, ano po, ng mga tao na kahit medyo malakas kumain, hindi naman ganun tumataba, kumpara doon sa ibang kahit kontrolado yung kain, mabilis tumaba, alam nyo po kung ano, yung tinatawag po na mga small movements. Kasama dyan yung NEAT, yung non-exercise activity thermogenesis. Ano po mga ka-wellness? Yan yung maliliit na bagay na ginagawa ng tao. Minsan hindi niya namamalayan, pero tumutulong para mag-produce ang katawan ng heat. Ano po? Nang sa ganon ay lalong gumanda ang metabolism, gumanda ang energy balance, gumanda ang digestion. Nang sa ganon yung ating kinakain ay ma-convert into useful substances, useful compounds, useful elements, maging sa energy, kaysa naman dumagdag sa ating timbang o kaya sa ating taba. Simpleng example nito mga ka-wellness ay yung laging paglalakad-lakad at laging pagtayo. Halimbawa po, may tumatawag sa cellphone ninyo o kaya kayo mismo ang tatawag o kaya mag-chat-chat kayo at mag-text, pwede nyo naman

0: ang gawin yan habang nakatayo at naglalakad-lakad kaysa nakaupo lang. Minsan hindi nyo po namamalayan yon. Yung mga maliliit na bagay ha, na nagdudulot sa inyo ng tuloy-tuloy na pagkilos, yan mga ka-wellness ang difference kung bakit po, ano, isa sa mga difference ha, kung bakit may mga tao po na hindi po tabain. Ano? Kaysa naman doon sa mga tao na tatawag po, ano, sasagot ng chat, nakaupo, gagamit ng gadgets, nakaupo, totally napakakulang po sa physical activity, sa makatweet kahit maliliit na bagay. Basta tuloy-tuloy yung pagkilos po natin, yung hindi tayo tuloy-tuloy na nakaupo lang, nakahiga lang, ano, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman po niyan para po maging maganda ang metabolism, maging maganda yung heat production ng katawan, yung digestion, nang sa ganon ay manatiling maganda ang ating timbang kahit medyo lumalakas ang pagkain. Although lagi kong pinapaalala na yung pagkain ay dapat kontrolado, ha? Alam niyo po ba na yung ganyang simpleng bagay ay pwedeng mag-burn ng extra 2,000 calories sa isang tao sa isang araw, yung tuloy-tuloy na pagkilos, eh lalo na kung meron kang regular exercise. Kaysa makatweet, kung kaya nyo namang kumilos ng tuloy-tuloy, in example ko na nga, gagamit ka ng cellphone, pwede mo namang gawing nakatayo kaysa nakaupo, lalo na kung may konting lakad-lakad, mas maganda po yun, yung tuloy-tuloy na pagkilos kahit mga simple, maliliit na kilos lang, kaysa naman lagi ka lang nakaupo o nakahiga. Isang malaking bagay po yan para makatulong, makontrol ang timbang at ang pagtaba, mga ka-wellness. Siyempre, dagdag din po dyan ang ating mga produkto tulad ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan. Ha? At yung Qsai Massage Oil, pag ito po'y ginamit yung pang-aplas, isang oras bago matulog gabi-gabi, tutulong din po ito para po matunaw ang ekstrang taba kasi gaganda ang blood circulation, gaganda ang muscle condition. Pag gumanda kasi ang muscle condition, ha, gaganda rin yung heat production ng katawan, gaganda ang metabolism, makakatulong din po yan sa digestion, kaya pampaganda rin po ng timbang at maiiwasan po ang sobrang pagtaba. Ha? Qsai Massage Oil na pangmasahe, panghaplas gabi-gabi.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho.

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas atas ng buya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Alright, mga ka-wellness, ha? Siyempre, makakatulong din po dyan para po ma-maintain ang magandang weight. Sabi ko nga po, laging kumilos, regular exercise, maging yung pagbubuhat, ano, yung lifting, ano, magdagdag ng konting muscles, ano, mga ka-wellness. Hindi nyo naman kailangan pumunta sa gym, ano, para magkaroon ng extra muscles. Lagi lang po maging physically active, medyo magbuhat ng konti. Halimbawa, yung pag-iigib, makakatulong po yan kasi kapag mas firm, mas maganda po ang muscles, mas magiging maganda ang timbang. At yung pagtulog, kasi alam nyo po, kapag kulang ang sa tulog ang tao, ang tendency, magkakaroon siya ng craving sa mga pagkain. Kaya po ang tendency, lalo po siyang tataba, lalakas kumain. Imbis na kontrolado ang pagkain, eh lalo po siyang lalakas kumain. Okay? So yung mga binigay kong tips ngayon, mga ka-wellness, sigurado na makakatulong para ma-maintain mo ang pinapangarap mong weight. Kasi pag maganda ang timbang mo, yung weight mo, mga ka-wellness, mas maliit ang chance na magkaroon ka ng sakit na tulad ng diabetes, high blood pressure, maging sakit sa puso. Importanteng tama ang timbang.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginagawa kumain kung nagkakasakit, kahit po yan. Dahil sa mga gulay na ingredients na juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Drink Mix as a

0: cottage door ay nahalata ko na unti-unting lumibuhos. And sa akin, itong Era shampoo ang kapan niya, unti-unting nawas na mapalpal ito. Masa
1: Era Nashamp with Santin Hair Restore Hair o Era Shoppers Nationwide.
2: Ang prosendo ka na, tinasos cashin or kang mga jibisyan ng TVLY. Le Tabaco City, Floor, Chow Pali. Control Malilipot Albay, San Isidro Albay, Puro 4 San Lorenzo Tabaco City, and Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo Tabaco City. May problema Gcash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Do.
3: Parada 30, Parada 30, Padadada, Parada 30, Dal, Lords as Dada, 30 minutos na kan mga nabarada, Parada 30, sakay na, na ang saing dong driver, asin taga pagbarreta, Mer, S, 30, Parada 30, Arga, So, News FM, Trust with Beth, FM in one cup, X, S, 1 plus Rim, Mineral, Plume sa mga butika,
4: Try Kulan Chai, Rarin, na tondo ti atod kan ni Kalani borde yung tagapagatod bareta sa bagadita sa tuyang mga baret kamugtakan kan an katupon kaping happy 18-1 best asirin 6-in-1 mix gabus bababa kalindo sa pagabutika din sa baga super mission nabagin kusog kay ni tapos makalao sakop kan Pilipina dagayang stroke Josie na ultimong sa distansyang 85 kilometro sirangan kan Eastern Visayas base ini sa pinakanghuling datos kan pag-asa ang bagyo

Naghiro pa norte west na metro ang kada oras na 65 kilometros sa centro 90 kilometros sa kalahanda ano ko sur at mientras tanto ang Metro Manila at sinang iba pang parte ka nasyon posibleng maka-experience localized thunderstorm na magkakausa nin biglaan na pagbulos sa mga pag-uran asin pagkikilat. Nagpagirumduman ng State Weather Bureau na mag-impagmaha pagrasay kandaga lalong-lalo na sa mga lugar na perming pigtatamaan nin mga makukusog na pag-uran. Mas magnitude kan Lunes na sa may paran kapag si Disaster Risk Reduction and Management of Fernando Head na sa mga nanakulog na pada kondusir kubsan ang resas na pisa sa indang lugar ng pigtatamaan pagyugeni na kinang i-double check detali bago i-post sa mga siring ang mga siring na impormasyon ang kanyang nagabos na mga namamanuan ko ang Salvado Gikan Salinog. Nasa 49 na high school students, kada klan mga babae, gikan sa duwang eskwelahan, duman sa San Fernando sa Masbate, ang pigdara sa ospital matapos magraot ang pagmati, malula, mawaranin malay o madismayo, magpanik, kan biglaan na magtama ang 5.4 na magnitude na linog duman sa Claveria. Kanaon ang bita ng ligon sa Pilkanology sa Antenta Timo Claveria Masbaso Simonic at Naigwetik Pimay sa Albay Dunsona Gumagisoti Tabako Siga Ragpa Intensity 1 Masbarinana at sa Dailan ni John Pahasin Chan Kaki School sa Fernando Anakotlan sa pagkalula Puskan Asin Function and Management Office San Fernando sa Ruta ng Asin Tulunan ni Kamit Sigun Manabol Kasujipuliado Kantog sa pagsunod sa pa-quick Dasin Hold Pumalita Shell isa ng Pilipinology posibilidad na magkaigwaw sa na paon na masinin mo ang halangkaw na naote sa ITP mo ang kwalus pasmai sa kasun na nilkangaga po din sa bayan observasyon so sa kwalus nila dang sa ikon sa po ini nasa 92 bulkasin 9 ra ikan man ang

0: Karokan may ibo na abo ay sangong do asin na isa inakot as mas tipon na kwartaon sa servid na ay kaninong governor's cut sa kwarta nga pakikaform o pangalaman ng fulfillment of yan ang mga barata mas lo na pagkakap
1: ngayon magmala was sa ng compound but kidney test take up new happy people dining check 50% miles 8 and you see your tragedy no requirement like in excess of 3 a.m. to 7:30 p.m. and medical laboratory diagnose treat with compassion. Oh, sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na Osang. Sabi lang, 8 pieces na, may fra. Manok ni Osang, 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Nuggets, panalo sa lasa, kaya bili na. Available sa lahat ng manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit na ang St. Jude Center para itao ang proteksyon na mahal. Day maghadit yung Animal Bite Center makukuha ang bakuna sa bat. Mari Animal Bite Center ang mataong lun o kagat kan ayam o ihiran ang sadila day pagbaliwalaon ang rabies. Indang Facebook St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Pope Hospital o i-contact sila sa mga 0966-1996 o 0970-469-3111.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan. Antayan.
4: Pagkaso!
3: Pinagsama-samang panaba, okra, panax ginseng, nakatutulong pa sa normal ang blood pressure, labanan, asyon, regular na ihirin sa pagkain, sabayan ng Boss Herb, ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, Bumi Best Cafe Green City Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan?
7: Ana Marie Velasquez. Ako estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Cafe Green ang napili.
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako, napansin kong mas gising ako sa focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalaktan ko. Hindi na ako matet.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Cafe Green. Hindi masyadong matamis. Ang cup na natural sweetener.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green and Coffee with Herbal Mix. Available supermarket sa inyong
8: lokal.
0: Alas 7 po, ninpagkaaga, diretso kita sa iba pang detalyas, kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Minidbid kan deployment o Dolly Bicol ang anom na mga sulamenteng public offices of PEDA sa ginibong 2026 regional search sa for best sa sigon sa Dolly obheto kan taon na pagmidbid na pakusugon ang pagtataon ng dekalidad sa serbisyo sa paghanap ng trabaho ibos na buhay asin ang relasyon kan ahensya sa bagal lokal kasabay sa pinagtaonan ng ondra kan peso o an peso kamarin kang matibay na sa province category peso Metro Naga sa city category kahit sa kamarinist class municipality category peso Placer mas bati sa 2nd to 3rd class municipality category. Peso Panda sa 4th municipality. Asin ang Chambis kang katakinabasan office category.
8: Parada 30.
0: Alas 7.26 na po nin pagkaaga. Si Biana Milena kan malilipot albay bilang Miss Governor's Cup 2026 sa kasabay ni kan porma kan Albaon Governor's Cup kan nakalihis na Hulyo 11 duman sa Albay and search for Miss Governor's Cup saro sa mga pinakaabaw poon kan torneo na pinagpanginutan kan Provincial Youth Development Office nasungkit ni Milena ang pinakang halang kasabay kan pagtatoning corona sa sertipiko asin ang cash prize na nagkakantidad pesos sa Itma Faustina Trigero gikan sa Miss Governor's Cup 2026 first runner up nakaresibi man inin corona sa sertipiko as in 10,000 pesos na cash prize. Si Ginoo man gikan sa Ligao City anirumraran na Miss Governor's Cup sa 2026 second runner up na naguli man in corona sa as in 7,000 pesos na cash. Nakanagobyerno ng 3,000 pesos bilang consolation prize pag nag-entra na LGU dahil sinuwarte na makalaog sa top number 3 bid. Partisipasyon.
8: Parada 30.
0: Nangangapunan ang Department of Health for Health sa mga magurang asin sa kapag tagapag-atana.

0: kung makisumaro sa isa sa Gibong Community Base da sinis Colbain o tangani na ang kilaban sa soil transmit o infeksyon na kausakan bulante kontra pinagbubusol kan Department of Health at mahiwasan tuyong Enero asin Hulyo National Nutrition Month bilang parte kang mabawasan ang mga helang kan intestinal na po pwedeng magkaunisyon na maaluyang resistensya asinte sa pagdakula bukan mga angki. Sigon kay Darrell B. Balani, ang Regional Integrated Health and Mental Control Coordinator kan Department of Community-Based Warming ang mga aking inaad sagkod 4 anyos na po pwedeng mag-bring bulong sa mga ita. Katuwang man kan Department of Region 5 Coal-Based Warming siyante inaad 5 anyos sagod 15 anyos kung saan ang pagpirma at sin pagtugot kan mga magunanin bulong ang mga estudyante. Sigon isa sa sabay sa hayrog kan mga paraoma, food handlers, mga kababayan na sa edad na po pwedeng nagdadarang asin ang mga empleyan sa armadas at pigtaw ng doon man kaligtas asin an pagpapapurga asin pinagiging kanyar ang publiko na makipagtanga barangay health workers o sa mga eskulahan tangan imul kan deworming sa saindang lugar. Mientras tanto sa Ibalias kalado lokal ang matod man sa sendo kan best food supplementa ang lawas tabi nintaw po yan yung mga minerals kaya ugalirungan ng gantabi ang ninsarosan ng kapsula kita sa posibleng kahilangan ang best food supplement mababakalindo sa magabuti asin sa magas nationwide sa oras na alas 7:30 ang pangapudan noong 8 at pupil matapos na painumunin bulong na pampapurga tukdo sa Saindang Dumateres City sa Cavite. Ang nagadaan, minidbid na si Rex Mission, grade 4 pupil, kan Hugo Perez School, Senar Perez, si Martres City sa Cavite. Ang purga, pinagsasagibo tanganin natin sa bito kanin tao. Base ni Rex, Julio 2, 2026, kan magkaigwasubot ni sa eskulahan na parte kan school deworming program. Sinda sa waiver para sa nonabitan ng programa. Nangala subot sinda kunanta ang mismo taonin. Nakalis na taon ang mga magpainom kay ni sa sendang mga aki. Bagot ni Rex sa sendang harong, tulo siyang nakamati, kulugan payo, asin tulak, asin paurotro. Kanaputon kan sa iyang ina, kung ano ang nangyari, sinabi subot kan aki, inom siya, kan sa iyang do, nin bulong na pampapurga sa eskulahan. Makaskaraw ang kalintura kan biktima asin nagbunin. Yutresa, dagos lang binawin na aki. Pigbabasol man kang ina kan aki ang paratukdong nagpainom kan bulong sa sayang aki. Dahil ang tasigundig ni subot kay ni na igwang kamatean si Rex sa alagad pigya dagos pa kay ni painom pampapurga. Nangangapudan ng misyon kina NBI Director Melvin Matibag asin Public Attorney's Office Persida B. Rueda Acosta na magsagibo ng asin hararom na autopsy sa bangkay ni maraman ang tunay na kausa kagadan kay Bangga ang mapatunayan na risin. Parada 30. Alas 7:32 na pagkaaga na ospital man ang sarong news empleyado kan Gobilo Kusur ing badulan sa payo sarong barda. Kasyon kan PNP pigsa 55 ang sayang kabarangay dahilan sa subuot maribukon chukan sayang motorsiklo duman sa San Ildefonso is na Webes Ninbangi. Pero na papunduhon o magpunduan biktima kan sayang motorsiklo namit pa subuot ini. Dahilan subuot ang dagit kan kagawa tinapado sa payo ang driver gamit ang tulos manapigdara sa ospital ang biktima dahilan sa sinapar na lugan arestado kan mga otoridad at suspect. Padagos pang investigasyon sa rarong pangrapuara maribukon na tambur siklo.
1: Parada 30. Parada 30. Parada 30.
0: Muna kita sa luwas ka nasyon na minabot na sa 51 katawan huli sa maiwasan na pagkamperang aldaw ng mga makukuso Bangladesh na dali man ganyan kala. Kadaklan sa mga residente ang istanan huli naman ini sa nangyaring flash flood sa capital city na Dhaka. Kan hali sa Cox Bazar dakulang numero kan mga Ruyengha Refion ang naka-star digdi. Government shell apiktaran kan mahiwasan na pagbaha.
1: Parada 30.
0: Alas 7:30. Hul presyo kan diesel asin ka. Bantang pong roll bank. Sa presyo sa gas Department of Energy. Malangkaw ang presyo kan diesel nindos pagkod sa 4 pesos. Puntos

0: Kada litro mantang 2 pesos, sentimos man, sagkod 4 pesos. Punto man ang dagdag sa kita. Mientras tanto, po pwedeng magbawang presyo kan gasolina ning sagkod litro depende sa mga kompanya kang petrolyo. Sigon kay Department of Energy Secretary, ang paglangkaw kang presyo kausa pensyon sa Patibormosa. Pekto kinabana presyo kan petrolyo. Parada, alas 7:30 pagkaaga. Parada, 30. Pasirin kita sa Lotto Result na hatod sa CA Marina Result sa 7-1. Best Kapi Blancas and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga suction wide. Sa 6:55 Grand Lotto, uya po ang winning number combination and inista na po kan mga numero 50, 15, 26, 37, 6, as in 55, jack. Uminabot na tabi sa 73,989,083 pesos point 8. Wara pa dyan, kinang gagana sa 645 Mega Lotto. Number combination in any order. Mga numero 43, 32, 26, 22, 16, as in jackpot price. Uminabot na sa 15 million pesos pero wala pa po kinang giromdom sa natabi mga tugang. Glaom sa doong kapalaran. Tin magtyaga, tangani na, umasenso ang buhay. Ang Lotto Result. Tato diyan sa Sendokan, kapit sa Saludin Tawo, Best Kapi East, Kapi Gold, Best Kapi Blanc, asin and Best Sin One with Herbal Mix. Gabos tabi kalindo sa mga butika sin Market Niche. Oras, alas 7:30 kaaga. Iyan natabi at naging katripunan kasatuyang mga barata. Sa iba pang informasyon, e follow ilang kasinisharan sa muyang page. Napon sa natabi nindon One Radio, 3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatudkan mga barata dyan sa text si Manuel Mugger. Sa mga parang sa Facebook, dadangog sa sina mga rata. Down in Martes. Day tabi kasunod tulos ang progor sa 1. Masagod alas 9. Ako man tabi ang senong naging ta Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Dugo na!
1: Parta kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: You're listening to One Radio.
3: Una sa buong Bicolandia.
4: Win

na. Sabi po yun ka. Pinyaon sabi yun ka. Bulod sa pimana. Kasi alam bilay na to 8 kilometer bago ang news. Ramparan bang ang taon sa ato? Kay Matyag at Spaya maglalang level status kanmayon. Muduman so nangyaring linog. 49 ang pigdara. Sa estudyan na ano po? Talagang makusog ang linog. Kung si Josie manganapin era of responsibility, bagong bagyo tabi. Ming, na pag-imbis kan okasit ganatos parey mo yung tapig padaran suran po sa isk arugman kay kabo na no naman ito mga tugang may webang ini mga tugang tres mito data sorry sit na uber na tiyat pag uli ni harong pigparak na indugon sa suka post pigsuna muna bot sibutan sud sa bawi ay kan birnes chad pichat rima di pampati atabi ini pong mahiwasan na deworming program na sa gibo ko suporta mga katindugon dahil po sa insidente ini. All day pa po kay konkreto na pong detalye kawalan kay tuan nyo. Ay, tag. Tura pati ako. General Iningon nyo, sir. So 25 anyos na lukan lokal na gobyerno kan rinapado mga tugang kagamit po ang butong. Rinapado. Dahil rapado ho. Dahil ako na ando kon applicable yung tabako, ali. Kay, nini, pagkagan sa ordina, katuko na doon. Kaya po morondo na yan. Kundi, huto, mga si Barangay Kagawad, aristado, doon na yan, subik hospital. Tuyugon mo, rapi. Kawayan pa yan. Tugang kang butong, ano, ang kawayan, tugang kang... by social media, mga... So katindugon tabi na sukagito na kunyan iniho nitis ton social credit po kon sa ormo duman sa katindugon ining paragibon in, o para oring na inaresto kan mga taga DNR sabi kan so man kaya din mga saraya to mga plug ko kayang dara ko po grabe ang ngurob-ngurob kan publiko mga tugang tabi. Sasabutan tan sentimento kan mga kababayan ta mga katindugon ano? Si Punindo ini napuhay para sa pamilya pero dahilan ta may binalgar na lay dugo inasan tulos kan mga otoridad kaya ngurob bayan ta. Tinanom ko ngaya sukahoy. Pinadakula ko, pinutul ko ta kaipuhan para sa pangural daw na papa. Ako pa ngaya so kinulong. Yung timinto ang mga tugang ano. Good morning, good morning. Ngayon sa mga mahabas na yao, uto ng pasabroad.

0: Agir istoryahan tan mga bagay na mga katindugon ni gipo sa laogan programa. Si Sir Manning dyan sa Technical Department at Bordeo, sagkod kita mga tugang alas 9. Sa mga gustong makimema, ipadara ninduan sa inyong mga reaksyon, suwisyon, opinion sa 0966-420-2491, 0966-420-2491. Pait na, tayo na yan. Good morning, good morning. 14 ng tabi kan Hulyo sa aga, kunya na, inihong kinsinas. Kinsinas, katapusan ang sunod. Kan kinsinas, ang kinisweldo. Kinsinas, katapusan.
1: Good morning, good morning.
2: Ang bagong tubo.

Okay, all right, okay. Katawang ta sa mga impormasyon, asin sa programa ngini. Maxil Oxygen and Acetrin Trading, kung kamo na nga ipuan tabi ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetrin, pati na po LPG o Liquefied Petroleum Gas, nagdi-deliver sinda sa mga harong-harong. Basta, digdi lang po yan sa

syudad, ding tunay na pagkamot, libre tabi ang pag-deliver kayan within the city proper. Kung may mga kapamilya ka muna na didipisilan sa paghangos, bakalina nin medical oxygen. Kung igwa ka naman sa napo nin tanke, nag-refill po dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Puro kuno kan Barangay Bumbon, Tabaco City. Kailera lang iyan kang bulwagan ng katarungan. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez sa sayang social media account. Good morning, good morning. Maray na agad tabi sa mga taga-barangay San Pablo. San Pablo, Bacacay, Albay. Good morning, good... Ang lugar na ginikanan ni Madam Elena Fernandez. Good morning, good morning, good morning. Tatuwang kaman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo sa espesyal na okasyon. Arag po kan mansary, weeksary, anniversary. Diyan ka mo magpag-ibonin burak na pang regalo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Tamorag dyan magkuti-kuti nin burak si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Good morning, man dyan yung surprise bouquet. Okay. Maurag na tigigibo dyan yung bouquet. Bakal ka mo dyan sa tabi na si Sor kay Ma'am Yoli. Baka bakal nindukan gold, green, black, budas original na best kape. Ipagibo mo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Anapo nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Oy, ang pwesto kaan, kampangan kan sarong meat shop dyan. Pagilaog mo nanggad sa arko. Sa may arko kan Divino Rostro. Ang primerong pwesto dyan tabi, iyon na iyan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop iyan. Kampangan kansaro dyan na mitsyam. Para mas madali ang komunikasyon, madali ang hororon-horon, abay, i-chat nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga sa iyang social media account. Anapo nindo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Siya po ang niyaon dyan. Kontraot nan, sendo mga cellphone. Ipahirahay na nindo sa switch cellphone and computer repair shop. Pulido magtrabaho, barato ang serbisyo dyan po sa switch cellphone and computer repair shop. Dyan nindo na rahon kay Sir June or kay Ma'am Hazel na Sardinia ang sendo mga cellphone na rahon. Bako sa na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, printer, computer, MacBook, tablet, kayang tirahon dyan. Pero kung muya mo mag-utang ng cellphone, nagpapautang naman tabi dyan. Nagpapautang po dyan ng iPhone. Pasiring ka lang dyan sa saiyang pwesto sa kalabaan po yan kan Tomas Cabilis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning po tabi kan Kasaol College, Kampangan kan Chinoy Per Station and switch cellphone and computer repair shop. May sarap pasindang branch dyan po sa ASY Building sa Siga Avenue. Kung mapasirin ka dyan sa simbahan ni San Juan, kahilera po kan 7-Eleven, Kampangan kan South Star Drug. Sa mga estudyante na gustong magpa-photocopy kan mga dokumento, nagpo-photocopy naman po sila. May photocopier machine dyan. Kaya dyan ako mo, may iwas dyan. Pwerte dyan magpa-photocopy dahing suruan. Ama! Chat nindo si Sir June or si Ma'am Hazel Sardinia sa sendang social media account. Switch cellphone and computer shop. Good morning, good morning. Ay, kung mapag-ibonin mansyon, aram ko kay puhan mo nin bye-bye sin graba. Dumang ka sa barato. Pasiring ka na dyan tabi sa Balayo Gravel and Sand sa Proctoscan San Antonio, Tabaco City. Barato dyan. Ang bye-bye sin graba. Pigdi-deliver pa kung saan ka nagpapag-ibokan sa imong mansyon. Tuna yan. Good morning, good morning. Anapon sa nanido si Engineer Jun Balayo, kan Balayo Gravel and Sand. Good morning. Katuwang taman sa pagatud ka mga barata, mga impormasyon sa programang ini, City Council o Riner Burse. Tandaan! Nagawad sa pag-asen sa tunay na amigo Riner Burse. Good morning, good morning, good morning. Gagawad sa pag-asen sa tunay na amigo Riner Burse. Good morning. Katuwang taman tabi, sinda board member Carol Siga. Buda si board member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito na po nagkikibrada. Mantinido, sustinido po kay ito sa kudsangunyan. Siga man giraray. Salamat board member Carol Siga. Buda kay board member Vic Siga Jr. Good morning. Good morning. Good. And Governor kan Red Cross. Good morning. Good morning. Siyempre, niyaon man tabi sinda Honorable City Mayor Ray Bragay, servisyo asin progreso para sa Tabakenyo. Good morning.